0: té di xolal li bind yalla bind
1: baxo ko def ak and ak yeen ci at mu yalla sak tay nak ku ne xamna ne kuy baye xel waxtaan yi indi nañ lo am solo am solo am solo yakarna bat bobu sax yakarna day indi polémique ci biir réseaux ak yenn défi ak yenn attaque yi nga xamne day joggé ci biti di ñew ci biir muy jëmbi batu magal rek ñu bari dañ dut xamne bat bi li ci li Seigne Touba wote moy sante da fay melni oustaz batu magal kon li Seigne Touba wax moy sante la wote ta sante dafa am ay ciess la yu reey ci diiné yo xamne ci dafa sax ci alquran sax wo xamne dafa doy war lol wa ndax nek lo xamne man na ne sax moy premier état bu jambi ndax iblis mu yémi bi nga xamne sun borom dak nako ci kureelam kérok bim koy dak lim daane la ay waxam moy dana fexé ba sa jam ñu dund la sante ci lim ko dak ci waxante gi waxante yépp lim ko ci wax moy lol dana fexé ba sa jam ñi dana frenku lay yoonu cyant ba duñ ci jaar waaw kon lu mag la waye dafa melni batu magrit bala ma yex ci deuxième laaj bi da fay bari ñuy wax ne magal yalla lañ ko wara def iska du ñak xam batu magal comme limi firi ak ni ngi ko tekantale ni ban xamne batu magal moy reeyal lu reey waye li señ bi djublu moy lim wax moy sante leg legi nit ñi dañuy jël batu wolof jëmele wat ko fenen waye liñ ci djublu da fay melne dañ koy madjassal waye liñ ci djulu moy sante waaw lu ci melne batu geblu ak yenen yi ci aju nga gis ne señ bi lu ci bari taaluk lay wax buy wax jëm ci boromam aslamtu lay wax waye nit ñi nak fiñu jëmele baat bi dañ ko majaasal waye jaayante lañ jublu kon dafa melni baat bobu da fay def yi bëgg na nga indi lan ma ci tuuti leral rek ndax dafa melni ñukoy attaque sax xamuñu baat bi lan la da melne est ce que du ñak xam prime ak ki bi taxut indi wut yenn problème ci ciowlo ci yam fi
2: wa xam nga magal ni ngi ko waxe dama wax leg sama biir wax ne danaka man nga japp ne moy li gëna reuy jaamu yalla yépp magal mo ci gëna reuy ndax bo sété jaamu yalla yi sax lo ci def dang koy def ngir magal yalla ngir lan hôpitali moy ngir sant ko na lima jublu wax moy mbolem jaan xété jaamu yalla yépp cyant mo ci fété kaw wax nga ko iblis suma la atiyannahum joju mu ron wax ba ca jéxal ba waxut dana fexé ba duñ julli
1: waw
2: wala duñ wor wala duñ def nangam dafa xol la gëna reuy
1: mu def
2: ndax iblis buy fexel nit ki day xol la gëna mag la gëna reuy fa nga xane bu ko yaqé lepp yaqku bo xolé yéfer yi seenu tour wiñ leen tuddé alcorane tuddé leen ko modi al kafir moy safanu ash-shakir ño safano moy ku sul jëf ku santut lol dong la ko xamne doomu adama la nek ci biir wajuram suñu borom diko wërsegal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa la ta'lamuna shay'an bam niko ay jox bam jeex wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida lol lepp gis nga ngir sante sa ngir sante moko waral kon yefur bobu genné ñew jamono weddi suñu borom meko defal lol lepp mo ra ñu ne ki de kafir la manam sul ko tu jeef la manam mom santut lo dog lay tek nga ne kon digeunte sax julit ak yefer fofu rek moy difference julit moy ki nga xane day fateliko ginaaw sante yalla jaamu yalla yimi def yeb sante la ci jublu yefer moy ko xane dafa gore di dafa weddi ñek amma nak amma magal yalla rek lañ ko wara def ni nga ko waxe lolu wax deug yalla budé koku ab wolof la moy ku deggul wolof lay doon
1: moy ku deggul wolof waaw
2: budé diiné la moy ko xamné am jangam
1: bëri na sori waaw
2: ci alquran dalika wa may yu'ashim koku wa may yu'azzim gi mi wax ci suratul hajj lepp lo xamné sha'airillah la wala mbok ci hurumatullah suñ borom ci ba dafa tag ñi nga xamné dañ koy magal nga né bofu magal sax la jëfëdiko kon magal mom moy lepp lo xamné ak mag wala ak cielaté wala suñ borom joxnako ak reey suñ borom mom moy joxe bo demé ca jakka ja lay tax bo ñëwé daldi summi say dal ci buntu ba

0: da ngay magal jakka ji
1: lutax
0: moy da nga japp ne jakka ji deug la souf la de mo keur seen keur ga nga joge ño bokk lepp souf la waye amna lu nek ci bir amna qadasa bo xamne ak ciel te ko xamne mo nek ci bir mo tax ñu diko magal bu fekke gis nañu kenn ci kilifa yi nu wacce sunu bop summi sunu mbaxana diko nuyu dafa am lutax wala ga diko defal sa wajur dafa am lutax dafa am lu nek ci mom lo xamne mom ngay wut waye du rek jimmi doomu adama ji kep motax même bu done jimmi doomu adama suñ borom amna teranga yu def ci mom kon jimmi magal mo suñ borom day wax ne ma yaf'alu llahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima suñ borom day wax ne ko xamne ab sant kat la day yalla amul soxla ci dilam bugal ngane mbugal sax ko seuntut lañ koy def mo ra seigne touba day ko yeme ba nga xamne mbiri lum bari lam cey tan day nek li geun epp ci daraja epp ci xima way rek fiire ci kaw ene magal gi manon nako tudde nenen manon nako tudde benen bis bo xamne du nek bisu sant wala bis bo xamne nenen la koy tudde way jël gim ko jël rek jël ak tiant def ko ci bir ci nga xamne mom tabaraka habli dawama shukri lil jinani bi ruhi wal jasadi wal janani mom tiant mom dako dako lepp tiant ci ru tiant ci xol tiant ci lepp mom non la ko doxale
1: jerejef ya oustaz ci kaddu yam solo yu leer yoy yu rafet yu lalu yoyu nga xamne leral nako kon yakarna mbolem telespectateur yi ni top batu magal leer na ci kep ko xamne ci leerutone ci mom kep ko xamne leentone na ci momit leer na ci mom kep ko xamne xamone nako yit gënal na ci am yenen jangir yu bes kon yakarna ne magal dayo bu reere la ndax dayo sant la wa tayit señ bi ko wote comme ni ngi ko waxe da fay xol li gëna reey mu def ko da fay xol ni mu gëna reey mu defé ko nonu ndax sant na sant go xamne santuk mbinde fi ko toskant lu tolok nok mbinde fi sakartu rabbia adad al alaiq santi ci beurep yu tumuranke yoy nga xamne limon goko muy beurep yu doy war yoy nga xamne lim goko santi ci xolam muy tiantu xol santi tiantu jef santi tiantu lamiñ ba nopi nak lot ci yit sant nak na ñew leen sant lema lol nak fa la amna mo tasawuf yu wax ne ñaka mëna sante moy sante deug moy ñaka mëna sante waaw sante deug moy dem beutele da ñaka mëna sante nit ki sax dang koy may bam yag nga ko xawmu nu ma lay def ya lolu moy da nga dem ba plan ko ne waaw
0: kenn ci mura sawifi da ko wax
1: waaw
0: suñu borom ma ngi lay sante ci lema la sante
1: tey
0: ma sante gi nga sante yalla sax amna genen sante ko ci war goga amna sante ko ci war nga ne tasalsul lay don go xam da nak amul fu mu yam ndax yalla mo la dimbali ba nga mëna sante mo na sante gog amna sante ko ci warat gog amna ko ci warat
1: setetet kon bu ko defé dañuy dugg rek mbok telespectateur ci ñaarelu question bi nga xamne mo upp solo sax ci bir thème bi ndax thème bi mom da wax ne nim la lo bo tambalé rek da ngay xol solo ci réay gek dayo bi ak jangati réy ci né nin ko meuna jangé way lay na ci kanamay gëna doy war sax ndax yeen wara ñëwaat yu am solo la ndax da fay laal mbolam képp ko xamne ci paré nga pour santlé Seigne Touba waaw ci bis bi nga xamne ci wota ndako ngir santlé ko boromam kon oustaz bëgg na no xamit ci batu ciant gogou magal gogou ñu tuddu bat bobu nit ki naka la mëna def ban ne ki magal na moy ki nga xamne day magal ci bu ñëwé yan la wara def ak lan la wara def yan taxaway la wara am moy nan la wara dundé ban xamné ki dal moy dal magal na walidé nan ak magalam dal am nan jot ci mag comme ku magal comme ni nit ki sañé taxawé waxtu juroom manam lu ci melni tisbar nga julli ñent rakka def farata yi def sunna yi def yépp ñi ñort né yow kat nga ñortu sa bop sax né man julli na julli gu normal comme naka la nit ki mëna ñëwé ba ci biir dëkk bi ak fu mu mëna né ta am yéné magal naka la wara mëna def ban xamné ki magal na lolou lu am solo la ñong la koy ñong ci tax ñong ci taxerlu telespectateur yi nak lolou yakamti nan ko lol
0: okay jerejeuf serigne bassirou defena laaj la bu am solo lol bo xamne japp na ne kep koy magal ci ak koy magal defena laaj bo waron nako laaj ndax bu fekke nit ki day togo ay choono yu bari waxne magi magali
1: warna xam la ci la wacc la ci
0: warna xam magali ci bopam moy lan la wara def bañ xamne mom mi ngi magali magal nak ndekam tiant la danaka manes na waxne lepp lo xamne nit ki dako def ci xéeti jëf yu bax yi bu ci yene tiant rek manes na xone lol day dugg ci magal
1: day dugg ci magal
0: lepp lo xane mbolem xeyti jef yu bax yi lepp lu ci nit ki def te yene ci ak tiant santale yalla santale seigne touba borom tabaaraku ta'ala rek man na ca dugg lolou tontu la go xane ci anamuk bembeusal rek la waye buñ ko tekantale manes na ci andi ay yenn tombat bu ñeek bi ki bëgg magal mën ta ñak mu défar yeneem lool nak moy tom bu ñëkk bi lu mata baye xel
1: tom bu ñëkk bi
0: ndax yeneene ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale da xana moy fondement fondement bu dëgëré lo tek ci kaw mën nako atal da ngay gis tabax bo xamne da ngay teen diko xol fekk la ko téyé du li ngay gis waye mang ci suuf kenn gisuko loolu moy yene kon ki nga xamne bëgg na magale na baye xel ne Seigne Touba ci jaamu yalla la ko wo mu baye xel ne jaamu yalla amul genn jaamu yalla go xamne day ñak yene lool bu amé rek baxut la way kat ba waxon ku ñaw ta fesso wëñ ga sa ñaw ga jagal
1: sa ñaw ga du jaar yoon
0: kep ko xamne ya nga ñaw fesso wëñ ga yaakaarna bo roppé la cey teggu ñepp xamnañ ko moy da ngay def bam bari te jëf ji da naka du muju fenn
1: cey
0: yene joju na dañ koy faral di faté Seigne Touba limu wote dafa la ci yene ndax jaamu yalla la ndax jaamu yalla la yene joju faaw nit ki jital ko ci lepp lu meuna doon amna ño xamne nak magal gi ñom dañ ci démé rek mbiru aada wala li tubaab di tuddé folklore manam dal magal gaangi ñew ngay esteti di wara né paréna di def say xoromu bu ñé nga dugg sa car ma ngi ni ci car bi ma ngi accident Touba suñ dal nangam suñ dal tay laax lañ ndéké et bi añ joté nangam nga né ñom ci yoy lañu top ba magal gi jeex nga né magal validé tay ken waxulako dal di deppat koku da naka yeneewul dara koku wala hayas billah way la suñu borom di netale ca suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yalna ci yalla musal lu mel nonu man nako waral ñaan lañ ko kenn kon yene ji mom yow bëgg makal ci faaw nga defarat sa yene
1: faaw nga defarat sa yene
0: ñaarel bi bu am solo la moy al ikhlas
1: selal ci
0: moy selal
1: ci ñew gi
0: da xeyna buñu dem ba ci tombu yu mujjia yi ci duggal te bokku ci
1: dañu
0: gëna feñ
1: dañu ci feñ inshallah
0: ki magal warna selal lool ndax ki boote magal gi de ku selal la ag ci dayop cielate cielate selal nak moy lepp loy def nga diko def rek ngir jëmi suñu borom tabaaraku ta'ala señ basiru camera yi bari na lool ci magal gi bari na ci lool ndax bu fekke ne mbolam lo def dang koy camera wa deug yalla lol day melne defa to ko ngir yemi suñu borom tabaaraku ta'ala ta tiant yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith bim jangale dafa wax ne man kep ko xamne daf may defal jenn jef dima bolé kenn ma bayiko ko mom ndax suñu borom yelewut di bokk kenn dara
1: di bokk kenn den
0: kon nak lol lu mata bayyi xel la xeyna ci jamono ay telephone lañ nak jamono ay camera jamono yu bare en tout cas yow mi nga xamne dal ya bëgg magal def say teranga say yu bax nga neub ko mo ci gën
1: nga diko fessel
0: Seigne Touba neena ci masalik li ëpp ci li ñuy feñal
1: day yaq
0: ndax bo feñalé dara ñu la Seigne Basirou day wax dëgg yalla gileem gi mu ray man nga daal di yek mbékté ci sa xol te boko yégué jëf ja daal di yaq kon gis nga selal lu jafé la
1: tay
0: bokku na ci yi nga xamné war nañ ci mëna gëna gor gor lu bu baax man damay sélo doomi Seigne Touba yi rek manana ngir nga gis len sax da ngay xamne rek fi moy keur Seigne Saliou xeyna gis nga ñu tek boori xewal yek yoyu waye da naka do gis dara ci ñom ñu ñaan ñaan yekati dara diko joxe ak yuko nuru sax waaw dara ka dañuy bisu mag ak dara ka dañuy xawa teju dara ka ludu siar yi mënta ñak yek yu mel non waye bu fekke ne dooma adama bi lu mu def da koy woné ni day dem ba ci barabu Seigne Touba bi
1: diko filmé
0: di sirap ma ngi ni ci barab bi wax deug yalla ci barab bo xane fofu bo fa tewé war nga am yenen xalaat yu reey
1: ñu dul yoy
0: war nga xalaat jëm ji nim nekké jambar te jamoro yi mi def lolu ay atam nim newé won nim wété won mom ci jëmmé bopam nim newé won doole ci sahir war nga am lo ci jangaté
1: waaw
0: léla nga dem ci barab bi diko siar mu woor na la at yi nga am mom bam koy am mi ngi réaliser lu reey
1: waaw ci yalla
0: war nga xamné jëm nga teud fi jo xamné mo xétali deru nit ku ñuul motax ñu gën ko jox ciir gën ko wormal na foko jangate day reey okay nak bo taxaye fofu muy barab bo xane barab bu ñi ñaané jéggel la dama ci masalik Seigne Touba al amakin bim koy jangale moy barab yi nga xamne dañ fay nango ñaan moy barab yi nga xamne ay gañu bax dañ fa teud ta soxla yaangi bari yaangi yor ay soxla yu bari njabot gi kene ku nek yaangi yor soxla yu bari xana bo ne ba ca barab boba telo len luddul woné sa bop wenn photo wala ñaar wo xane bo ñibé dang koy mëna estati ngir won nit ñi né magalé won na dem na ja barabu señ ba lolu mëna nek pertement bu reuy kon al ikhlas señ basirum nañ ko ci gëna yok nañ ko ci gëna dolli deug la amna yo xamné souvenir la ci nit di jublu wala yu mel nona waye dal nañ xamné doomu adama dafa doyé ko xamné lepp lu mu def feñal ko lolu ngir mu yek ci bopam lu yomb yomb lay doon lolu ma ñaaral tombe ñettelu tombe bi ci ni ñi wara magalé moy faawu nak nu jima jangar señ touba ji bopam nu magalé won ñu jim ko roy loli lu am solo la bo deglu netali señ mawraye busa momu ak mbolem netali yi nga xam dañuy netali señ bi bi mi ñëk def magal gi moy jamara yim ko fi fekke day leer lol nga xamne yu bax yépp duggu na ci biir waye da am lu ci fess lol sax lo xamne danaka bu fekkon magal dañ la ko bëgg teunkulo ci jenn jëf jojja lay doon moy berne lol nak lu mata xam la mom
1: moy
0: bu fekke
1: lu am solo la
0: bu fekke man nga jënd ab sachet

0: fëtënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyya TV di télé bu l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوك ني توك سي السمديه تي في نغي لن دي نوي نيب دي لن زيار دي لن دوركل سي ويرو تيد وي ني نيك di wajal magal gu mag gi nga xamne ci lañuy fatlikou tukki serigne bi liggey gam liggey lon yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu nekkon ci wéru safar fukki fan ak juroom ñett ñu ñaan yalla mu yeggaliñ ci jamm ta nangul ñu lepp luñ ci def bi jaahi khadim rasul no ngi ndorkel ak nuyu cheikh mohammedul muntaqa diko ñaanal suñu borom mu motali sumbu yépp ko sumbal yeneen sumbu mom ak bolem jabatou cheikhul khadim bi yep ñoo ngi fi ci darul khuddus ci barab bu sel bi nga xamne fi la serigne bi do duggé xalwa di wajal tukké mbob nga xamne mom la wara liggé li yëndu bi sallallahu alayhi wasallam fi bokku na ci barab yi nga xamne barab yi serigne bi ñëk sañc ci la bokku bokku na ci barab yi nga xamne fi la serigne bi do duggé xalwa kon ñoo ngi siaré ak ndorkel bu baaxa baaxa baax khalifa darul khuddus Serigne Cheikh Bombali mom Serigne Mbacke Madina sunu borom mu defal ko fan bu guddou and ak geur ak bolem kilifa yi nek daru khuddus yep no ngi ñaanal Cheikh Ahmadul Muftar mi nga xamne mo fi joge bu yagul rek sunu borom daliko yermande ak jegal waye ma ngi nuyu ak ziar sunu nijaay gi nga xamne mo yore juma ji di fi jité bok ci imam yi moy Cheikh Mohamedul Bashir Silla waye no ngi sante ak geureum bu baax baax Cheikh Abdou Samad mi nga xamne mo ñu yombalal liggey bi nga xamne ci lañuy liggéeyal Serigne Touba ci walu gi nga xamne moy walu xam xam mu xër ci lool te yewen ci lool te lepp rek mu diko def ngir bëgg yaatal njangale Serigne bi rawatina yi ci wëru tedd yi nga xamne dañ ci santale Yalla Serigne bi nga ngi ñaan suñu borom mu nangu ak liggéey mbolem kilifa yi nga xamne ñu ngi koy jappal ci liggéey bi ni te Yalla defal leen sutura ak barke ginaaw loolu li tax ñuy defé jotaay bi ci barab bi moy li ñuy waxtaan dafa am munasaba bo xamne da ko am ak barab bi ndax ku ne darul khuddus ci jaar jaar Serigne Touba le darul khuddus barab bi nga xamne fi le señ bi doon duggé khalwa darul khalwa ku ne darul khuddus ne baytur rasul ku ne darul khuddus wax señ bi gisé gim fi gisé won ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi joxe ko ndigal wax ko liggey bi ni mi demé yépp fi la ko waxé ci darul khuddus bokku na ci lam ko waxon moy faaw mu genn dëkk bi di Touba ndax Touba dafa aaru jox ko sartu yu bare bare bare bare ni ci la liggey bi tambalé waye liñ ci yittel rek ci xew xew bobu moy gisé gim gisé won ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñuy waxtane serigne bi ak rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam koy waxtane serigne bi ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ñew ba ci barab bi nga xamne fi la gisee won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga diko fi waxtane loolu lu am munasaba la loolu rek motax serigne bi taamu barab bi tem bi ñu defé ko fi ndax tem bu ne dafa am munasaba ci zaman ci jamono ji am munasaba ci makkah bi waye bi munasaba am ci place bi moy ñeu waxe ko fi ci jumaa daal ko doos ji bala ñu ñew ci serigne bi mbeugel gi nga xamne amon nako ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam nim feñe ci mbindam nim feñe ci waxam nim feñe ci liggeyam dañuy jëk wax la rek me yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yalla suñu borom ci bopam moko gënalek jam yépp yalla moko fonk yalla moko yëkëti yalla moko darajal yalla mo def ci mom gëneel nga xamne ñeko jitu won ci ay yoonent sax mom yoonent yalla muhammad teewut mo len eppule ci yalla teewul mo len gëna jëgë yalla manes na wax ni li yalla sak lepp yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gën yalla suñu borom nit xam na ne top ko mom top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam moy top yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala top yoonte bi moy top yalla man yuti an rasul faqad ata'alla kep ko xamne top nga yoonte bi sallallahu alaihi wasallam top nga yalla serigne bi wax nako muti'uhu huwa muti'ullah ñaaral bi yalla waxit ne wa in tuti'uhu tahtadu kep ko xamne jaar nga ci ay tankam mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam top ko la nga xamne da nga teggu ci yoonu juk ci sa mbir dana jak yalla suñu borom wax ci alquran ay ay yu bare bare bare bare yu wone ngeneerul yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yu wone dara ji yoonte bi sallallahu alaihi wasallam giñ na ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci dundam woy na yonenti yep salalu len wo len way bi mo yonenti yalla muhammad mu wo ko ci daraja gi nga xamne mom la ko yalla jox lol lepp day wone ngeneel yonenti sallallahu alaihi wasallam yalla julli ci mom sante ci ay malaikam ñu julli ci mom sante ci julit yep ñu julli ci mom kon buñ doon wax ngeneel yonenti sallallahu alaihi wasallam ci suñu borom manes na ci wax lu bari bëgg ko yit moy bëgg yalla bëgg ko yit ñariñ la bëgg ko ponk la ci ponk ngëm yonent bi neena kenn ci yeen ak ngamam du mat fe gënalumako leppam fe gënalumako leppam lepp lim am fe gënalumako sidna omar bis wax nako mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nako yama gënal diw yama gënal diw yama gënal diw lim ñu bare bare bare bare waye bayina ndayam ak bayam yonent bi nako desna bam waxe nako yama gënal sama nday yama gënal sama bay yama gënal lepp luma mëna am ci la ko yoonte bi nako yaangi sopp di wax ci kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fe gënal la sa nday fe gënal la sa bay fe gënal la lepp da nga xamne dess na sa digënté ak mom motax ulama tasawuf di wax naan kep ku la gëna bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam koku na nga xamne raw na la ci yalla bëgg yoonte bi nak du ay wax rek yu ñu wax du ay shaar du ay manam ay phénomène yo xamne dañ koy wax ni waye bëgg yoonte bi day feñ ci jëm ji nga xamne da koy wote wo ci jëfëm ci waxam ci melaw lol moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy roy ko bari lo julli ci mom bari lo koy tuddu waye di gëstu am jàngaleem ak jaar jaaram lolou ci la mbëggelem di feñ lolou tax suñu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu dëgg la bari won nañu fi jaar ñu jitu sëriñ bi ci zahir ño xamne xamoon nañ leen ci seen kefeel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolou sahaba yi ñoo ci jitu tabi'una yu top ci waye kadalika ulama ahli tasawuf ñep ci loolu lañu rañi ko ba ci ahli turuq seen kefeel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam seeni salawat seeni amdah yoy yep ñu jëmele ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy tedd tambale ko ci kaabu tambale ko ci Hasan ibn Sabit ba ci Busayri ñu mujj ni Ahmad Sawqi ñom ñep nga xamne ay way kat dañu ñoo xamne ni bo demé ci seen xassaay dañ ko fekk ñuy way yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay way ak tagg yu neex yu am solo waye loolu lepp nak jaaroon na fi moy lu sel lu bax lu tedd ñom ñepp yi kenn ku ci nekk la nga doon tagg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak la nga doon way yoonte bi sallallahu alayhi wasallam loola mu nekk lo xamne ni gis nga ca ngariñal aduna ngariñal al-akhirah waye bi serigne bi feñe mom dafa melne ci ñëlbeenam ñoñu yémon nañ ko moy Hasan ibn Sabit moy Ka'b ba ci Anas ibn Malik nga xamne da jige won yunus sallallahu alayhi wasallam lu mat fukki at diko liggeyal khadamtu rasulullahi asra sinin liggeyal nako lu tolo fukki at yo xamne ni waxuma lutax nga def nangam waxuma defal nangam waxuma jappal nangam waxuma bayil nangam lolou jarna ba yunus sallallahu alayhi wasallam lolou lepp day wone rek ne yunus sallallahu alayhi wasallam mbiram lu yaatu momit yunus sallallahu alayhi wasallam yag nako junju yag na junju ño xamne dana ñew ginaawam bu fekke ñom jamono ño xamne seenu kofeel ci nabi sallallahu alayhi wasallam manes na wax ne raw na ñepp bis wax na ne tuba liman amana biya walam yarani tuba liman amana biya walam yarani bas nako wax ñett yoon ci jotaay da wax ne tuba texe ñel na ki nga xamne dama gis ba nopi gëmm daal di waxat dana texe ñel na ki nga xamne dama gis ba nopi dama gëmm ba nopi te gisuma lolu bam koy wax dako baamu ñetti yoon tuba liman amana bi walam yarani tuba liman amana bi walam yarani tuba liman amana bi walam yarani moy ñi nga xamne dañ ma gëm ci musuñu ma gis lolu day wone generation bi nga xamne ñom ñep musuñu gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te gëm ko waye bis joy na ci jotaay wax ne dafa nam ay soppem ba sahaba yi nan ko xana duñ cey soppé mu leen yeen sama sahaba ngeen waye sama soppé de aw nit lañu doon wax xamne ni sama ginnaw lañu ñew ëmbël ma kofel go xamne ni kofel bu yaatu la ñoñu suñu borom won na ma seen jëm won na ma leen li lepp rek day wone ne Serigne Touba xagne fekke wu ko ci zahir fekke wu jamono yent bi ci zahir waye bi ñëwé ginnaw bi li yonent bi doon junju ci kofel dafa melni dafa feñ ci mbindam dafa feñ ci waxinam dafa feñ ci ay jëmmam bam am lim am ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam lolo tax ci waxtaan yi ni insha Allah ta'ala danañ ci andi ay leral yu bare bare bare kofelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nim feñe ci mbindam nim feñe ci waxam nim feñe ci yu bare bare bare bare mom Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala yonent bobu nga xamne mom serigne bi amul genn qasida ci qasay bi mo xam qasida am daala mo xam qasida tawhid la mo xam qasida tawassul la mo xam qasida la gum mara don ba ci istighfar ak lu man don lu ne yonent bi dana ca feñ ci ay feñin yu wute feñin ni am da feñin ni sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala budé sante yalla sax day santal yalla ci am gim am yonent yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam lolou dana feñ ci bir waxtan inshallah ta'ala waye salawat yi dana ci feñ waye yit kazalika yit am da dana ci feñ motax mom sax ni muy waxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñak moromam moy gëna leer moy gëna dugg sa bop moy gëna dugg sa xol ci benen anam buñ la ko waxe lolo tax dañu jukk ci ay bindam ak waxinam nim ci junjo ñak morom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu andi ci biir waxtaan yi mom nim feñale ak bëggam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bindam dañu andi ci biir waxtaan yi insha Allah ta'ala manam qasid ak mawahib gi nga xamne ci la jël exemple ci nim ci feñale ak bëggelam ak xofelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne nonu mu ko bindé ak nonu mu waxe ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam niwana ñu gis ko mu waxe nu mel non ci baadi ci uslub bi ci anam bu bare bare bare bare bare bare motax bokku na ci mbindam ci ay waxinam dana kep ko xamne ni da ngay jema set ko dendal ak yoonte yalla muhammad ci mor ci jëf wala ngay lim diko bolé na nga xamne da nga sonu ci da nga am gacc ci lolu ngay wut doko am man jala fi ru'yati man sawa tahiba muhjalan wala yara dana kep ko xamne da ngay wut morom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da wala ndenda non diko yalla bindal dal ci zahir niko yalla bindal ci batin daraja jiko yalla jox warma jiko yalla jox neena boy weur ku melne mom ma ngi lay xamal yow mi nga xamne yayi weur ne da nga sonno ci weur ga dang ci jele gatch ndax li ngay wuddo ko am dari wat ci yalla ne ma ngi wat ci jimmi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ne kuy wud lu mel nonu morom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam duko am ci du am sax ba faw billahi lam ya'ti wa laysa ya'ti mislu ibn abdullah sil ayat kon lolu fegna ci mbindam kadalika yit bi mi melal yi baxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yonent bi fim tambale gaay baxé fa lañ yam seenu mbax kep ku ñuy tuddu ci mbax mo xam ci yonent yi jitu won la mo xam duñu yonent waye ay nit ñu bax lañ won ñom fañ yam seenu mbax seenu njobaxtan fofu la yonent bi tambale bidayatul ma'i nihayatul khiyar faddalahu ala alwara sul ikhtiyar lol nak kako def defeku ni système bi ni mu amé ni suñ borom ci bopam mom la neex mu amé ni motax mi ngi xamal ne kep ko xamne yaangi wër yaangi jeexat fi ngi tak yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ngay jema tek ko fa ku melne mom wala diko jema wër ku melne mom da nga xamne yow sa bop wiro sa fiha man yakhisuhu bi ahadin min jumlatis sadati tul al abadi kep ko xamne dal yaangi wër yaangi tuddu sangi yaangi tuddu gañu bax ni tuddu go xamne ni da ngay wër ñu bax ni di leen tuddu di ci boole yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne boole gogu da ngay leen boole ne ñoy ay moroma na nga xamne yow wëro tay loolu ngay def nekul lu jaar ag na sax bané waxuma la nga diko wër sax waye nga tok ñort rek ci sam xel ne ku melne muntaqa yoonte yalla muntaqa sallallahu ta'ala alayhi wasallam amna na nga xamne yow ab dof nga tay loolu nga def jaadut man sanna anna al muntaqa mislu al wara fa huwa khumrun qalbuhu ma nuwira koku sax xol la yore bo xamni ni du xol bu leer koku ku am problème la koku nga xamni day wër ku mel yonnte bi sallallahu alayhi wasallam neena sax bu bayiwul lolou moy def ma ngi koy ñaanal mu dajé ci ak tuskaré manam kuy wër morom yonnte bi sallallahu alayhi wasallam bo bayiwul lolou ngay def nga xamni jaadul tabban liman ankara kawna al muntaqa muhammadin khair al baraya mutlaqa kep ko xamne dal da nga bañ daraaje ji nga xamne yalla jox nako yonent yalla muhammad nangulo ko bari ko wutal morom da nga xamne koku tuskare ñel lako tabban liman ankara kawna al muntaqa muhammadin khair al baraya mutlaqa koku sax mang koy xamal ne ko mom aljana dana ko sori du dug aljana koku du dug aljana de xol bobu nga xamne amna ñug ñugu ca nek go xamne ku mi dendal ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku na xamne aljana dana ko sori la yadkhulul jannata khalbun khataba kaunun ni abdullah khutbun nujaba kep ko xamne nangu wo lolu da nga xamne ak taxé di ñel na batay mom serigne bi leral na digeentem ak yonent bi ciofel gi am ci yonent bi mom leral na ci mbind ndax serigne bi kuy wax ci mom la gëna wir ci luñu mëna wax ci mom ci ay radio ki télé moy dem ci mbindam mu doon mbind mu leer ñu wax ko lolu mom moy li ci gëna wir wala lo xamne dañ ko tuxalé fo xamne ni fu wir la ci melni ci téré yi gañu bax ñi nga xamne bindoon nañ wala ci riwayat yi nga xamne riwayat la yu am ay isnad yu wir waye li ñu tim lepp lu mbind la mom ci bopam mo taxaw déclarer ak tiofélam ci yonent bi nan la démé néna nim démé moy diiném ci bopam diiné mbeugël la diini ya hubbullahi war rasul néna diiné bëgg yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa hubb hisbihi wa niltusul néna bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg kureelam ba nga xamné ñom la andalon ci liggéey bobu lool waxat nako fanen waxat na fanen né nuhibbuhu sallallahu alayhi allah hubban bihi nuhibbu man wala ena ciofel gi ma am ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam yemut ci jëmmam gi mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam waye da laal lepp lo xamne da laal yunus bi dama ko bëgg da bëgg alul bayt ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg luqa arabiya ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg madinatu munawwara ci dana fenc ci waxtani ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg lakku arab ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam manam da lepp lu laal ci yunus bi rek neena mom bëgg na hubban bihi nuhibbu man wala lo laal ci yonent bi rek loolu serigne bi neena bëgg nako kon leral na neena mbeugël gi diina la manam lu nekk ci mom la lo xamni ni nekk lu neexa takale mom diini ya hubbullahi diine mbeugël bëgg yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu da ko moñale diineem wa hubba hisbihi wal nitsuli neena bëggël gi mako bëgg nak ci lama yalla may lepp lo xamne laaj na ko wala ma soxla ko rek neena yonent bobu nak mom dama jaayante mom ci sama xol donte samay beut gisuko bay'atuhu bi fuadi 'ayna lam tara 'ayni wa akhdimuhu lillahi muftarida dama jaayante mom ci beug ko jaayante mom ci diko liggeel go xamne man jappumako sunna ci man waye farata la ko jappi sama bop ca lolu feñ ci liggeey bu liggeey ci darul qudus gi mu sos bim fi joge daru fi juddu wat yep moy darul rahman fere keur seigne chaybu ba ci touba gi nga xamne tay dem na ba ëmb darul qudus bi darul manan bok nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam fekk nako fa ay yoon rasulun karimun baytana zara ahmaru keur gog nga xamne ahmadu ñewna fa siyaré ma muy darul manan ak yeneen dëkk yi nga xamne sos nako ci yépp da ko don sos ngir xidmal yunus sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena yunus bobu dama jaayante mom zahara li anna rasulullahi wasilati qat'an ila ilahi jaayante gi ma jaayante mom dama jaayante mom mu nek sama wasila go xamne mom la doxali sama digënté mom ak suñu borom subhanahu wa ta'ala bana li kulli man lahu ma'qul anna wasirati huwa ar-rasul kep ku yorum xal xam nga ne man kenn feti wu ma kaw ku du yunt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn nekku sama serign wala sama jeuriñ ci liggey bi may liggey ku du yunt bi sallallahu alayhi wasallam yunt bi rek moy sama serign moy sama kilifa lolou kep ku amum xal bo xole ni may doxale wala lima bind wala lima nekke nga xamne sama juroom ben weri yi dama koy defum tag yi ma dakoy def salawat da nga xamne man moy sama jori mom yonti yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam agana ci banan bay waxat yonti sallallahu alayhi wasallam nan ya sayyidi ya bukhiyati ya matlabi hasihi mubayatu ila yawmil liqa yow mi nga xamne yaay sama sang yaay sama xemem teef yaay sama sakku teef ma nga lay xamal ni nek gi may nek ak tok gi ma tok ni di wax ak yow li moy jaayante gi nga xamne mom la la jox ca jaayante gi day sax ba faw ba ci yawmil liqa gi nga xamne ci lañu wara dajé muy yawmal qiyamatul akbar lol lepp ci ay mbindam la feñ waye feñ ci mbindam bit mu wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne ña doon bind ci tudul na len ci tambali bi nga xamne doon nañ bind ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xéet tag wallahi seen wax ya kawena wallahi seen wax ya neex na wallahi seen wax ya tedna waye serigne bi ni mu waxe ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam mesey su ta xam ci histoire ab soppe bu koy waxu soppe te nekul nak phénomène bo xam da ko wax ni rek mu nek théorie da ko wax bu nopi jëmmal ko bokku na ci wax yoy moy jumlata mali wa midhadi wal qalam hadiyatun lil mustafa babin am man day eumulut ay daax ak xalima moy li gëna fort ci lima am li gëna fort ci limay denc nga xamne sa yu mako jéxélé man na ko wuti ca fuma jëm day and ak man moy sama da ak sama khalima sama da yi ak sama khalima yi lepp joxnako ak yi yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam nekkune dama ko jox ni waye luma ci bind lu neex yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam lay doon luma ci bind ci yoni tibbi lay jëm hadiyatu jumlatu mali mbollem sama alal wa midadi wal qalam hadiyatu lil mustafa babina yemma ci sax waye sama direct man sama waker sama njabot ñoon ñepp jotinako yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam dama la ko xew neeku teewere rek waye diretam jotinako yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ndax yoni tibbi waxnako ci asiru neena won qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqa li waral ciow lepp moy joxe gi ma joxe yoni sama lepp yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom kenn neekul sama jeewriñ wala sama kilifa kudul yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam duma tag kenn kudul yoni tibbi duma yekeuti kenn kudul yoni tibbi kenn du nek sama jeewriñ kudul yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam lolou mo waral lima dal lepp dalma keur gi ci darul khudus nga xamne soso nak keur gele ci darul manan nga xamne soso nak keur gele ci touba nga xamne soso nak keur gele ci darul rahman nga xamne soso nak keur gele ci darul salam nga xamne soso nak yep masse gent lepp dem njabot gi takaliko len waraluko lut yunus sallallahu alaihi wasallam motax dami wa ahli nga xamne kon lolou liko waral moy jox gi mala jox sama bop djel gi ma djel sama njabot joxlako wa awladi sama njabot gi yep joxlako ñom ñepp mo wutal leen kilifa mu yunus sallallahu alaihi wasallam wutal leen tur yu sel mu jox leen tur yunus sallallahu alaihi wasallam muhammadul mustafa mi borom tak bi mu cheikh muhammadul mustafa al karim yalla yalla do liko ngeureum muhammadul basir muhammadul amin muhammadul murtada as salih abdul qadir abdul ahad ñoy yep abdullah ha ñoy yep muy ay tur yo xamne boko topé yep re dem ci yunus sallallahu alaihi wasallam jigen ni muy ahlul bayt fatima zahra maymuna ñoy yep yi mo démé ci soxna yunus sallallahu alaihi wasallam khadijatu ñoy ñep ñu am fa ay turundo kon dami wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan qadiman nak lu té nak damay and ak sama sago dé damay nek abdan lima wara jox yalla ma jox ko khadiman di yunus bi mom ci mom ci man ma jox ko lahu mustana li sanada billahi ahbabtu rasulallahi ma ngi wat ci jëm yalla suñu borom né jëm ji ni ko ko sopla alayhi khairu salawatullahi muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha bëgg gi mako bëgg nak dama ci yit ba neex dafa neex buma kenn yërem ci lool nak khusuri khalat wal ahlu hal ni tafarraqat buma ci kenn yërem dami wa ahli buma ci kenn yërem sama daaji ma jël jox ko buma ci kenn yërem sama alal ji mako jox buma ko kenn yërem dama ci yit ba neex bo xamne mo dakk li ngeen nek yeen muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha salla alayhi lasil bahrain khadma raja koku moy yonent bi nga xamne mo dakk lepp mo gëna neex lepp jutulahul yawma bi ruhi rogi joxna ko ko bisni ki tay wal badal yaram yu joxna ko ko bisni ki tay wa waladi sama njabot joxna ko bisni ki tay wa waliday sama ñaari wajur joxna ko bisni ki tay ak lepp luma yilif joxna ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lak ya nabiy manazili sama kër yep joxna lako yow yonent yalla muhammad wa mawatini sama dekk wa yep joxna lako wa mawadihi lak bil ali mutaawisa lepp luma am joxna lako neena nak bul japp ne ku deg arab ku mana way day wax ni rek di wax waye lim wax da ko jëmmal kër ya kër yonent bi la njabot de njabotu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la daaji yonent bi la ci wax manam lum wax ne joxna ko yonent bi rek bo deme dang kay fekk yonent bi lola mu saf ca sax kon lolu mbok yi luñu mëna tudd la lu bare bare bare bare bare bare bare ci tiofelu señ bi nim feñe tiofelu señ bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nim feñe ci biiru mbindam waye dama waxon legi ci tambali bi ne bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa feñ ci dafa bëggale lepp lu yonent bi laal bo demé ci qasida yi dañ fekk alquran tiofel gi mu am ci alquran liko waral moy tawrat mi ngi fi de bëgg naap injil mi ngi fi de bëgg naap zabur mi ngi fi de bëgg naap yonent yi ci dess yépp ñi ngi fi bëgg naap ndax laanu farriqu bayna ahadin rasul waye alquran moma gënal ci téré yépp alquran ji nga xamne mom lañu wacc ci yonentou sallallahu alayhi wasallam moma gënal ci téré yépp madinatu munawwara gi nga xamne fa la teud moma gënal ci dëkk yépp yamin rabbiya mazarul muttaba afdalu min mil'il bilad dhahaba ma nga wacc jëmi suñu borom ne
3: dem ci dëkkam booba dem siyaare ji ko moma gënal aduna ak li ci biiram ñu fessel ko ak wurus ku fessalon aduna ak wurus ne ma aduna ji ni wurus wi ci aduna ñu fessel ko am ag nga xamne ay milliards milliards la nga xamne ngir gu dund du jeex ak dem madinatu munawwara lula gënal ena wat na ci yalla ne tan dem siyaare ji madinatu munawwara mom ko gënal mahad mahabbati al muhtar sayyidina hubb al magani wal ahli wal walada xol bi mënuma ci bëgg njabot mënuma ci bëgg aduna mënuma ci bëgg lu nit baaxo bëgg lutax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo jël lepp ma bëgg ko mom yaronnabi sallallahu alayhi wasallam motax dekkum bobu arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatuhu dar rayahin dekkum bobu day bëgg na lol dem siyaré jiko mang koy mibet ci yermande yalla suñu borom ya rabbi ay suñu borom zawr al bayt dem siyaré ji baytullah al haram moy farade ji bëgg na ko dé wal madina waye nang ci boole walé madinatu munawwara ziyarata an riya masuna qalbi ilayhi sa'il wa za'il bim ñaané ba ñaan nak ci la mujjuna nak ñaan gi nangu nak ndax xol ba ma ngay dem madinatu munawwara bi siyaré donte sax yaram bi demul tafa fuadi bayt rabbil alamin sama xol bi dem na ba makkatal mukarrama mu wër kaaba ba wazara rawdatal habib kul a'in lu am solo nak la wax fi wax ji yep am solo wazara rawdatal habib kul a'in sama xol bi nak waxtu wune rek day dugg ci rawda bi diko wër di siyaré di siyaré fofu nga xamne fa lañ den ci yoonte yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci lolu nga xamne ci la feñal ak mbeugilam ci siyaré madinatu munawwara teewut bokon na ci mibetam moy siyaré ji baytullahil haram ak siyaré ji madinatu munawwara ci lolu cheikh mustafa wala cheikh mohammed al fadal ak len ci njabotam seigne mbacke bussu ak len ci njabotam bokku ci mibet yi nga xamne mibeton nako ñu jëmmal ko jëmmal go xamne ni gu am solo la waye teewut ñe dekk madinatu munawwara nga xamne sans bu reuy la ñam lolu seigne touba wax na len ko ne len amna ñu bëgg yëneenti bi dé ñoy roy sunna sunna bi sallallahu alayhi wasallam ñuko jégé lool yu ne ci yeneen dëkk waye yeen juddoo gi ngeen juddoo madinatu munawwara bokk ak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam fu ngeen juddoo ma ngi leen di xamal né yeen day ma ngi leen di nuyu nuyo go xamné nuyu gu tay xel la bu bayiko sama xol ahlul madinati minni sarmadan lakum abqa salamin yutibul qalb wal jasada fustum yeen wa madina gep bi kawni ibn abdullah jarakum dëkkandoo gi ngeen dëkkandoo yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ngeen dëkk ak mom na ngeen xamné loolu taxi ngeen ci wa kawnukum hawluhu falta'budu samada na ngeen sante yalla ci lolu mu len defal mu ag ci na sax manam yef yi sama digeunte ak madinatu munawwara ak ziaré ko legui nekatut sax lo xamne dama koy bind ni rek di bind ni ci khalima rek nan dama bëgg ziaré ji ma bëgg ziaré legui xol bi sax dafa commencé di manifester ciofel gi mu am ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ciofel gi mu am ci ziaré yunus bi sallallahu alayhi wasallam fal qalbu yahtassu ubban zawra rawdatihi ya laytani tirtu awli kana durnof manam mune xol bi mi ngi yengu gu metti ci li waral yengu gi moy ciofel gum am ci siyar ji baytul siyar ji rawdab nabi sallallahu alaihi wasallam mu wax sanan aka neexon ñu ne ciopet sama jëm ji rek ma dal yi xepi yam ci madinatu munawwara kullu zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arqam waxtu wune jamono june duma bayyi de bëgg gi mako bëgg duma bayyi diko bind duma bayyi diko ñaan duma bayyi diko sax muy bëgg gi nga xamne bëgg na ko siyar ji madinatu munawwara kon li lepp dafa feñat ci mbeugëlam ci bind waxna lim feñé ci bind bi non la feñé ci ay jëfëm feñné ci jëfëm ci roy sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam feñné ci jëfëm ci feñal ko ci njabotam feñal ko ci dëkk waye feñal ko ci salawat ndax dañ ne bëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam day feñ ci al iqtida roy yunus bi sallallahu alayhi wasallam foko fekk bu toge penku lay jub bari limuy julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam di sol lu wex tal jëm ji moy roy yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmam ni yunus bi yore won ab sikine bu reuy kanam bu leer nañ wal wajhu mahil ghumami kanam bu leer nañ go xam day dak njaqare non la ko suñu borom tawfiqe lewon ni suñu serigne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala mu am lu mel non jëm ji set wecc ku fonku jamu yalla fonk sunna lol nga xamne ci kaw suuf mbolim sunna yep da ko la def mo xam sunna yi khawliya la wala sunna yi fi'liya yep mu fonk lolou moy bu ñeuk ci bëgg yëndu bi sallallahu alayhi wasallam bu ñaaril moy bari lu ng koy tudd qasida yi da ngay gis da koy tudd lu bare genn qasida la way bam ag ci tudd tuturam ci lolou phénomène la bo xamne ni ci phénomène way yu kawé ci na ci ñew moy mawahibun nafi bëggel gi bëgg yëndu bi nak neena mom jariñ nako ci yegna ci jariñ ghanimtu hubbal mustafa wa aktafi bi saaka fal mu'ta kafafan yaktafi da ngeen xamne beugël gi mako beug nak man doyna ma yegna ci lima ci wara yek amna ci lima ci wara am sifaa'u jismi mbeugël gi saafara na sama yaram wa sifaa'u qalbi mbeugël gi saafara na sama xol muhammadun sallallahu alayhi rabbi muhammadun zikruhu unsi suma koy tuddu momay fatali dama ci yeg mafrahati wa nur qalbi dama yeg leer guy bayiko sama xol wa a'da'i leer go xamne day leral sama ciir nga xamne sunna yonent bi rek lay def warahati lolo tax sax bu fekkone beug yonent bi luñuy nan la da ngeen xamne man di na ci sakirtu min khamri mahabbati nabi fala asalu fi samai bi mut nabi lolo señ bi wax nako bu fekkone geej le yit da ngeen xamne labna ci geej gog nga xamne moy kharikhtu fi bahri mahabbati rasul wa artaji bihi rida wal qabul bu fekkone yit geej la da ngeen xamne geej gog yit labna ci kon moko topon man na ci lim lu bare ci ay beuyit yo xamne da ci feñal xéetu waxin wo xamne ñima tuddoon ci tambali bi ñoña ñu kawé la señ bi wax nako seeni way ñu yu kawé la seeni way yu barkel la waye xéetu waxin yi mësé su ko gis ñu diko waxé ci ko sop rawati na ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam lool nak yalla la sop mu jaarale ko ci señ bi sallallahu mu wax ko sallallahu ta'ala alayhi wasallam ma ngi lay wax legi nan la qasida gi ñu wax mawahibun nafi' momit qasida la go xamne serigne bi da ci wax lo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy qasida gu guddu go xamne ci qasida yi nga xamne taxul ñu gart ci la bok mu way ci way yu yeme yunus bi ci taxul mu tuddu turam leg leg day def ak day jeflante ak mom damir muqataba lañuy wax ci arab damir muqataba moy utiliser manam damir bo xamne day melne dafa jakarlo ki mi waxal verbe bo xamne day melne day jakarlo ki mi waxal leg leg day utiliser verbe bo xamne day melne ki mi wax da ko rusa tuddu yo yep da jefe leg leg day jek jek tuddu may yi nga xamne dafa wër yonent bi waye buy wax da nga xamne li yonent bi do mako meena mom ci misal bo demé ci mawahibu nafi da nga fekk ay beuy yu bari yo xamne bisil nangam la ko wax bisil nangam borom nangami bisil jamali bisil kamali bisil maali bisil dawai bisil ibada bisil ifada bisil nawali bisil sahaba sawil ijaba bisil hurub yi yep yonent bi sallallahu alayhi wasallam mako mom borom tari borom maggi borom safara yi borom jaamu yalla gi borom xex yi nga xamne mom mo nekkon gayna ga borom sahaba yi borom ijaba bi borom xex lool lepp ay tagla yo xamni ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako jeme nga xamne bisil nangam yoy ngay seen loolu ci yunus bi leg leg mu koy jefandiko di wax waye saaka rek lay wax du tuddu turam saakal muniru saakal basiru saakal muta'u saaka sujaw saakal waliyu saakal najiyu saaka safiyu saakal hasibu saakal nasibu saakal ajibu yoy yep yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako biir xasside gogu ma lay wax moy mawahib koke nga xamne moy aji leral gi koke nga xamne moy al bashir koke nga xamne mom lañu war top koke nga xamne moy jambar je koke nga xamne moy waliyu wa koke nga xamne moy ku selta koke nga xamne moy borom askan wu teddo ku yeme koko yoy yep ay waxin la yo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam day leg anta la koy wax anta sururi anta mujiri anta suluki anta al jamil anta al rasul anta al sabil anta al wasil anta al wasila anta habibi anta al karim anta yep bo demé dang koy fekkat ci mawahib ba tay tuddu zurob leg leg da koy wax fika nangam fika aqulu fika aulu fika sukuni fika unadi fika mahautu fika takhaytu fika dhahabi yow mi nga xamné ci yow lay wax yow mi nga xamné ci yow lay dalé yow mi nga xamné ci yow lañuy fampi sama lepp lo xamné ni lu ñaaw la yow mi nga xamné ci yow lay xemem tefe yow mi nga xamné ya yor sama dem ak sama dik leg leg wax wala koy wax ko ke nga xamné wax wa nafisu wa huwa al-jali wa huwa al-khafi wa huwa an-naji nga xamne day melne kimi waxal da fay nekut leg leg day melne lahu la koy wax lahu al-khitab lahu al-jawab lahu as-sawab lahu al-burur lahu sururu lahu manaqib lahu hajaib ba ci lahu kharaib ko ki nga xamne moy borom khitab ba borom jawab ba borom lu sel la borom bax da borom biktima borom manaqib ya borom ngeneel ya borom yu yemu ya leg leg ni'ma la koy wax ni'ma al habib ni'ma al qareeb ni'ma al labib ni'ma al adim ni'ma al karim yeb bo demé dang koy fekk ci biir qasida gi ko ki nga xamné moy soppé ba ko ki nga xamné moy aji djégé ja ko ki nga xamné moy ku yewu ko kokey day baxna mom ku mag kokey ku tedd ka lol lepp ay wax la yo xamne bo deme ci mawahibu qasida gi ba legi tuddu tuturam bim ñew ci sahaba yi di len tagge da jilat nonu mo waxe wona yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la waxe sahaba yi ci qasida gi moy tagga ci ñent sahaba yi ci tuddu kenn turam ala al wasiri nga xamne kon ala al atiqi nga xamne sayyidina abubakar lay bëgg waxal babi tarikh akhil wusuki kullu riday ala al wasiri nga xamne sayyidina umar lay wax sayf al basiri ridal qadir mujal qaday ala al diyay nga xamne sayyidina usman lay wax akhil hayay khairu riday min sil baqay ala al qareebi nga xamne sayyidina ali lay waxal tu ci nekkit ala al atiq atiq moy ki nga xamne yalla dako gorel ci sawara babi tarikh kok nga xamne moy buntu yoni akhil wusuki kok li makay ñaanal moy kullu riday ala al wasiri kilifa gog nga xamne moy sayf al basir moy jasik yaronte bi sallallahu alayhi wasallam koku limako ñaan moy ridal khadiri ala diyay borom leer gogou han koku nga xamne moy borom kersa da limako ñaanal moy khairu riday ala al qareebi ki nga xamne mom la yalla tawfiixal mu jege yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laysil hurub nga xamne mo ne kon gayne ga limako ñaanal moy ridal mujib kon ñi mu ko jele ci mawahibu non la ko meuna jele ci jisbu non la ko meuna jele ci muqaddama non la ko meuna jele ci mimiya mom la ko meuna jele ci ra'iya non la ko meuna jele ci nuru dayni non la ko meuna jele ci jalibatu maraqib non la ko meuna jele ci mafatihul bishri bu ci nek ak sa morom na ci seigne bey waxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bu ko ci sa morom dama jël mawahib na la ni la waxe ak mom bam ag ci tuddu tuturam tuddu benn yeen aw turam comme ni seigne borom di waxe ak mom ci tuddu tuturam ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir yoy yep nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala lolou wormal ci xéti worma manam wormal ko kawé lay tektale wormal ko kawé lay tektale kon ni buñ ko toponi ci lañu gisé né sëriñ bi nak li mu am ci yëndu bi sallallahu alayhi wasallam kenn amuko ci lolou it waxon nako ci benen wessal go xamne dako waton né mi ngi wat ci yalla né ak yëngutom ak ak dalam ak leppam day and ak yëndu bi sallallahu alayhi wasallam lolou liko ci yalla maye moy dafa mujjoon comme niko cheikh mohammed miski waxe ci karamat cheikh ahmed bamba moy dafa mujjoon mom serigne bi manam jeex tak ci yonenti ba nga xamne bokku na ci karama yi nga xamne yalla may nako ko te yenen ñeko jittoon amuñu ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy jégee go xamne ak yomb go xamne yonenti bi da ko yombon gis ko ak jégee ko ak mu fenc ci mom ba agon na ci sax buy netti mbiru yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sirab yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bay netti li jaar jaar yonenti bi wala kharbaakh yonenti bi sallallahu alayhi wasallam leg leg kharbaakh gogu yonenti bi defon serigne bi diko netti day feñat ci mom lolou feñ na ci wan fajara ma'un namir mi yadi si takarumi be mi netli ndox ma nga xamni dafa ballon ci loxo yundu sallallahu alayhi wasallam serigne bi bim koy netli wat di expliquer nam balle won ci loxo yundu bi dara di ballat ci ay loxom lolou momit len la ci karama yi nga xamni ndax dafa wax ne mom ci mu'jisatul muntaqa la bok mom dafa bok ci manam mom dafa bok ci kharbaakh yundu sallallahu alayhi wasallam mom cheikhul khadim radiyallahu ta'ala lim nek ci geej gi yep nak dundam gi yep salatu sita bi matah sita bu fekke admi fukki wer la ak ñaar jurom ben yonenti bi la yeneen jurom ben yonenti bi la jurom ben yim nek nak yi dama koy def ay salat rek la koy def yi ci dess ay matah rek la koy def lool nak bo xole dundam gi yep mu doxale ko non kon dana jafé ci ab inertant ni bëkk ci teunk nim demo wona yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yonenti bi dal mo nekkon khalifa moko da wax defal mu def moko da wax bayil mu bayi yonenti bi lepp lum yore diko digle wala mu digal koy talibem yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moko digal yonenti bi moko feñu ca sarsara feñu go xamne ni feñu jahran la jox wer du maqus suñu borom xamal nako ne ko yit sa mbind mi moy beglo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy toroxal shaytané adhaka rabbi rasulullahi bi khatiyal mughzi adu wallahi suñu borom reelo na beglo na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sama mbind waye toroxal na shaytané ci sama mbind bu bind bindam mu yaato yaat ay salawat yo xamne kenn musuko gis yu mel non mind mi limay bari bari nga xamne xamesut ku bind lu tol ni ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci circonstances yu metti metti yo xamne ni jafé won na mu bind ci mu bind ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dundum gi yep nak du yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax ku bok ci mom wala nga aju ci mom kenn wuru la geuna bëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala nga diko gëss ndax bëgg gi ngi koy bëgg ak gëss gi ngi koy gëss nga xamne lu neex sëriñ bi lay doon ndax yaang koy dakk ci lam gëna bëgg nga diko gëss yaang koy dakk ci lam gëna bëgg nga diko ci bëggal loolu lu am solo la motax képp ku aju ci mom war nga jàngataat bu baaxa baaxa baax suñu worma ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu mbeugël ci yëneub sallallahu ta'ala alayhi wasallam té loolu alhamdullilah défal nañu mom sëriñ bi lo xamné buñ koy jang wala buñ ca nekké buñuy bëgg yëneub bi sax duñ ko yëg mbeugël gi dañuy dikkel ci anam bo xamné ni duñ xam num doon té loolu moy qasaay tam yi nga xamné ay am daax la qasaay tam yi nga xamné ay salwar la kon day melné li lañ bëggona léral fi ci darul khudus moy tiofel gi nga xamné cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam nim feñe ci mbindam ci señ bi lepp lu mbind rek né lol lay def non lay doxé bo xolé ci doxali non nga ko ci dal di fekk non la feñe ci mom feñe ci njabotam feñ ci bisi yunus sallallahu alayhi wasallam moy bisi gam yi nga xamné mom lay defal yunus sallallahu alayhi wasallam feñ ci turu njabotam gi waye feñ ci dekk mi feñ ci anam yu bare ci mbeugelam bokku na ci rek moy rasul gogu nga xamne xissab rasul gogu nga xamne ñango doon jaay fofu ci ndiaré muy weñ go xamne ni baaxu ñu xam sax ku koy jëfëndiko sa kër mu diko jënd ba waxon ta koy jaay nako lo ci amati de ko andi mo xam la néwon baatu rasul bi nga xamne da ko nurolek sama sang ba motax ku koy jaay rek na ngeen ma wax mu andi lamuy jaay ma jënd ko té nga xamne bobu xam ñu sax lu koy doy waye baatu rasul bi mo taxone lolo taxone serigne bi diko jënd kon lolu momit luy feñ la yit ci mbeugëlam ci yunus sallallahu alayhi wasallam nim feñ ci gamu lim wax ci gamu lim wax ci jëssu baat yi mi utiliser ci yunus sallallahu alayhi wasallam man damay faral di wax naan leglay da ngay gis nit ko xamne day jek jek di tag nit bam yag mu ne ko man sax amatuma luma wax waye serigne touba mom da tag yunus bi bañ japp na nan ko amul luma wax mu andi nak lum wax nan nak amna luma wax nak amna luma wax xasida gum andi nak wana ci lam mëna wax bo ñi jëlul muqaddamatul am dakh dongu ne lo la wax yunus sallallahu alayhi wasallam lakafa wa ta nim feñ ci muqaddama non da feñ ci yeneen khasida ay jinni khasida ay diwan yo xamna ay yashar la yi ay am dakh la yi ayat muqayyada bi ayatul qur'an yi da ko teunk ci ay alquran yi da ko teunk ci yeneen ay alquran non la feñ ci lu bare bare ci mbindam kon lu mel nonu buñ ci bëggee waxtaan mbokk yi xamna man na jël temps bu yagg waye li ma res na ci japp ci magal gi mu nekk ci yobulum magal ñu xamne ki ñi magal wala ki ñi fatlikko ak gennam moy jëwriñ yoonu bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne amul morom ci mboolem ko fi ma sa jaar di wote wo ak mbeggel ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam wala ay wote wo liggeer yoonu bi sallallahu alayhi wasallam tay duñ gisaat lu melne mom moy mi nga xamne aya la ci aya yalla yi kiman la ci kiman yi suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñoo ngi deluat di santat asamadiya ci émission yu am solo yi nga xamné ñing koy def diko wajjal magal gi di santé señ mor mi nga xamné momit mo ne ci technique bi ak ñim andal yépp di delu ak ñaanal cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shuaib suñu borom doliko katan doliko tawfiq di ñaanal cheikh mohammedul muntaqa di ñaan mourid yépp ñu ñew ci jamm deluat ci jamm ci yalla nangul ñu mbolé ñu fi def ci lu bax te yalla jappandal talibi yépp fuñu man di nek ci aduna bi yepp rek ci dundal bis bi yalla jappandal leen bañ def ko ci anam bo xamne ni anam bu serigne bi gëreem lay doon no ngi sante mbokk yepp di leen gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: wala bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadiya TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadiya TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadiya TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadiya TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asmadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asmadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asmadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asmadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba daldi tapi
5: bismillahir rahmanir rahim wa inni a'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'uzu bika min hamazati ash-shayatin wa a'uzu bika rabbi an yahdurun qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا وزكي لبي وافتح ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا ورضي الله عن شيخ الخديم قاد الله ما اختار له افوك تشلي تولي افوك طالبك اي نديمنا روغو يال سبحانه وتعالى جل ان تولور محمد صلى الله عليه وسلم inwe simna nun ziyara arun to simna nun simin namu nyata dino islam taref assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inwe adnan ziyarne khalifa ken muridke cheikh al muntaqa al bashir khedanan uroga minin me lol to tajon fawad kuta abugnano ligeyen islam rek sun borom katanalin tafitin na tafiltuna rek ta yon fo mbole mbokki talibeke inwe simnayo jawrino la anone ten adoru mene ilay tayo taref Asmadia TV taref Seigne Abdou Samad Mbake teno taref jambar islam taref jambar na data mouride dara fi hitum jelenge xam xam fo dine islam ba taxta asipotel len la anone mbollem julitke anambago antate dine den kon ten inwe ziyara na paxa pax to ngedanan rogo yal a katanalin to ci no o hudo nis kuta bugna li no ligey na rek roga ci noten tafi tin na feltu na rek yoni fotan inwe ziyara awi anunaye den nan gilwa in na Asmadia TV inwe ziyara afop te ziyara a Touba fukki anonatin widun da ziyara mi anonatin ingen dutalif ofok fatik fukki widuna fop inwe ziyara dina paxa paxa pax ziyara adara ki anonaye den defumaga ken nan na husul jiwar jawrin idrissa fay inwe ziyara na paxa paxa pax ziyara itam jawrin munawri sudur sen saliw yat inwe ziyara mbollem we anonaye den defun no kurel naga kon ofoko le fengan xaye waxtan inle ka waro a sagno magal fe nu andaye ki anoraye fop wi waxtan tan metar na te defu magal lenu sirñu xe anoraye 18 safaro te defu mbegte in te defu mbegte mbollem mouride kon ten imbaru waxtani to xaye da waxtan le ki warno na tigi te defu manam nam na magal tel manam bes faga anu te defu 18 safar afadi danga namo sirni xolaye neni imbarno magal tayo taref ka anuna ka warena xaji ci yifo nda yam classes ne mom ganana magal rek angara magali waga refe wimitana anuna fogre funi sirni xe asimtituna kon kene terfu anuna ken waru magal fe nda bala imbadan maga xana jeg kay etit nayo taref magal fe fo xoxum xaro waralun ama yam magal fe jega ka waraluna botaxna botax imagalay botax o sirñoxe asimtin to kaga terfu tukki len andone sirñoxe atukki an artinno magole sarjafe andone tena atitina bisil u ciulit ki abisin mbolem mbolem mourid ke noone serigne touba radiyallahu anhu rokati un ka anune ci katiran opalum yamten itagani ibn jamano fi dara tarvitu ajelange fatwa o yarum ba taxna tasakwa xam xam atuki artno mu anune anana maga yal xam xam mu anune anana maga wali rog manamu kin rog o sin xoy atamana wo asakuna wo ñaan wa asakuna wo ñaan suba ngay ko bin wa tere ta fexey tere li bin ona fexey ci odoten tawag nu jang awag nu jirni awagu jirniute awagu jirniute tin tax sax ajiga mataluna ale walam azal منذ عقلت طائبا معرفة بالله جل تائبا فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقولي كي لا يضيع عمري أتباعا لحسن ظن قاد الاحتسابا تنكا ويديغو نو يالا خمخم كي اويدا نو أولياء اوكي مانو يانو ني وين وين وين روغو كونو نيووم نو ايتان كي نو كاغا افاغيبون bo anonaye ten darare eyitu ajelangi ligeyan sope taref yonentine sallallahu alayhi wa sallam wa awwalu mabtada bihi alqadim ta'alluqun biman lahu taqdim so manam kita editna tenu sirñoxe terefu manam ka ajuu no anonaye ten refu sope ten ligeyene bu ñal fu oyeng taref yonentine sallallahu alayhi wa sallam tabugin lol koy wa tabugin lol dara li fi itum ajelange ki yonentine amna sallallahu alaihi wasallam tina jangliteegu o sirno xefexe atagna lene tamo ñu atan no askane afan fu ko mo joom teexel amuju baato tenkute kon kaaga terefu ki annu ne ki deu djublu way nen neno sirno xe ba ataxna ye wayjurum mamor anta salim a inorna me bota angana nin ba njebaluna arog o yalla akom ire njebaluna rogo yal kilifa ke an wayo sirño xe nu andaye mamour anta salim ten kilifa yo ajiga a place la ta occuper na na lat jor fay adunaye o ma da rew ndi koy kilifa ke wayo sirño xe alene pour kay mbugo mamour anta salim fay anuntef way jurof ta inume ke tare ina na lat jor kaga imbugo o continuer in wa kaga imbugo o continuer mamour ma na lat jor dal ta tagom bi tagina bawof desan da fogole di to ke serigne touba kita tontuna len kita tontuna wele una kaga bo taxna ta binda qasida la anuye kita atontu ina waga kenef no qasida taref qalu li yarkan li abwabi salatini tahuz jawaiz tuni kullama hini fa qultu hasbi ya rabbi wabtafaitu bihi walastu radiyan ghayra al-ilmi wad-dini wa sino xale dende alaye umbe rek nu xadon ma haten madwe nu mad aduna we wanone adna tin jitelu den wiine da alaye mert maga pour xare pour mi jeg mago jigit ma kom pour mago jigit ma daraja no walu adna nda xal luma dene na dene aqultu hasbi rabbi mla dene mi de roga adde xam to deylo ramo rob walastu radin ghayra ilmi wad-dini mi de jid min ko referna diine fo xam xam mi dal kaga kala te do ke ñoro xama mi dal ko referna xam xam ko referna diide layimte dara anna ufawid ahwali liman ajazu manam tala dene mi nam xotta mbires ajinu xe anunaye den gaalo toyo den bagane akox den taref ma duwe anunaye te defu ma aduna ge wa ma aduna we ge anunaye den mbir den sax den mbagane xox den rafé fuko mbagane xox den lek lek den sax nga am bugati kaga ba kéré no djégo yo seigne touba lé mi seigne touba nam xot ta mbires ajin no xa anonayé aji carte bugna nda kaga wagé fadiou wa nam xot ta mbires ajin no xaga gano kon seigne touba o xé djégna imminé tawhid té refu manam wétala ro wa suñu borom o djégno tane o ngin ngimo nga wodna yam manam rogo yal
6: osako ngimno xeyof ngimna ogimo la wadna ken de tawhid tawhid lu ande seigne touba en terefu tawhid ka djeg solo lol no pa doxe yam terefu fondomane to lu ande tabakh a djega ngi fondoma ka fol rek adal fo yen kono o pa doxe ku tawak na fiya to api alin ta fiya terefu djulli adal fo hora adal fo suta azaka arita maka asadakhta afi apakh to manam afik malene

a nga ñaan ci noten wa yokwe a nga ñaan ci noten yokwe a soxol ti noten wa yokwe yokwe andal fo a soxol tin aussi wolé né anou né té no seigneur a dal fo siw ba taxna ñiwi né nga ñaan tu noten yéné saint louis tarafu ndar ndar té le capital yéné danaka capital sénégal ta an yam aji e o gouverneur manam al hakim oxe anou né tin adu oron no affaire administration arif o lekrek lekelerk lekelerk tin adu umaga wini koy angarano ten angarano administration ne a commencé an jaxasera o sirñoxe fo o tuba boxe andamna o sirñoxe ka bugu jihar o sirñoxe pindumke oxe wajana te arm ka andone faxa bom ka bugu songanun te garon kon ki dafa gar sababu ki andone sababu ki feñna yo ba taxna o sirñoxe abissel no geyjole wiñu den commencé wu an jaxasera nan fotu ba waxe pour xare pour ga ngañantu sirñoxe yam ga soxotu sirñoxe xiya simnita anone o bugaano siw no wiñu donto sirñoxe dublu wete ken yam ten mom mosé gestu dara adila ngey o yallum subhanahu wa ta'ala kon kene ten refu ki anone o sirñoxe mene ategu o jafum summa ilayka la ilaha siwaka qad sirtu lamma lam ajid sharwaka mufawwidan musalliman ilayka amri mujahidan lima ladayka wa tene mom ku refetna rowe rog sirñu xalete dara fop ndal tene dal añaja awat ko yalum subhanahu wa ta'ala akhot mbirum fop acciono ten wa akhot mbirum fop adal fo acciono ten arif julit haqqan arif mu'min haqqan arif muhsin haqqan wa alfo anone ka sa xum dimoro umutu sip na koy ke ro ke anone roga simtan no wala pada ro ta fi an batamut sip na koy amo sanda ku ta fi ya ka gento ro rek tax nday tam ku anone fi alu anone tegin alamtan sun ñoxe adal fu saqin batamut sip kon ka la terfu ke anone sun ñoxe mena tebu o jafum ba taxna wiñu ya saxot tim kene wiñu ya angañan tim kene ba tax da a mbokatin fo tuba waxe bu tuba waxe awar abino letter abino letter pour ta jabi di no ndar ida bino letter o sino tam alu lo ndebum ibra fati wa alu lo ndebum pour ta garo ndar a expliquer ko o tuba waxe ki anuna yete no o ñowum wa expliquer ne mi darar fe yi teles adi la ngay fat woro waja nim dara saqim arme saqim dara na gano Seyba Fati a expliquer ken tuba waxe na tuba waxe dal lay faw o sirñoxe agar yi Ibra Fati agar yi da mbake bari asoba taw sirñoxe a waj ba pare ka la re tele jarro lay andam fop wa jarro lay andam fop aha jarro lay andam fop asoba sirñoxe a waje ba waro a jap ko ndax kon ken ki refu anone sabab ki anone zahiru mam ka feñnayo no ki anone ten taw o sirñoxe ruba waxe abisin no geejole sabab ki anone batino manam ka das haya kaga afogate kum zane sinyo lay tunan bay sababu ghaibati ya anna allah arada an ana la min hujaha manam sabab ne taxna imrat no geejole ten refu robo yal ten bugu in jegno ten daraja wanda yow sinyo xe nuga ki taxuti tan geejole kita xot nan tukki nan geejole maqama fa kawe o tan xot tude tan daw dale mi ki taxana mbir no geejole rog tim bu gëna xam daraja na kawe na wa rog o te bu gëna xam daraja na kawe na nday tam kam bu gëref khadimu rasul defo anu ne kam xey ko jalana o tule roxe muhammad sallallahu alaihi wasallam nday tam ref shafi al qawm manam defo anu ne kam ramuka winwe akom yowmal khiyam wa kabar fo anoye kam khitali ka fatwe akom yowmal khiyam kon kene telefu sababu ki anoye batino no ki anoye tin waralu atukileno no sirño kon nene duba be dalfu andam sirño re andal ko bekino no magole ka fadna aqol wala hakim et bitalaq kin betala fuka tekna akol sinyo refin refitim te tumaranke
ku yaakaarone no walu do melo no walu tumarankeyo duba we ha o pañoxe fañu ni sirñoxe ategaano ten no geejole nda taxé o sirñoxe sali sali e de sali e kiroga asimuna o fofian tarde ke waxtu nugan ataxa kay kayul ni geejole wa ajul an geejole yam waxtu ni fada tuba duba we kha kha kha khajul an khajul an kama kama kama kala kama gotol ni tuba waxe atoñu tuba waxe yam tigdeno to sax wa grefe batolen sax refe refe ka lewna refe ka daganna to julla nge waxtu ne atoñu yalum subhanahu wa ta'ala en taw taxo dolum si jaxal antene julite gu adala namalil da fin tok o geejole to ko magole dal fo julli waxtu um daano adala julli waxtu um to labe fi dara ken sax ale bandam din karama refe karama ka anone o ro ka sinoten tafin somo wa tere ko do ha anone waxtu julli ka fan nawale u julli tin taw kene kay mboro ka di kaw imbar na jangite in julit ke rawat na in murit ke taf khare manam fonku fongi waxtu waxtu julli fongi waxtu julli in we o leng jul en hor no geej ah o magole mo o leng ilane jul in magole wonu lanke jul in hore no lanke lab kiro fi kiro dara wa jikiro problem leng kon way julli fa tanga o julli way kunu la da salati nahidina li awwal al awqat ajilina sinjo akina la yuno akhiru zaman ale waxtu ne xafa da netu julli ko wa nu anaye julli no waxtu afoga no ki appi ak anoy tin mudiu napi ake yam ya sahaba ne garna me yonti ale ayu a'mal khair wala afdal kama qala sallallahu alaihi wasallam appi alu mudiu fa na pi ake kale ne as-salatu fi waqtiha manam julli no waxtu kon fogo le kene ka injang tante ne usirnu xe ka fongi ko ko dakhro rawati nak ki anoy tin defu terefu julli imbar no bonka bax kon duwa be andal fa biso sirnu xe no ma gole bisim mu refna ku domel nu lu wela fa da atiganu sirnu to taxe sirnu xe asali wa waqtinu fa da o xujul a o talifa atikti abinda aqasida mayu sirnu xe kam ma gole abintu den wa kam ma gole bintu den an namalel agid maro wa yal asante an abinda qasida ka do cante yo abakan nanoten wa abinda qasida abakan nanoten awa ale ka tu maranke awa ale tale kaga da musewecho o yalu muse salitam kaga hatawe ten ngimum ka mot uno na ro ka sa ko ongim na itam kinale wakirlu ka wakiru na ro ande ro mum mure fona rek o xefa wo wa rogu mure fona rogu o xefa wo kon kene o pa doxe yu taxa tan xel rek yu taxa tan xel manam xat te xel winwe da waxo anone kanen nami aso ba nga winwe nga angoyo o commencé selala commencé gor gor lu wa pour rek winale diw fene o gor goram la diw ne nanu na waxa wota manone o farok som defuma o fi kafe lo nga ah kaga mum o hu na nya ita naga andi wara be taqin khof wa wara dal fu de taqin dal fu itaqin khof kon tuba we nene bu o sirnu ha bisino gejole atumaran ke na rayo ko dum da dal fo tekno te to sirnu mose sali nene bu bo mbagani ran dara wa yam huroga o huroga yon nafo huroga faritna umaten o kin wagani ran dara kareno do maadama wagena wo dara wa kon mene ku kina wagena kin rek manam ro katanalon pro wagin noten wa ro katalon pro wagin noke oten sabu way ka jiga na ku xewna ro go xeja koy tig ro ka jeg ma tabe randan na fati ande mom ku jegna mom ro rek ten defu o xandoy tinna tinna dogala ka fi nuto dara jeg e adalfo rutin kon kene refu ci andu ne tene fu tukina tuke to sirnu rek atugina no ma gole tukina ko sirnu rek atte sarite na andu ne sarite jigu solo yo wa atanin wa senegal atanin tulit ke fop non day sirnu rek manam ten ka yajal u wa ten khatne re ten ka yajal u ba taxna sax baña na na qasida ke
ñaan ki ta ñaana ñaan kene ka réveillé xoxuma ñaana réveillé basluma ñaana da ci lutte fop tena tena ñaana na ba bala ta ñaana kon suñu xé xatlé kon kene imbaranu jangit immunité in imbaré ngatalu da ka imbaro ya janu tiyé fop nga jant tiyé wa mouride mom fop nga jaté yam islamo diiné yo wa fop in fop ling indi fu yo suñu xé alan fala tu'adu man ra'aytum fa hu yukhriju la ilaha illallah ale ban nono hu anonaye nu nga a o dele mu malaya la ilaha illallah ale ban bitno non mbeno opok opok julit mbeno opok non wa ta al muslimu akhul muslimu julit opogum terfo opok julitum julit opogum terfo opok julitum kono sirno xe maga tegu o jafum a sarija fa jegu solo no geejole sarija fa andone taxe mbollem mourid keyo o fogole tukina andone sirino tena tuki atuki o ka i maro njanta yote na wara ref ka andone ka i yeman rek donte mom a jara yem wala o fa yem sax da refe ka ngi ko yeman rek mbodote na ka i maro njanta yote kay mboro ngotate a cyan nit kay mboro yu jantayote nda wara refe ka anone kay mbaxtan dan rek wene yinaayo wene mbokaw mirke wene damna eske kaga jiga solo de na itam kay mboro ngatan yif afogano ke anone imbaganu jangit nu tukinen sirñoxe fogano ke anone imbaganu jangit nu tukinen sirñoxe taref um gimo nga anone o sirñoxe agim anarob yam tukino de tangan meta xotitna bu meta fotna fop ngi mrogo sakku ten taxo sirino xe a jeg ke ta jegna ten taxo sirino xe du wawe maga nirano dara rog ayor foten roga far foten yam xare ngi mo xe ka sadiku ndaxo anano ngi mo sakke o sikki saka ala sun borom xajo sun borom yuta setan no nga non of am baga non tig da alhamdullah sirino xe refe maga kon iman nene tarfu ngi mo ngene fogono ki anone imbaranu jangitno tukinen sirñoy afogono ki anone imbaranu jangitno tukinen sirñoy ten refu o sirñoy fongi ni tafongi ina dine islam adam un na habay ma dak bata sadik ten taw sax tale wa haythuma tu'ahid al-jalila fi dinihi faltahzir at-tabdila ali yu ko lorante wona na rog fu dina umne ale ay way gor gor ruwi bo bari chong yam adna fene kuri chonga kubo suonga waga jeg nan naga waga no jegat wala o jeg ka nan na foten nda ofo gole di islam fu ko hum o nyaka ngan waga tino jeg ten taxu kaga sirni xe anu bo taxta adam islamum musse sali waw musse sali kon fogre fo inu anune manam buti fela rek ingi morog te mon ba fela rek ingi morog lay da buti hedom isal ayo waw ni da buti hedom indal fo sal ayo indal fo ñak yaakar na rog su juba mom ref e maga su juba kuti mu yo amu ja dom kuti mu ja jafeng tamu ya jeg ngim amu ya jeg yaqin na rogo yale ten xana dimle in nda xana xetale in kon kien fogan ki anone imba ganu jangit no tukinen sirno xen geejole bundi ki no ki anone imba ganu jangit no tatalen sirno xen magole terruye o sirno xet xam xam te ñor un yam ajega matal lu ali inni ujahidu bil ilmi wa bit taqwa manam mi kam jihara nda jihares kam teginno xam xam wa sin tuba jiharu ne ka teg unno xam xam nda ka teg unno and o andole andone tinu sirnu xe a andu rogo yalla ten taxu musse sali ten taxu ta dama rog a ande wage jeg ka fodna na rog ka kay ka goy den ciuna te ciuna kaga te refu
manam xam xam xam xam ci ñoten xam xam ten ci ñoten kon xam xam ci ceggu solo yo taref ka anuna ye suñu xey ka fongi kun da ka denkin mbollem murid ke da ngor gor loyote nda refé ka lay rek ka lay bo ngi ko xam xam rek ka lay ciodo yi te xam xam nda itam ka talifa na ay natere ka binna ay natere ka anuna ye ka hajan na imme yu indaku na yo yu inom tunan tere kaga indal fu ad dine in wa ya mo suñu xelaye mukallafé dagane yonoten tafi api alingala andonaye ande ke roga hate nate wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma hakama fihi mutlaqan rabbus sama mimma ala mukallafin qad haruma ale dagane no mukallaf len taso ngapi ala andonaye ande te ke rogo yalla hate nate kene ka haram dawle qaddim ibadatan ta'alluma qaddim ala ibadatin ta'alluma ale adni o and napi adni o an napi bala ufia ko anda bu pare afia ngan api ali wago mos yamu fogole yu fi onato andiro dikene wage nyakte imma ofite ka fogernate manam o bat napi ale ka fogernate to kene ka ya khafi wala wanna fi alika fonginate kene bundi kitam ka ya khafi kon kene o andunay ka fi ya to ande dikene mom wage nyako asobi napi ale imma watte ka fog erate wala te wala tawante ka foginate to kene dikene hop ka ya khafi kon o kino re fa do na fi ka bo kene dal kiran ten refuye manam bala ta fi ya fata and usir no khlate wa man tajarrada li ta'ati al-jalili qabla ta'allumin fa humrun la nabil ale ko anone fola so nga padax rom to andiro suno le fa humrun la nabil ale wo do fre fo wo yokwiro wa wo dal wo bundi ko dana wo yiniro yam kaga refi dat waru fi kaga o kin bo fi ati ko waru andin to o fogole in no walu dine in rek injabu kaga walu dini rek njabu kaga da walu aduna imom injabe kaga mena o lengna in ba khota khalsum abe kin no commerce man nu njula kabe kan ma worna fok tarep no ha anna walu no affaire njula o lamtin xam jikka bu wago jik benefice nam fikka bu wago jik benefice nam fikka bu khalsa jok wa xanu lamtin batalon ka lerna so so gorok taga nda furo jik a jik rek fo lorok te perte ha kaga injabe rena yo kala dal in walu dini dal uga o kina folo sobu na pela andu anete daran ala ma rek anatna nda walu aduna mom in jabe no yo balay no kono aduna mom kay ndokano ka lerna nay sirni ko kene halal ta nyako fongi dini in tenal da nyako fongi dini in dini rek uga wanal lamba rek lambat wa rek wa ga ugini biya rek o fiyani na den wa ga ugini laytane rek o laytana ga mayu onod ne jangana yo ko fo la ga uyinu dara ko bolon no di tan taxu laate njaakum kon suñu xé mérité ko xam xam ba taxna xati ba do xal suñu xé adenkati xam xam la dene yalla ci biyaaru la tastaghilu 'ala al-huda wa bil 'ulum ista'ilu ale ey nun xati ba do waxe mi xé denkanu mu njof teguna siratal mustaqim mu wandi wa bu ko rek mu wax xa o njof se ko wor sokoy nu yitu or xam xam mbexey bu ad diine mom njangu alquran a ca ngali warna mu mbaga nga no mokina faaxa mu mbaga nga mbuddu afaaxa wala o ante ka wodna ne tam walu diine of ki anone waagiro nya ko adim taref juli na ma julitel anore fu rog tawhid islam ihsan ken mom o padolen waagiro nya ko and waagiro no waagiro nya ko and tabatu talifata tere la anone ka denkate xawa xambaane xey ya ma'shara shubani إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل فقدموا العقائد السنية مجردات عن فيران وميريا عليه اي نون خاوا خمبانه اوو صدرنا نون غاتي لا غاتي اوو صدرنا نون تو فوغامي لين بوغي غاتي موم لين بوغي نان كون سي نخل لي اوو صدرنا نون ان خفتم خجل سو بين كان صدر غاتي عليه فقدموا تعلما على عمل نان نان يو ادنا يو او ان نبي
balan miya fatnu andoyo sino rek gatchi xana suba xana xana xana su anunte kon xam xam suñu xey maga teggun afu ngi kun lol njabotum fop bala fi dara ko janka alquran bu mok nin jang xam xam jang diine bu andi so fi ka ka fi ka wa bala wa ka khalis mom kene mom foko fi da indiki jaba nga indiati ni ko ko jik a jik rek o jaba nga andune ka so gelerun rek dara da fay yito ba ajala ngay khalis na fi ka ba ji khalis nuta ajiktu na rek afara ha ha kene fo kene indi anga nitam indi e acagna le indi fe acagna le sir no way ni defe tande sir no way bu tax na xam xam fene o sir no way kale o ko andune wo fanca xam xam ru andune wo fanca xam xam ale wo defo khalifa general shaytané no tok la wa wo defo khalifa shaytané no tok la ndax izil amal wa izil amal manam xam ale ale api il lam yakun bil ilmi shabahu khalal kala til lam izil ilm izil amal in lam yakun bil ilmi shabahu khalal ale xam xam api ala andune tegino xam xam ale fok rek rek wage ñako adawa pi alene da koy o rta nga bu an ba pare ko wara jefe akoy toro rek tax yam xam xam ko rek da xey tig de wa man hawa ilman wa laysa ya'malu bihi fa innahu himarun yahmilu

0: wala duha
1: docteur Abdoulaye Sare lan tuddu nek fi ci hôpital Cheikh Madal Khadim bu Touba jité li ñuy wax service bico dentaire muy barab bi nga xamanteni ni fi lañuy sayto lepp lu aju ci walum gemmi ni jëm ci walum magal Touba gi nak ci walu wo nga xamanteni ni ñun moy sunu yëngu way lañ cey gëna wax rek moy budé fièvreu gemmi ak la ci aju li ñi ci gëna gar ci magal bi bokku na ci yenn urgence yi nak bokku na ci li ñi tuddé cellulite dentaire muy ay tap yo xamanteni ni bañ bu fièvre ba neub mo koy waral dem ba neewi kanam gi neewi neew gogou lu mu ngandé rek jappal ni deut la ba fess del lool nak yeen say mu yobbu doomu adama ndax bu xasse ba wacc ba ci waxu kay bi wala ci noyi kay bi rek koku dana nakale dimbali lool kon fièvre bo xamanteni ni bu bari la da bokku na ci likay waral am bëñ bu bënn diko sétan waye am bëñ bu bënn nga war ko yobbu ci kay faj bëñ ngay jël ay garab jukay damp garab yoyu musiba la ndax metti alarme la nit munta ñak metti ndax lamuy tekki moy jugal gaaw xob bi ko bala nga lakle waye su fekkone ne du metti da ngay dem ba nit ki lor ñu gis ne nit ki lor na kon ñu xamne metti alarme la alerte la li nga xamanteni ni mo ci topu moy febar yi nga xamanteni ni dañ koy tuddé ay accident mu aju ci li ñuy tuddé sécurité routière ndax ñi nga xamanteni ni dañoy yor ay deux roues lu ci melni Jakarta ñukoy mom lay gënti dal waye ñi dugg ci auto yi ndax ku ne sétlu ne magal bi accident yoy dana faral di bari bu xasse ba am nak la ci jitu moy képp ko xamanteni da nga yor deux roues ngay fexé di sol ay casque yo xamanteni ni mom lañ homologué casque yoy nak nim wara mel moy bob bi da koy mbour waye day wacc ba ci day melne day jël forme moustache top ngam bi ba fi mu dajé nga xamné nit ki bu daano du ci am damu damu ngam du ci am damu damu gemmi wala lepp lu laal bob bi ndax xétu damu damu yoy mën na yobbu bakkanu doomu adama bi waye bu ko yobulit aussi intervention yu cher la nit ki bu ci jugé amana kenn bu ko mëna xamé ndax kanam nga la cey aju ak namuy jaxaso ak ya ca aju kon mu mata bayyi xel
2: suma la man suma da maral ya rabbi la qul wa ba'a min kharaj muhammad

0: voilà
1: du ha man nak may docteur Mariam Camara fi ngeen ñew ni fi moy hématologie fi moy service bi nga xamantene lepp luy fièvreu daret fi lañ koy sayto fi lañ koy xolé té tamit fi lañ koy faji ñuy wajjal nak bu baax 18 safar bi di fassiyene taxaw nek ci ligéyu Serigne Touba bi nga xamantene mo ñu indi ci biir dëkk bi di ñaan Yalla ne ci 18 safar bobu ñi nga xamantene ñu ngi yëk ci seen yaram ay jafé jafé du jëm ci daret dina ci jox message yu ndaw moy may yëk sama bop ne ma ngi am ab jafé jafé ci sama katan manam ma neew doole lool ba luma bëgg def rek ma ci yëk ab appart wala ab son bala ma setlu ne sama bëtt yi bala sama loxay dañoo wéx tal mu melni damay xéss lool mu ñu firndel ne da nga manké daret bala ma setlu ne ma ngi nacc nacc bo xamantene mënul dak bobu sa dik dama wara ñew ci hôpital bi mala ma yor ab tawat ko xamantene boole na ci li yépp ak boole ci tamit ay metatu yax bala ay bëtt bu zone ñu ngi xaar ñepp ñi nga xamantene ñu ngi yëk ci seen yaram yenn jafé jafé yi nga xamantene mën nañ ko mengalé bala ñu xalaat ne ci fièvreu daret la mënuma daanel sans fatali ñeen ñi nga xamantene ñu ngi am ay tiaxaar yo xamantene ñu ngi koy gis ci seen yaram muy yok yok go xamantene jégg na dayo te bobu légui demaguñ ci hôpital ñu leen di xaar ci bësu safar gogou ci jamm ak salam ngeen ñew ñu saytu xol yaram yi jema budé dafa am lu ci nekk ñu mën ko gaaw dak ko mën ci def ay fajj ak ay safara ndax té ku ñëk juk ñëk gagné ci combat bi nga xamantene moy fébar
2: sumala mané sumala maral ya rabbi la kulhu wa ba'a min khalal muhammad

0: woni
1: haade Allah jiino ko walla ko yiɗno ko e mum de ɗum timmi artiri ɗum omba woni mba ganduɗa ni na wano wadde yahata noon wawi darta diga mankani e mum bo wona mo ganduɗa o utti toon wona mo ganduɗa o salati toon wona mo ganduɗa o layi toon ko fotani lay e siin de arti wi noon a faw to aril adda mi yaafima ɓeɓe ganduɗa kamen gondo noon e ɓam foof kamen gagnoon haa ɓe mbaddidirimbaddidimme tubakoɓɓe ha tubakoɓɓe jaltininmi e siin ɓe mbasna andude kete goori jaltugol hen nafooram woni woni hen nafoore nde ne ganduɗa Allah subahanahu wa taala homo nde nafa homo mi yiɗi okku ɓe ganduɗa hina mawni nden e ngol jaltingol hen ɗum woni mi yaahimi arti noon mi yaafima ɗumen mi rewani hay goto ndi ɗon ne wi ya malikal mulki ya man jalla an kawadin erham jamia al waraya haadi an rada inum an Allah an o mo ganduɗa an jeeyi tagodi ndi foof kala ko ganduɗa ko ɗum tagodi an jeeyi ɗum a ko torimami ko dal an o mo ganduɗa a ala funere a ala mo baddete a a nandane hay goto e mbadima a nandane hay goto e liggollema a nandane hay goto e ko ganduɗa ko e gandal ma e bawal ma an woni jalla an kawat hay goto mo baddete a erham miɗoma toro ya yurme e mbiɗum homo min jurmate anil adae ya yurme ɓeɓe ganduɗa kamen goni adae kamen goni noonoɓɓe accan ɗumen saabu ɓe mbasa siɓe ganduno ɓe mbaɗata koɓe mbaɗi ko yewnoon o mo ganduɗa alwaraji alwara kala tagodi kala tagodi ko ganduɗa ɗum tague tan kam andi ko yiyefa katren bouddhiste chrétien julɗo wawi won yurme ɗum basan yew joguiɗe nde ɓerde joguiɗe moƴƴugol pot woni moƴƴirɗe ni a on sika Allah noddima e ar jaggiranam yettiranam Allah subahanahu wa taala wadde hen ɗum poti yettiran Allah ɗum taki a yi halifa o mo ganduɗa kam woni ɗo cheikh Mouhamad Moumtaka Al Bachir ɗum taki digli kala mo ganduɗa haɗa wawi janggu alquran ya janggu kamilaji hay sika wawa janggu alquran ne noddaɓe ganduɗa heɓe mbawi janggu kamilaji ɓe jangganma ɓe jippinanma defte sa anti deka na ɓerɗe mum e kala ko mbawɗa te hina dagi ɗum wadde kam ɗum woni ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni maggal ceeno e noddi hen foof en yoɓe ga maggal noon wiya hina woni 1337
2: omo ganduɗa
1: e hijiri ɓeɓe mbi 1439 ɓeɓe mbi 1441 goɗo foof 1341 goɗo foof e mumen ɗoɗo yi jaggi hina tiiɓe saabu hina wawi ɓe nde hitande ceerno mbi ɗumen jaggirana maggal yamori ɗum oyone nde hitande ceerno yamori ɗum e sin kame hoore mum ooyi maggal ooyi wat maggal woni ñalande nde nde ɓooyi won ñalande nde ganduɗa hende ɗum ɓendi hende tiiɗe mum ha taki noddi hen kala taalibo kala ko moƴƴi
0: darni
1: jagirana do
0: Cheikh Mohamed Fadal ne
1: idana
0: noddi kala jul
1: goto fof
0: yobe garbe
1: do do woni wala to
0: hewata milliardaji
1: ha joni ne hina wawi kala ma ganduda hada wawi
0: rahmatullah
1: ar arat
0: woni
1: esin sa arani hada wawi jodo do gonda
0: kam woni
1: sabo Cheikh Mohamed
0: warat ko don
1: Fadal Mbak al khalifatu sani Cheikh Ahmed Bamba
0: Esini
1: do de 1437 e ka tarikh lay ko den kamne nuduno vinon ko gonga goto fof hada wawi maggal loda ba ma godda do do gonda kam andi ka der lesdi wala cagal lesdi
0: kala bangal hada aram
1: esin
0: economic
1: sikatawi Allah wadi
0: woni
1: tanyal gonda
0: balneri
1: e der cagal lesdi hada wawi
0: yene hen mawmi
1: hada nodda gara e der ko rejima
0: woni ka ngalda
1: hada nodda gara yimbe be
0: hen anda
1: bolle ko potten
0: saba
1: on di puttital ko woni ko hen e nafo puttital ko woni ko hen
0: ko be wa bornu
1: ngalda ko wayna
0: e babu suje marsindis
1: be gandandirana be gandandir saba ko be koreji kamen
0: bo
1: innamal mu'minuna ikhwa
0: hay ndiga wata dum
1: be bebe ngandudane be bayri bayri ndiri be ngi endira
0: ngayna
1: bebe ganda ko be ko be koreji be nanandirana tan
0: be
1: fera yedir
0: be yewal mo godda
1: debi ma non katake go Allah wi wasin nasi bil hajji ha bi li yasadu manafi'ahu
0: sabadani
1: Allah bo wawno tan goto fo
0: sabadani
1: yeru hajji roro gonda
0: lesdi
1: e sin fuddi ci dumen da wotere katake li yasadu manafi'ahu noko be tawe be jiyen dum ganduda ko nafoore
0: do julo
1: wadde Cheikh Mohamed Fadal ne noddi kala julda Allah
0: non ne be
1: yobe garbe puttita do e Touba
0: noko kala
1: be
0: ndanya
1: kuri no walla be jiya dum ganduda
0: walla ara wa
1: kam dum woni
0: jawdi ni ganduda hindi ara wa wi dalnu hotbe
1: kam dum woni nafa
0: walla ara wa wi moftundi
1: ham magal non
0: walla ka bawda
1: walla wadde en gandi ko woni magal en lay wona magalirte
0: so nawi
1: sipobe esin hina wodi tegginaaji
0: kamenne
1: ni ganduda goto fuf e mum men o modi foti ay
0: marki non be dayirata non
1: o modi foti ni saba
0: haga
1: wa
0: yaruya
1: hina hina
0: wa ganduda
1: anoddo e diine te diine non woni al ihsan mo yanna dum yorat
0: ndekka
1: wadde kala gimmiira hana ara maggal a fot yoru
0: ganduda
1: horema a fot mo yin ngari horema ni a jikuma ni a cirejima kala ko ganduda ko bolle cewde
0: si maggal
1: bolle de jodaani bolle de mo yani wata dum lay wata dum wa
0: wayna
1: si hada borno ne jewa borno gal gagal borno to
0: eleji di citeji
1: di borno mo fugal julde debbo yo mo mur cereji mu hay ndiga wata dum
0: feen
1: nafto
0: ko waye
1: he kala ko ganduda hina hada e sare he
0: be ganda dum en
1: ngayna hore ma bada fere ha ganda
0: an katare
1: wal Allah e dewal Allah gonda
0: aya
1: haani hada yeyoyo
0: hay debe ganduda
1: wala hada yeyo wala hada bu to isin aya
0: duada duana
1: sabada jalla
0: bes dota he
1: duana da ho sikay yahi non sabada nde Allah
0: e kore
1: kala ko ganduda hina uskira Allah
0: woni ko ganduda
1: hina wala kam woni kala ko ganduda hina moddi
0: kamne
1: ina woni ka ganduda hina walli ta juldo
0: kam liggi
1: ina besdala juldo ha gona hen
0: diine ne
1: dum wona e sababu ma kala ke liggi ma jida si tawi hada wawi def walla hada wawi
0: ndiyam
1: walla hada wawi dal hoddo walla hada wawi ten walla ka bawda fuf ka ganduda dum
0: e jamu ne
1: gani ina woni ka ganduda hina nafa juldo
0: ko warat ko
1: kala ma bada
0: ko saba liggo
1: kala ma ina do wari al amakin al mubaraka
0: to ne jaha ton
1: makka nuji de ganduda hidi barkin
0: ganni
1: da kala hala ton futiya
0: ma dum taw
1: wa sika wawi ci aroya
0: nafo
1: do wayna
0: dana ganda ko julda
1: ka dora ci adama do woni
0: jaha ari annene
1: jatoni siara
0: de
1: ndekka julma do da Allah subhanahu wa ta'ala hajuji ma wala Allah ko moddi
0: ande non maglir
1: wana da koreji ma bolol wana da bebe ganduda kamen bukuna da keji wana da jigne jinnabe ma e kala keenida
0: Allah wadi doona do siga Allah
1: ina do wadi ina fewi na fewi amma kineji goddi
0: ganduda
1: ho balli gawaina ainu rahmati o ma ganduda a be kierno woni ndariam ko nelano ndiam
0: kamen yaat
1: ngad am adne ko bayen salligo wala ma dam naftoro
0: be mboppat ha magga
1: dam ndiam ne ala boli ndiam barkindam
0: be dolum yalti be jeedo
1: ina do wadi de ganduda ka ma kineji
0: moddi ande
1: ina wayna bibbe mum be
0: sabaka
1: do do be ngoni e der e dewa woni do do be mokta
0: jawdi moy
1: ton ne nata ton duwada dumen duwada hore ma duwada na jinnabe ma e koreji ma
0: woni maggal
1: dum fo hina woni ka ganduda hina jari siya dare gami kamne en jetto ma ganduda kam bigima don demo wana dikku dum wana ka dum wana diga ko wana
0: non
1: darnude
0: Allah subhanahu wa ta'ala
1: wuronga ganduda ga alquranul karim tan takki
0: wotafaga
1: hewata milliardaji milliardaji cheikh abdullah bakke rahmatullah alayhi ngam darnidu e jamonuji
0: wonaka
1: ngam wadi don ko warat ko don fuf sabo liggodo cheikh ahmad bamba khadim rasul
0: ne
1: jahatun sawawi
0: sonare
1: sipobe ganyeji de ya adena
0: ni na
1: wasan koroyol ma gongol ton
0: cheikh ahmad
1: bamba ay sar mandane ganda ko julla kay julla ton ne jahatun
0: sa jewti
1: duwana darbe
0: wadde be ganduda
1: dum goto fuf e men
0: ko be dañata ko
1: e amadum foti
0: andu
1: walla nde andu non magilete
0: ko hen
1: yo e sika e bangal
0: million ngal bawe men
1: economy iktisad
0: woni ko ganduda
1: woni dañal e dabbal ne sika Allah ina hen mawni na fewi na fewi ina woni ko ganduda
0: wadde
1: hina hen anda
0: sabo
1: dawi ka
0: hakkilde ma ondi hay dum ganduda kam
1: hewbe hen
0: woni be
1: ko be radioji di moktarno ko e bagajuji e marsindiseji ko
0: awo
1: kay ma bokka ha maggalara
0: ko e moy
1: gasa be duwa ngal be duwa dum yalti be jeedum hen
0: publicityji di
1: a hada hen be ya wala kumat hen gay moyen
0: nino be
1: yeedum
0: hen
1: be
0: gaddum hen
1: dal be jepte hen burti moyen be neya
0: tinna da
1: ko be kuma hen jawdi moyen
0: kuma ka
1: be goto fuf oma hen dañi ka ganduda ko proseji di ganduda o modi moktani maggal ni na ganduda
0: nafa
1: batoji di gimmoto caggal lesdi di ganddo marsidiseji
0: watay
1: ni ganduda abiyo ngaji di gimmoto caggal lesdi di ganddo yimbe marsidiseji non ne aynaabe be ko reji melbi
0: waddi
1: non ne be mbaayanirde maggal noko kala nagge ne ganduda be korinoma ngay yeey mofto nge ha maggal
0: tin
1: walla kala jawdi ni ganduda hindi dumen
0: ayay politiko
1: jaxno horobe jerto bi mofto ni ha maggal
0: Allah subhanahu
1: walla hay fayka korinji me rewbe be
0: be gande
1: sonnaabe sipobe be
0: kala maaduno
1: ko onji kamen ne ni na ganduda non be
0: kala belti
1: batta non be dayira da non be dakirta e der maggal ha dum taki
0: ina woni
1: a yettirani ina hen wadi be ganduda
0: wadde
1: ko be dañata ko e den balle tati
0: ko dum maggal
1: walla den yontere ko be jeeta ko hen e million ngaji
0: foti aynu hada
1: woni ina woni ka ganduda hebe mbawno jodo lebbi lebbi be jeyani be ndawo be jeyduma nyalani wotare bolle e yewtere wotare
0: ina
1: cenno lay wadde
0: Allah wadi dole
1: si maggal foti goto fu hebe hedu jiat hen ko e
0: mun
1: jangen jangine hay dur ganda kam woni mejaaji woni be radioji di
0: nyamate
1: teleji di siteji di
0: kamen
1: ne fu hebe en jiya ko e mun
0: kamen
1: sabaka way hen sabaka publicité ji di kaway hen dina be yewra dum en be ganda dum en
0: fof hina woni
1: ka be ganda dane kamen duni
0: ina fodi anela
1: julabe bi yar ko e moen sabab commerce be bi yar ko e moen hay de be ganda da ko jangal be ne si jaden ko e moen
0: walla jo
1: e be wara dohta gandal besdota hen
0: jira kala ka hada to
1: sabab istighfar si magal ari gor fo ma war gestu
0: walla
1: si yidi lay e cheikh ahmed bamba ma war gestu esdo gandal ande hina mal si yidi lay e magal ma war gestu esdo gandal e sin si ka yidi wad dine ne lay e dine he il faut wad gestu esdo gandal wad de magal ayi ni fo dum besdat ni a société on e
0: yo andu
1: ayay politique o
0: nafore
1: ndeni do sikka maggal ari debe ganduda politique tan ben dum en ne god fu dogat ara
0: allah
1: si be ngari ne be gande hen kala ma adu no kande kala ma yiata yiata no ka yi wande maggal ina woni ka ganduda bangal gal nembida kala ma dum taw ina woni nafore ne ganduda ka nafore dum wadde de nafore non sinde ari ande ne wata hay goto nafto non de wuppuma
0: wadde
1: kala da mbawda re wala na mbawda war fuf
0: kala ko marata he
1: ada wodi
0: wadde ay goto kari
1: wala bolon ko ganduda wala ada wodi senga nga ganduda re hen wawi nafti
0: jaggen hen
1: wala hay kurkali di ganduda de Allah wadi dole mu en be jogi
0: tayi
1: jogade hen peleji mo en kaji mo en hebe mbiya
0: ya
1: mo ligginta
0: tayi
1: nyane gobe danye hen ko be natti gure mo en
0: woni galle
1: a bebe ganduda kamen buri darne dare
0: to sun bamba jari dum
1: kamen ne ayya ganduda buggi mum jogato
0: wodum ba ganduda
1: to da gaadi yidi naban dum kaman di sareet wala ko dum way bo dum fof hina woni ka ganduda ina foti ande ina foti jagge sabaka maulinde e dewal Allah subhanahu wa ta'ala e sin non wata wuppu ha nde nyalaade ara
0: ina hala hira
1: jira kala ka hada to na hada teno hen biya do buri be ko buri wat jira kala ko boni hen ngari biya hande hina mamnu wat tinata kam
0: gonen
1: hen sama si be matinani ne o ma ganduda o ma fuddi o ma o tinay fof
0: ta don
1: o ma mo yiya o ma motini on woni Allah subhanahu wa ta'ala
0: wona dum
1: min wadde non kam
0: yida yeede
1: dal dum goto fof emen yo andu
0: wadde sin
1: hay nafore ndeni don a ndeni
0: beltine
1: naftora dende baren fere ha dum wona ka ganduda
0: amagali
1: ma dum en naf
0: subhanahu wa
1: ta'ala ma en hen dañ jangay jam enen ne Allah
0: ko
1: sirtu enen fulbe
0: sangu topitima ma
1: sabay en gandi
0: e bulul
1: kala belti Cheikh Ahmed Bamba khadimu rasul sadum yewi
0: Cheikh Ahmed Bamba
1: ko ko ma ko sa yewti dima doore enni
0: li
1: hal pula wadde goroyol fof en esin enen buri batanduda
0: ko
1: tawde enen buri batadon hay goto wota buri
0: en woni ko ganduda ko
1: yo en hen jaggu
0: wat
1: kattane baawen men
0: buti aynu
1: jaggen hen
0: men
1: kala ko ganduda hina besde nedde e bangal dewal Allah tawi ka war nyere ma ya weru
0: jangude alquran
1: tawi ka dole ma ya weru tawi ka posma ya weru tawi ka hakkille ma ya weru sabo se ahmad bamba jari jari wato wotum ganduda non
0: nafata ne
1: woppat ha nafore gasa
0: wato en jaw
1: ada fore nde huubo duwa bi
0: anne ne
1: a hada en nata wala satinna ala anini
0: khasida
1: dal tawde ni a jaggo hel dum
0: yardi nelara
1: tinnara ko
0: be ganduda
1: sabakat
0: yo en jang
1: a kala mo ganduda ne a dabani a si daniel fuu e daniel ta
0: wadde
1: wadde yo en dab
0: do o heewina
1: a heewita Allah
0: subhanahu wa ta'ala
1: nafore nde deni
0: istighfar
1: yo en hen nat gonen hen wata en bitan min de ko mi julatal ko ta don ala
0: kala mo jida
1: dabude hen hadani wa dandal
0: ala
1: woto wi min de yeyde tan addimi ɗo yomi yeeso mi addiɓe gasa ala e sina hay siga tawi a hootande weltin turkaali ma beltina yimɓe wuuro ma sa weltini yimɓe wuuro ma tan a maggali saba allah subahanahu wa taala kam risduma ɓesgugu te nde risdumagu noon yaagu toppiti sangu toppitima ma welta e ma te kala belti mbaɗɗo feere allah welti e ma waynaka se ahmadou bamba toyino ko ma te winama ko yettiranam allah a yettirani ɗum ala wadde ɗum woni ko ganduɗa ko ko ɗum maggal ɗum woni ko ganduɗa ko eɗum poti waɗeɗum poti aynu eɗum poti reen eɗen poti dara kartan mbawe kala ko mbawɗen e janggude alquran ni no ceerno layri ɗum mbaɗen ɗum wota en ngam janggen jangguinen kala ko mbawɗen e weerude berndeji ko ñamate ko nafata neɗɗo yo en mberu wota en jaw saaba ko moƴƴi yewetake te ko moƴƴi toɗeta kala ko mbawɗen e janggude kasidaji si ahmad bamba haadimo rasuli ina jaadi ndelaɗo alayhi salatu wassalam yo en jangue esin kala ko mbawɗen e naafilaji moƴƴi mbalen juulde en cilmina walla jogaɗen kurusɗen en ginna allah subahanahu wa taala istighfar astaghfirullah alazim walla subhanallah walla kala ko ganduɗa ko inde allah te hina nafa neɗɗo o hay sika tawi a anda nafoore ndene a yiyani de ya yo lammane a ndinama nafa so ɗum nafanima ɗone ɗum nafama toyata jahnga jahnga jaam
2: yo accu ɗum
1: wadde ɗum foof
2: diine islam
1: neɗɗo omo ɗum foti andu neɗɗo omo ɗum foti reen neɗɗo omo foti andu ɗo en ndewɗo tan en jawtat
2: on ɗo e adina
1: mi takrani on diga ko wona yo on kam ndew yo on kam ndew ɗum takrumi on ndewe kam e nina mbimi
2: on
1: gandon a diinu naqlun laysa li aqli diine omo gonɗen ko diine kala ko mbaɗata hen ittuɗum ƴettuɗum e alquranul karim walla ƴetta ɗum e hadice aji nelaɗo alayhi salatu wassalam walla ƴetta e ɗum ɗuɗo ganduɗa ko ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe moƴƴuɓe kilifaɓe moƴƴuɓe kala ɗuttiti haɓe gandi ɗum ko moƴƴi eɓe ɗum jamm yawa e farata woni ko allah yamori ko subahanahu wa taala walla sunna
2: yoɓe
1: ɗum woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ko imma muakkad aw laysa muakkad ya wat ko ganduɗa ko kam ɗum woni aɗa ittima on umma
2: yo allah ñawnan
1: kala ɗum woni kilifaɓe fo ayi wadde ɗum bom foof enɓe puttiti hen ɓe gandi hen ko moƴƴi eɓe ɗum mbaɗa ya won hen te wata addu kala ko ganduɗa ko bida hina haɗa hina doga hina renta se ahmad bamba haadimo rasul feera yiɗ bida riwat bida woppat bida accat bida kala ko ganduɗa ko alquran addi ɗum kala ko ganduɗa ko hadice addi ɗum ko ɗum yiɗi ko ɗum fooɗani ko ɗum sohli esin kala ko ganduɗa wona ɗum kam yiɗa ɗum te fooɗani wadde kala ko mbaɗata hen yaɗum tek e dow diine kala ko mbaɗata hen a yaɗum tek e ɗum ɗum ganduɗa kam ɗum woni alquranul karim saaba alquran woni ko tiiɗi ko alquran woni ɗuɗum ganduɗa hina tega e bolol kala ko tegui hen wadde ɗum heeɓi teguima bolol tema ɗum hewto wadde maggala nin ɗo ni no foti maggalina nin ɗo e si ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni
2: teggin magal lenin do hada laye ko bu hada wala ko bu
0: won ko re ganda
2: hada re wala bu di hada re wala la te non kala ka anda manda he
0: sama zelle
2: be ganda he be gara he be maglu ene yobe telas yobe
0: telas
2: yobe yew
0: do
2: do be jorato e do do be lewata do do dum
0: na
2: yobe netta ka moddi ma kumaare wote wote ko be baga suuji mo be putti ci do di haali ma sarande noka diga wa sen ma si be ji mo ganda be ganda dum ne wota be nyokku dum ko jaggi
0: e si yew sa
2: kala bi do ma hinne e bolole ka ganduda anda ko dum woni teela he
0: walla jeewa kan
2: tay sabahi na wari be ganduda
0: charandi
2: ah ko be barato ko wiete ko be magla be be da fadi jabe ko jida wadde si cho heewina an tay tan deja bara ses hanganda hono jaharata wato won ma ganduda non
0: dum besdanta
2: mun kala ko jida nata hen wala kala ma jida nata e
0: islamin
2: ala won ma ganduda ate yam
0: ta ko ina nafa ne do
2: a yewtin to bebe jaatata bebe ganduda be no wonta hala se ka jugi ma seedal ne mo sugal ko mo siara yeye ne ya ko ganduda
0: nata
2: esir wata won be ganduda kala ka ari e be ya handi codal man na yalla ala wawi jonni jeeda ko biada dum kala ko dum nangam be wona dum
0: balle
2: walla beede da ko ganduda wona ko codal na da ko
0: addini dum do
2: wadde dum fof de do ma en ko de ho mo en ko de
0: se mon
2: gila andoro rewata e dora dina warra to la
0: ta'khudhu
2: mursa mo fitne do am lu foti andu
0: kam addan no don
2: rento te siga hara yebda walla da yahada won ko re ganda to ta gabbe
0: no e astamadiya
2: det rento gonyo gonya ho ya
0: fuf en
2: saba sibe yewi be gandi ana andatan e be bawi rewa do ma gonyuma habena ba khalis ma
0: ene kewal
2: Allah gonyuma habena ba bangi ma walla goddu wadde wat sese fottitin magasin ma fuf kumaada wotere wato wat ma ganduda do woni fo sangiyel wona ton
0: dum wona dewal
2: dum wona ko dum salu wali ma bonnare bonnarale wala majirane da
0: cellal
2: esin yew sag mawda sadu dani bara hen bagasu ya ko bulul goto jogada walla jeewa ko dajda ko bara hen bagasu ma fuf esin sidi charandi ni a tan sa renaki worko majje en wala sabbi biya yew ko ganduda ne
0: Allah wa
2: salum dañi
0: ahum
2: bisduma ak ustu wala jeewa ko ganduda ne salum wasi beto dal dum besdanta mo ni
0: wassalam
2: saba min husni islamil mar'i tardu ma la yaani ina jilla e ko ganduda ko ina nafa ne do acce kala ko ganduda dum ala na dum nafore dum yakki diine islam pour neddal diine mu yoro modde ngari naata e ko besdan dum e ko yoro yonata gede yesin kala ko ganduda dum yonata gede mu a dum acca dum wa fadu wadde dum woni ko ganduda mi addini dum do goroyol mon asil mon bida mon oustaz mohammed mahmoud ga ba seri mod mahmoud nyang kam adan no don waxtan bajgol magal do e assamadia tv mo yett fuf en mo jaar fuf en

0: ay tem te mbari njariñ lol Asamadi FM fi ci Touba 28 dendak al muntaha ci wetu bank bi 102.9 Asamadi dal lima soxla di deglu radio Asamadi FM 102.9 radio universite mondial telesarcel application bi ci Asamadiya andak boromi xam xam yu wuti ay tem te bari njariñ lol Asamadi FM fi ci Touba 28 dendak al muntaha ci wetu bank bi 102.9 Asamadiya dal lima soxla mom rek ma koy jox yene ki deglu radio Asamadiya FM 102.9 radio universite mondial telesarcel application bi ci Asamadiya andak boromi xam xam yu wuti ay tem te bari njariñ lol Asamadi FM fi ci Touba 28 dendak al muntaha ci wetu bank bi 102.9 Asamadi dal lima soxla mom rek ma koy jox yene ki deglu radio Asamadi FM 102.9 radio universite mondial telesarcel application bi ci Asamadiya andak boromi xam xam yu wuti ay tem te bari njariñ lol Asamadi FM fi ci Touba 28 dendak al muntaha ci wetu bank bi 102.9 Asamadi dal lima soxla mom rek ma koy jox yene ki deglu radio Asamadi FM 102.9 radio universite mondial telesarcel application bi ci Asamadiya andak boromi xam xam yu wuti ay tem te bari njariñ lol Asamadi FM fi ci Touba 28 dendak al muntaha ci wetu bank bi 102.9 Asamadiya dal lima soxla mom rek ma koy jox yene ki deglu radio Asamadi FM 102.9 radio universite mondial telesarcel application bi ci Asamadiya andak boromi xam xam yu wuti ay tem te bari njariñ lol Asamadi FM fi ci Touba 28 dendak al muntaha ci wetu bank bi 102.9 Asamadi dal lima soxla mom rek ma koy jox yene ki deglu radio Asamadi FM 102.9 radio universite mondial telesarcel
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نبير وخلبي أرشدا بوكي جلتي بوكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي لندي نيو تيغن غارفتين أو نيو di len ziyara bu baakha di jiter ci neew bek ziyara bi khalifatu am li taifatil muridiyya a cheikh mohammedin al muntaha di ko ñaanal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mu may ko fan wu guddul lol ba nal wu re wi mu yene ci ligep maam ju tedd ji cheikhul hadim cheikh amadou bamba mu matele ko ak mbollem julit mu ko yene di ziar bu baakha baax ko ndokel ci wéru tedd wi borom barab bi Seigneur Abdou Samed ci torob l'islam bi mu nek di bay yalla defal ko ci carton waye di len ndokel ci wéru tedd wi ñu nek muy sehru shafar salatul lazi fi kulli shahrin wa fi safar amani ala mahi ma labsa wa safar di wér wi nga xamni jamu ju nit am ci wér wi la ko amé nonu ko way kat wolof ba doon waxe rek budu won ak dem bi wolof nasaranu kon billahi nun ñepp dem ni ran muy wer wi nga xamni mbollem jammu ju rew mi am ak bitigi rew ñi ngi ko amé ci wer wu tedd wi nga xamni ci la serigne touba cheikh amadou bamba genné won gennam bu metti bobé gennam bu raglu bobé waye gennam bu bari won ñakare bobé ci soobu ci ab liggéey bu rëy.

waye ligéel ken yonte bi alayhi salatu wassalam te liko ci doon xaar lepp niñ ko waxe won ci suñu jotaay bi wessu xamna ko lata muy dem kon mu melni xamna lim doon wuti xamna natu yo ko ci doon fek waye xamna itam jafé jafé ya non lako doon waxe ci khasid ak asiru asiru ma labrani hina asiru wa dhanna al'ida'ni hunaka asiru nom kat ñing ma jital japp ni kat ap prisonnier la ci seen biir ku ñu note la ku ñi geuteun geutene la ngir genné ko waye fekk na jëmmi kessa rek lañ andal waye ruh ga mu ngi yaronte bi alayhi salatu wassalam ci bës bo be nga xamni bësub ñakare la ca mag ñim fi bayyi won ndax ñilin ñiko fi jël ci won ku ne xam na seen yene ci won cheikhul khadim du won yene genné ko touba rek wërele ko dekk yi delo ci ko ci jamm dedet dañ ko jël ci won rek ngir bëggën ko lor bëggën ko fakagal té mu doonon ku nak ku sétane wécc ci mbolam bakkar ak ñawteef bon warana sékk ak mom jël sék génné ko du dafa ray nit du dafa def aw ñawteef waye du dem du dafa togn boromam ba yoon wara dal ci kawam yoy yépp Seigne Touba muccion na ci kon dañ ko génné won ci ak togn waye togn gogou ñom dañ ko jappon ni ku ñuy note la fekk na mom amna lu mbeug té mënu ko am luddul dafa génn Touba waye tam duggu ci mbex mi ligéel yonnati bi alayhi salatu wassalam te garati fofu lay tambalé man dama ni bi nga xamé ni serigne bi duggu na ci bir gal gi ci la yalla waxe ak mom ni ko allamani rahman fi safina bi annani hadim zul madina nam la won rek serigne bi yam fofu depp ndax ci bir lako yalla xamalé ni ko yow mi kat yaay ligé kat yonnati bi alayhi salatu wassalam te yaay don kiram mu xet wi waye mu melni la budda mu ag ci lim jëm ag gi moy matale surut yi nga xamni deelante won nako yentiba ali sallatu wasallam muy ay natto yu tar lol mu man ko jaayante ci jaayante go xamni du jambat du yek aw metit du wokutu ngir yek banex du dox di gessu du am yitte ci fulen ma jeme ak fil ngeen ma jele lum ci doon da ci xaar ndigalal borom bi ba kérok yalla diko ci jox ndigal ndax bo gisee biñu dajek mom jewol waxna ko barki dem rek ñom kat biñu ne señ bi acci ñu dem mom da len ni aw mu ndigalul dem borom bi neena tay fi lay fanan kon koku dir bi mu sobo ci tukki bi yonenti bi rek ak yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ñoko doon joxay ordre mu koy exécuter mu sobu nak sobu gu wër li arab de as-sulukiya moy sobu go amul rekile sobu go amul yokatu sobu go amul deltu ginaaw way sobu go amul est ce du len wagn nangam ak nangam ak nangam mu affronté len ci aw fitam affronté len ci aw reuyum xel mu dal ngir xamni yalla mi borom kun fa yakun yalla mi ay al-bahil hadim yalla mi ar-rahman ar-rahim moko wër dar ko kep te kom kumu dar dara du sikki ci yow mo wara Seigne Touba and ak fit wowe nga xamni and nak mom benen bi ci top lepp lu waro ñew des nako ci avertir natu yi nak duñ ko muccilo du ci muccu waye dinañ ko xibaar ni ko nangam ak sangam mi ngi wajj mi ngi ñew waye la cey ñew di ay natu fala buddu mu teggu ci kawam ndax lolu moko jaayante won ba pare noné le Seigne bi nekk ak ñom ñu jaarale fiñ ko jaarale lim nañ ko kérok biñ ko jëlé djéwol aw ak mom ndar Louga Koki Dakaru ba Mayomba ci ay barap yo xamné kudul won ak Seigne Touba buñ la fa yobbo titangé rek man na la faat waxuma ak ñu jëflanté ak yow ci ay jëflanté yu metti ndax barap yu lendem lol ta xat waye barap yu bari lu mëna galankor nit ci ay mala waye barap yu bari ay lu raglu lu fa né lo xamné ñom ñafa doon diñax Seigne bi sax duñ fa nango ag ndax lendumaay barab bobé waye nga xamni Seigne bi lima leen waxon sank dafa jëlone yalla def ko muy wëttelam jëlën téré bi di alquranul karim def ko muy xaritam ci mbax gi ak ni nga xamé ni nit ki lepp lu muy ragal yalla rek la ci wara jital ndax lu yalla andul nit ki bëgg la ko def du antu lepp lu yalla and nak ngir nit ki bëgg la ko def
bo don daw fi ba safa ak marwa munu ci mucc nak yalla ci and waye ngor gak jom je mu deelene wut nak ñom dara manki wu ci ñom nak liñu naron amul bis buñ ci teggé sen tank moy fagal dal ko ak lor ko amul bis buñ xéeni nañ ko yeeram wañi wala ñu bayyi sa su nek ñu ngi xol pexé yuñ mëna def ngir jëm ji di serigne touba cheikh madou bamba dundam yam fofé ci sen ay loxo ba biñu démé ba nga xamni sen ay pexé jeexna def nañ ko lu ne gas nañ am pax mu tang jeur dugal ko ci nonu ñu defon suñu mam ibrahim ali salatu wassalam ci bi yalla naré nam mu mucc mu wax ko ci alquran ya narukuni ba'dan wa salaman ala ibrahim melakan wowe def nañ ko serigne touba waye tam pandr nañ ko ci nonu ñu defon suñu yonenti yalla aisha jël fukki goor ak ñett jox leen ay balu fital li leen kat na ngeen ko tiré waye li ci gëna yëm moy bal yi biñ ko soxé dafa wëlbeutiku dal ci seen kaw ñom bo lek fiñu takkon seigne touba mu tekké ko ñom ñu diko laaj kan mo la tekki mu leen yonnati bi alayhi salatu wassalam moma tekki nga xamni natu yi yiñ togon yonnati tek nañ ko serigne bi ndax ci alquran yalla ngina rayu leen ko sal jamu leen ko waye man yalla mako yegal mom yonnati yalla aisha ibn maryam mu bolé natu yu metti yu yagge yu tari waye tam yi nga xamni ñom ñi ko doon def xol lañ ko doon defé ak mbagnel gu tar ak ñeppité go xamni ayazu billah mëno xam fu mu tollu ndax mu melni seigne touba day jëm jo xamni daf doon déranger une go xamni yaqalu len dara waye ñom seen intérêt bop rek la doon xol ak intérêt bi nga xamni daan ñu jëgë ci nit bi daan ñew ci ñom moy nit bi dañu daan joxe lepp bo te joxe ci go ndax da joxe adiya waye tam ci mo ñu ko xañ ni xara bu xaba dal ko moy bu baati bi waye bu zahir be moy li mo waxon ci nit yi deug ni moy Seigne Touba liggéey bi mu bëggoon ci digënté mak yeen ci xalé salaam.

0: yokatu wala biscuit ñu mën ko atteindre ci
1: yegni jekku na Serigne Touba
0: ci ay metti juñ ko doon def waxna le legi dem nañ ba tele ñom
1: ben tubab ñew ci ñom ni len gis na ni tele ngeen ci seen waji ndax pexe yi ngeen xamone yep def ngeen ko ngir fat ko waye mu melni mbiri sotul li ci pexe moy da ngeen may jox nangam ci alal faye mako ma fexé sakalal len ko pexé ñu waxale bu jubo ñu jox ko li mu soxla jébal ko sëriñ bi mu jël sëriñ bi yépp ko ci cin lo xamni das koy xamb kubir ga rek fukki goor yu am lès ñoo koy japp ndax ak di sangi ñu duggal sëriñ Touba ci cin lolé diko tonk mbokki lan mo gëna metti li waye ci biir xamb gogu ñuy xamb sëriñ bi ñom japp nañ ñi seen xel ni mom mom kenen lañuy wax waye du ki won ki ñu don newon fi lata ñukoy duggal ci cin li bi nga xamé ni waxtu julli jotna sëriñ bi ni borom bi sa waxtu yu jotna te bëggé su ko fat te ñi ma duggal fi bëgguma def genn doye di bañu ñoxte ni dama bëgg genn fi ma nekk te lulu sa ciobare yalla ni ko dina yeb ci seen xel yi ñu ñew xol la ba xam ñor nga Allahu akbar ñu jog ñew di xol sëriñ bi na xam ñor na kulbiti cin gi ak ñokkite sëriñ bi mo ant te li cin loluy tang tang ci gisin wala ci yeg yeg ni ko cin luy bax la ka ca nek mom ñor na ci biir cin lol la sëriñ bi doon khasida tarife khasida ya rahman ya rahim te mo ne ci biir khasida gi mi ngi ñaanal bolem minde fi ya malikal mulki ya man jalla al hawadin irham jami' al wara ndax wara jojé ñoñ wo way ko bëgg na fagagal ci tinni bokku ñu ci won na am kay ñanga ci won waye mbaxuk Serigne Touba ak jangal ñu ni ak lu jafé jafé mëna bari bari lu choona taxtal bum la xir mukk ci fayonté wala di defant lu bon lolu Serigne Touba du ko jangalé kon ki nit ñi da na lottu ci xamal mom mom moy kat waye liñu ci dimbali rek limu wote te moy yuqku bi moy limu jëfëndiko képp ko xamné sama mbégg sa mbégg la kay nga sante lema yalla naka lañuy xamé ni ñun ñoo ngi ci mbéggup señ bi moy li ko yalla may ñu nangul ko ko moy nit ku nekkon ci ay jafé jafé nit ku toñ genn ko sa dëkk nit ku tek ay souffrance té defo dara reyo nit jaayo luñuy téré defo lu diiné téré ludul ne ci bëgg yalla gi ñu genné la kat ci gennin wu metti sonal la lol ci at yu bare bare bare bare ba sa bëgg ci Touba wax na ni da wax ni mag ñi ciat duguna ma ñu ko nula ciat duggi mu ni amon yene des Touba di jangale alquran to ku ne xam li ko xañon yu yep ñu xaj goko ci bare bare waye naka li ñi xam ni ci bëggu sëriñ bi lañ nek moy ni mu wote ciant gi te mom mu tambalé ko ci bopam ndax du sëriñ bi dafa woté cyant gi wotel ñuko boba di bi jëk waye dedet mom moko don def ci ak yelo bind ci lu bare bare bind ci lim don wax borom mom ci may yim ko defal ba muju may yi ëpp doole cyant yi waye tam muni ci tukki bi mu tukki ci lako yalla ubilé ay bunti cyant yo xamni ci la téel ab xolam ci lako muccele ci ay lor waye mu jël ko am tukki mani shukru lillahi hana fi turabi ni Serigne Touba neena sante yalla jotna ci sama souf si di Touba shukru lillahi hana fi turabi ba'da jamil sablu sabru fi i'tirabi ene ginnaw muñ gu rafet gi nga xamne muñ nako ci natu yi moy li ñu tambalé choone yak tartari ak liko noni tegon liñ ko doon jiñte defuko fagagali ndëgg sërëx yi waye tam diko toñtoñal lim gënal bëgg muy jaamu yalla légui ñuk koy bëgg xañ ndax bi muy julli ci gëj gi ñaar yi lañu tégon moy nénan ko do toñ sa borom do toñ sa morom te bo julle ci suñu gal gi di ñu toñ bo julli wul di nga toñ sa borom da ngay sét li nénañ ko do toñ sa borom do toñ sa morom bo julle suñu gal gi da ñu toñ bo julli wul da nga togn sa borom te la waxe waxam juree joji yek ni ga geejgi ab jaamu yalla la kop mom yalla tagatal koko bu meunti julli julle bu siw goge neena nak ginaaw natu yi jeexna jot na seuk nak warna wacc ci ñun ma sant yalla ci sama suuf si shukru ilahi khana fi turabi ba'da jamil sabri fi aqtarabi ginaaw muñ gu rafet gi nga xamne muñ na ko ci natu yi ak tartar yi nga xamne jall na ci sama ginaaw muni hawaltu shukru ilahi 'inda baladi wa kana lillahi wa safa haladi kon nak sant yalla jot na ci sama dekk bi ban dekk moy Touba al Mahrous moy dekk bi nga xamne serign bi bim koy sanc bëgg gi moy mu nekk dekk bu ñi yëge yalla mu nekk dekk bu ñi jaamo yalla mu nekk dekk bu ñi xëncio al Qur'an waye dekk bo xamne talu jangu yi du fay dekk bo xamne ñaan na fi borom bi bala maul jaar di ñew kacciori da nañ genn Touba dekk bobu la serign bi ni jot na sekk nak mu sant yalla ci soofam si waye jot na sekk mu sant yalla ci dekkam bi nga xamne ginnaw muñ gu rafet gi mu muñ ci nat yi ko yalla tek jeexna kon yow mi bëgg bokku ci mbegum serigne bi ndax do jangat ci li serigne bi wax shakiran li an'amihi moy xewal yi la yalla defal nga sant ko ko ñun dañu bax won ci ay banex ak noflay lañuy sant yalla waye serigne bi dañu jangal benen xéetu cyant moy choona yo xamni tekkes na la ko nga muñ ko bamu jeex dem indi ay ndam jël ndam ye tek fili ni na sante yalla ci genn gi ma gennon Touba genn gi ma gennon Mbacke Bari Jolof ligel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu nekkon sama bëgg waye mu nekkan ay escalier ngir ma mëna yegg fa nga xamni fofé la soxla won ngir jot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam noné lool la ko yalla defal ci may yu bari dama ni señ bi bimi dem ay mbous la gaddu ci zahir waye bimu delu ci duñu mbousé bamu fess waye da ko bayyi ci ginnaw ni nañ ma santale bisub genn ba ni ta'zim yow ma khuruji cheikh min darihi tuddu abi mbacke bari muni kon jotna sekk nak hada hana al waqt waqtu jotna ma sant yalla ci sama soufsi kon liñ leen ko waxe won bargi demu wote gi ko serigne fallu wote fi ci Touba al Mahrous du da togon rek xel mi ne ci wote dajale mouride dedet ndigalul serigne Touba la ñom ñi ku ci nek sa jëm fi tok waye mbollem xarakat yi ngay jëf serigne Touba la koy orienté ay beutam ngay gisé ay nopum ngay deglo waye tam aw lamagnam ngay waxé mu wote ko fi wotin wi nak ci ay shurut lepp lo xamni day dugg ci ak cyant moy durusul khasa'it qira'atul qur'an zikrullah ci kaddu gu gëna kawé li moy cyant gi la ca top moy berndé joxé xewal ak sol yéré taru waye bu ci poukuré and bu ci am folklore and ni kat ku ci teunku rafet nañu njoxtani dañu jéma barkélu ci niko serigne bi serigne Touba Cheikh Mamadou Bamba bëggé won moy ñu santé lako borom bi subhanahu wa ta'ala kon buriti ñu ngi leni soñu di soñu suñu bop ci xew xew bu reey bi nga xamné serigne bi santané nako té mag ñi fi nekkon bu ndan nangu xibar bobu dañuy japp ba paré djublu penku ndax maggu gu xibar bobu mag ndax dañu bëgg bayéku ba barké bobu ci mag ñi doon sakku ñun ñu wélessu ci wala dañ ko bëgg jëlé am po wala dañ ko bëgg jëlé magal jotna rek ñu joggé dëkk ak dëkk ñew lek naan solo photo delu ba dewan lolu ci gëna tuuti ndax li ci nekk ci ay barké ki ñëriñ bari na lool lool lool lool kon warna ci mourid budé mu xélu waye bu xélo ba paré mu xélu xamné sérigne bi leppam jariñ la sérigne bi leppum aw yiw la sérigne bi leppum barké la sérigne bi leppum tuyaba la kon mourid bi bëgg jariñu na teŋku ci néeku sérigne bi bëggé moy sant yalla ci dimbali gi ñu Serigne Touba dimbali ñu doon ay talibé yu dëggal waye sant Serigne Touba ci liggéey bu reuy bi nga xam liggéeyal nako yoni tiba alayhi salatu wassalam muy liggéey bu sel te borom nanguko waye tam ñu sant yalla ci dimbali gi ñu dimbali ba Serigne Touba tam ñu ci ay talibem te ñu xéba di lool te bari bakkar te taqrib lendeum keuriss waye loolu nañ ko wasanté kon niñ leen koy fatalé diko fatalé suñu bop di leen ñaax di sakku itam yor yoruk magal gi nga xamni balan fa lan jël sé won señ bi fele ci mbacké bari jollof né mouriti ming waxtu wo nga xamni kun fa jël sé won sa mbokk da nga ko jaay sa bakkan ni du dem ndax du jëmmi ki dam waye jëmmi ñu ko jël ci du jëmmi ki dam aw fitam ak ñemem waye jëmmi ñu ko jël ci senuk say say ak senuk mon ak bëgg na galankor liggey bu reuy bi nga xamni señ bi bëggon nako liggey moy l'islam taxaw jonnu joge ci sëngem geek ñak taxaw gi nga xamni l'islam ñakon nako ko taxaw mom nak mu jokk volontaire ni lil mustafa na waytu ma yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu mbokki ki mo señ touba ki mo liggey bu reuy bi ki mo jaayante ak yalla ki mo jaayante yonnati ma alayhi salatu wassalam ci ay nat yo xamne metit bi foko takawé sunako kon yow mi di ñew touba xelul bul nangu dara lula yakal tuyaba ji bul nangu def dara lula yakal barke bu tedd bi bul nangu mukk bokku ci ñi serigne bi jeppi wala ñi serigne bi laxas senuk magal ba mu ag mu sanniko ndax dara rafetu ci dara baxu ci muy goor muy jigen yeen jigen ñi soxto am leen wor ma ci dekk bi melokan wi cholin geek jefini ak xet yi ngeen di def sen geuti ak sen loxoy muy pose xef yek greffage yek onguli sip yi dang yi ñi fant boolim jumtu kay go xamne serigne bi da koy téré ñu ngi leen koy fatali ngeen bayyi ci xel touba kat ñi fi ne ñu bay faali jël nañ sen ay matukay ag nañ ci ba fu ñu leen signalé ku nekkul ci lu bokk ak li dekk bi bëgg dañ la fekk ci barab ba nga ne budé sa kër dañ la ko tejeel li dess ci magal gi do ko fi magalé nit ku ne nak yay am fulak fayda ba kenn dula geusax geusaxé ka gatti gatti ci biru dekk ci togn go xamné togn nga ko ndax touba momelu borom la touba dekk borom la touba sanju borom la mu sanju ko bi fi dara nekul mu dekk fi bi dara lepp jafé mu dekk fi bi dekkin metté ay allah ak ndanda fay fay ay gaynde gi til na fi serigne bi ñew fakku dekk fi kon mbokki té mo bokku ci ñaari dëkk yi nga xamni moko gënal ndax Yalla moko sant mu santiko muy Touba ak Daru Salam kon mbokki da ngeen waslu ak bu baax goor Yalla yeet kabi Touba yi ñi xëc ba ci omi yeen xéetu cëlin yi waté fi bari yi seen yi ngeen di tak ci seen baati da ngeen ko watandiku ndax kat dañ koy ay ci dëkk bi té as gor kat day fexé ba lay neex borom kër ga mu diko def ndax olof neena waxtaan day neex borom kër té non ñi leen ko waxé Touba momelu borom la ci lu wer yeen ñi dekk ci biir kër yeet gañ di leen dalsil am leen fulu ju mat sekk ba lepp lu fi way bëgg def te sëriñ bi tere ko xar ci sa tanku tuway ba bum ko def lankal ba teud ci naaj wax waye tam na la fekk yow miñu fekk ci kër gi nga matalé sart yi nga xamni sëriñ bi tere nako ci dekkam bu tedd bi di Touba ñu leen di tuubal bu baax di leen fatali li nga xamni noko bok du ko ci nekk yene sa bop ñariñ bëgguñu kenn lolo bëgguñu kenn dajik merum sëriñ bi bëgguñu kenn togn sëriñ bi ndax mom kat meram xajna ci ñun suñu mer xaj meram xajul ci ñun ndax daf ñoo jëriñ te ñun jëriñun ko dara daf ñoo mënal te mënuluñ ko dara daf ñoo sauvé te mënuñu ko sauvé ëlëk kon nak nañu fexé ba ni ko sëriñ bi bëggé wallay nañ ko défé nonu yeen ñi ne ci kër yi suxtu ñu leen koy soñ ñi ne ci mbéddi ñu muñëlanté magal yagul leg legi ciow li bari gañ nga ma gañoma def nga ma nangam nañu yaatal xoli nañ ko tapé nañu yaatalante nañu dimbalante atazimu bihabillahi jami'an wala tafarahu ta'awunu 'alal birri wa taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wa 'udwan nañi dimbalante ci ak mbax ak ragal yalla xamni ñun ñepp ay jamm yalla lañ liñu fi dajale kat buñu xolé ki tax ñu dajé fi cione yi ma dajoon ñun duñu daj xaj ba kon ñu ngi leen di soño bu baax baax baax ile ndokel di wax yalla ni ci yalla yagale ak jam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin yalla bu mu nek suñu mujjuntu magal di ñaanal cheikh mohammedin muntaha yalla nako fi yalla bayyi ay junni magal mu yag ñu jité yag teew suñu kanam yag ñu soñ yag ñu jajj way tam yag ñu gindi wallahi limay wax ni bu doon yalla dañi na ku ne dag ci say at jox suñu muntaha sallaw do na dundu bodal murid yep yene mu yag fi day tel na fi yag kon ñu ngi leen doon fatali yene ngi ñu doon tewlu seen radio asama dfm 102.9
0: nek fi ci Touba 28 janok Seigne Motlam Seigne Fallou di len wax ni comme ni rek non itam ci télé bi de ngi fi sétane ay programme yu am solo li ñu wax safariyati anda sabah wa fil masa'i moy mission yo xamne yépp ñu ngi jëm ci safar gi waxtane Seigne Touba tawhid Seigne Touba ak alquran Seigne Touba ak sunna wa itam Seigne Touba ak mag ñi Seigne Touba ak nangam foko feug rek nga yakani fofu la Seigne Touba mané waye lool liko waral moy mat gi mu mat seuk te mat liko borom bi subhanahu wa ta'ala don doy kon jarama yalla ñu yalla fayal Seigne Touba yalla ñu yalla fayal Seigne Touba yalla ñu yalla fayal Cheikhul Khadim Cheikh Ahmed Bamba jeureujeufati Seigne Touba jeureujeufati Seigne Touba jaraw lak Imam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine kon mbokki ñu leni jox dig dajé ci benen jotay ci sen télé radiovision Assamadi FM 102.9 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: makida bo xamne pexé mo xamne dana delu wat ci nasaran ba nga xamne bu doon non met pexé mi faso war la dañ nan faso danel nako faso nermel nako wa inda galwa atala allah umraka ya shamsal huda fastabir ridwani wal madad ba nga ge galwa yow mi nga xamne cheikhul khadim cheikh amadou bamba yalla yalla guddal saw fan lako ci tek ndax jamono yimi way téré bi seigne bagui fi mune ko nak ba nga démé galwa da nga mujj di jantup njub waye da nga mujj di ko xamné lam doon wut muy ngeureumal yalla amé nako galwa waye da nga mujj di ko xamné bu doon laaj yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla jox nako lam ko doon laaj kérok ca barab bob ñuy wax galwa kon teunk na barab yoyu ci gattal bu ci nek ma dess na ci del ci wat lam def galwa lam def konakiri lam def liberville lam def fenen waye comme waxtu dafa gatt dañuy teunk ci way bo gile sharh bi wax ji day mujj tra bi day jeex tak motax mané ko waxat raja'ta bima lam yarji'an nabihi dhul hajj wal ghazwi aw dhut tajri min rifadin and nga ci xont and ci dundu andi ci ndimbal lo xamne bi ngay ñibisi andi nga ko ta koy aji musuko andi bi ngay ñibisi andi nga ko ta ko xexi musuko andi bi ngay ñibisi andi nga ko ta koy commerce musuko andi kon andi nga lo xamne yow rek ya ko jëri ci sa tukki bobu ginaaw bo jaxeso ak say non sama ne xiji jul yu manki toti moy juroom ñetti at yu manki toti no dikke mun ko waji ta rahmat rabbin la sharika lahu bi nga ñëwé da nga ñëw nek yërmane yalla mi nga xamné amul kenn kuñ koy dénalé nek yërmane yalla da bokku tak ñu def la ngay yërmane yalla bi nga nekké yërmane yalla ku soxla yërmane yalla bu diké dina ko fi jëlé waye bi nga nekké yërmane yalla te kenn soxla wul ci yow yërmane yalla yépp kenn du ko fi jëlé motax ñu wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin moy yéfari sax ci yërmane gi lañ bokkon dañoo bëggul seen wal julit yi bëgg seen wal bi ndiké ñum jël seen wal kon seigne touba day yërmane jo xamné bi ndiké ku bëgg sa wal so diké dana la fekk mu la yamum li ku ko bëggul ba jël fi woko yit mu bayil ko fi nak keneen mo dama ne ko waji'ta rahmat rabbin la sharika lahu rahmata li zalimin wa akhi sabqin wa muqtasidin bi nga diké ñepp nga jari togn kat bi ya tax mu mucc ki doon daw xel wu reuy ci yalla ya tax mu yegg ci yalla ki nekkon ci digënté bi aw yoonam gaawulit ya koy ok kon seigne touba bayiwul kenn ki togn bari ay bakkar lol sax ñibisi sipina ay bakkar kon koku jël na walam ci yermande ji ki nga xamne nak dafa sori won lol ci yalla dina xel wu metti bi nga diké yokkoan nga ko dolay mu gëna mëna jëm ci yalla koku batay defal nga ko dara ki nga da nekkon ci digg bi nak di tayel ak sawar bi nga diké di nga tayel ga bam seen wécc nga jël sawar ga tek fa kon bobu dik rek koku botam batay jël nga ko ci yalla mara man ko nak qad sirta ruknan maladan yustajaru bihi tawi ilayka ufudun nasi in tufidi neena ko dik nga dik mujjidi ab ponku dik mujjidi ab poto dik mujjidi ab weru way bo xane kat de sa wara ñew ci mom di xettaliku ak weru ci cheikhul khadim ci amadou bam sawé bi nga doone ak wër way nak ay délégation nit ñu bari ñoy ñew ci yow ngir xamné ab wër way ka sutna siwana wa qudna ghayrana bika ya shaykhi walaw laka ma qudna walam nasbi sanganan kudut nun noy sangob koka wamat nan kudut nun no lay wamat kon noy wamata kadi lepp nak bika ya cheikh ci sa daraje yow cheikhul khadim kon sa barke monu may sa daraje monu may ñuy ay sang yuy sangé di wamat kat yuy wamate mané ko wala laka dogon ko yow kat ma qudna duñu wamat ken wala nasudi duñu sang ken kon nun muridi jafandu gëñu jafandu ci yow motax ñi jëfëndu wul ci yow nuy seeni sëriñ di leen jariñ ci sa barké di leen wam mat ci sa barké dogon ko nak sa barké nak duñ ko man kon nak ku mel ni ku ko am bokk yi haqqun ala kulli shakhsin mu'minin fikran an yu'mila al fikra fikum kullama amadin muné kon lu yalla ci jep jëm jo xamné am nga xel moy jëfëndiko nga jëfëndiko sam xel yow mi amum xel cheikh khadim mi ñing ci jëfëndiko xel nak moy da nga xamné du kenn kenn du mom mo man ñep te lewto wuta kenn so jëfëndiko sa xel ci mom nak ci non ci jamono ju ne nga koy jëfëndiko sam xel te bañ ko jëfëndiko tay bo legge nga bayiko kon nga xamné cheikh khadim mi kenn la ko xamné sun borom ko fi andi mu nek rahma joju mo xon legge ci gennam mo do mo ne fa kullu mar'in mujidin madha ghayrikum fa innahu 'inda ahli al-'ilm lam yujdi kep ko xane dañ ne man na way ko rafeti way la mu way kenen balafi ko ka day ci ñen xam xam dañ nan ko yow rafeto ay way ndax bo rafetone ay way da nga warar way ki rafeti jëf mu cheikhul khadim cheikh amadou bamba waye boko fi baye bëgg way kenen say way du mëna doon way yu rafet ndax la ngay wax koko dana am epnop wala mu am iqra khaba bal ca wala nga demal ca dayo dana waral way ku bari wul ay may da nga bëgg may yu bari da ngay khababal ci may jambur bëgg ko askanale soy way Seigne Touba nak lo bari bari ab xam xam ak lo bari bari xalaat da ngay dugg ci biir geej rek Seigne Touba di geej gi ngay loccé bi ci biir kon motax mu ne képp ku mëna way bo fi bayé Seigne Touba way kenen ku du Seigne Touba say way duñ ko japp ci ñun xam xam ña muy way yu rafet na itra'ul madih dana ci am lakin fana'uka yu'yi كل مفلقنا ولو بألف لسان ثم ألف يد منكو ساك واي يو تاغلا دا فاي لوتال سون واي تيب نيغا خاندي دانيو بري خام خام لو واي بري بري خام خام دي نجومال واي بن لا جوخون جوني لامي جوخ لا جوني لوخو جوني لامي يي دي خلات دي واخ جوني لوخو يي دي بيند نينا داغا نوت سي تاغ شيخ الخديم شيخ امرو بامبا مومي kon kim wax dimension bim ko andil radiyallahu anhu fim jaar ba am lim am radiyallahu anhu bim fa joge nak andi gim ko andi wat ci non sun yon neeku ci ba nopi yonam sun mo nekkal ci sun yon dem do xam sa yon neeku ci ba nopi nak ñu nekkal ci saw yon moy ñu bolale tukki bu mete non dem xamoo fo jëm kila yobbu beggula sopp la waxtu ne nga dess fa mo gëna nga ñibisi nga dem ak jamm and ak koku muso ko bayyi xel jël sa borom diko bayyi xel yent bi sallam di sa wëttal ahnu badrin di say andando nga dem ci lolu ba delusi ña nga fa bayyi won ñom nga ne len nak bisub tay bi dama bëgg lama andi won ci tukki ba ci ay jafé jafé mom da len ump way la ci banex xali ñu bokk ko bokk yi ki moy cheikh khadim cheikh amadou bamba ci dimension bi gëna gatt ci ta'rif ko muy melal mo tax bimu dibe ci tukki ba ñew lam wax moy bisub dem balay magal loolu kimaane la biñ may bëgg tek liñ may bëgg tek ci la contane bay magal tuddé ko ak kemp biñ ko téggé nak sun borom mi ko téggé won sant na ko jéggal na ñiñ ko doon ñi ko doon tek sama kaw ndax ñoo ñu mom ay digël rek lañ ci ñoon way seen yoon nekku ci mu dem delu ci di sant lu tambalé ci kaf mi ganar ba ci gëlé bokk yi lo xamne yow biñ ko defare ya ko lek ak say gan nan ko ak say gan banexu ca ya ak say gan te bu elegete fay kat bi di fay cheikh khadim cheikh amadou bamba dana la fay ya ak say gan kon rahma ngo bu batam rahma non ngui deg kon magal gi li ci way def cheikh sal mak dana wax nan bu ñaar dende kenn ki fonk ko ki jeñu fonk ko bala dewen kako fonkon dana gis limi tane kiko fonkon mag ñe nak gëm guñu gëmon sëriñ bi deggal guñu deggalon dañ ko lan tudde tabaski waat amna ci ño xamne dañ dan dégg seen xarum tabaski ba magal sëriñ bi ne ba lekk ko tudde ndax la dañ do bida nañ ko tudde ak magal muy ak kent loolu mo waral bu bis ba dikke fu way nek bu jëk da nga and ak ñinga mëna andal ci tundu wa mbaa ci dekk ba ngeen maasé ko def cheikh mamadou fadil bimu ñëwee ci radiyallahu anhu ak defarum jumaa jeeg roñum xeer yeeg yu bare bari ci liggéey dëkk bi ci la daal tàmbalee nag ñu koy def biir Touba ñun ñëpp di ñëw. Boobaag léegi ni muy fonctionné di ko dox ci wàllug économique, ci wàllug yokk pas-pas, ci wàllug tiital noonu boo xam ne xëy na sëriñ bi néexu ko, loolu rek yar na màggal tool bi di ko defal seen xeli bopp rawatina na biñ ca dajeeg ndigalal sëriñ bi. Muy nag loo xam ne it bokk yi bi sëriñ bi di dem ci géej gi ak bi mu dikkee lépp matul juróom fukki at ak dundam eggulool juróom fukki at. Kon bu dik kon ki manque juróom fukki at taxawal lim taxawal, dem fi mu dem, yar ñi mu yar, def li mu def, waay waay bu ëllëgëtee lam loolee mu defoon, ku weesu juróom fukki at bul ko yàq, ku àggul si juróom fukki at bul ko yàq. Ndax lan? Ki ko doon def jamono yi mu ko doon def dafa defal boppam defaale la, ni la kaay bokk ci kaay bokk ci nag bi la ko waxee da ngay naan lu ma ciy bokkee ñu ne lii, luy tax bu ma ci bokkee mu yàqu ñu ne la lii, luy tax bu ma ci bokkee njëriñu ñu ne la lii. Saa yu ne tombalee tomb yooyu rek sag bokk ci war naa doon bokk goo xam ne kon bu yomb lay doon. Ndax bi sëñ bi dem ci géej gi ku mu àndaloon tey, wala bi muy jàkkaaloog nasaraan bi ku mu àndaloon tey, wala bi muy daccoona ya ak xiif baag météo wa ku mu àndaloon tey, waaye déedéet ànduta kenn jenn jëmbi boppam jee. Moo tax nag comme ci ne ci nga bokk yéene gum yéene ñëpp jàmm, yéene gum yéene ñëpp ak texe. Ndax wax na ko su ma delluwaatee ci sama dëkk ba sama dellu gi nay seenu texe ñoom sama nit ña. Allahu akbar. Su ma delluwaatee ci sama dëkk ba sama dellu gi nay seenu texe ñoom nit ña. Kon ku bëgg a bokk ci texe googu nag da ngay respecté normes yi. Sooy màggali Touba na nga xam ne tukki woo rek benn voyage boo xam ne voyage particulier la déedéet. Da ngaa dem di wuy ji koo xam ne daa wuti woon ne la kaay ñu bokk li ma am. Kon saw melox war naa rafet, sa yéene war naa rafet, say wax war naa rafet, saw doxin war naa rafet. Ndax lan? Liñ la boole ak rafetal la tudd. Te alxoa daf ne li yabluwakumu ayyukumu ahsanu amalan. Ëllëg bu suñu borom di laaj jaam ñi la muy laaj mooy yéen ñi defoon lu rafet ku ci gën a rafet jëf bokk yi fu ñuy laaje lu rafet ku fa yóbbu lu ñaaw foo jëm. Nga ne afxala tafdil bi ci rafet la ñuy course maanaam ki dañuy dàqee. Ñu seet kan ci yéen moo gën a rafet jëf, kii mën naa rafet jëf, kii gën ko rafet jëf, kii gën ko rafet jëf. Kon nekkate jëf ju rafet ji gën a rafet la ñuy taam. Kon taalib buy dem Touba na tànn melokaan wa gën a rafet yuwe xam ne lii dañ ko cee boole te lii ñu ko boole ak rafetal la. Ki mi fekk seetam am na lu ko war ndax dëkk Touba dëkkaaleeg sëriñ bi ñu jàppale waa Touba ba ki fi mësta ñëw sax bu àndee ki fi mësta ñëw da ko naan ah yéen di seen waa dëkk ba. Wàcc fi gis koo xam ne day ñàkkug taalib yi, wàcc fi gis koo xam ne ab yaram matul, wàcc fi gis yooyu dara jëru ko ci waa Touba. Kon ñoom itam nañ doon ñi nga xam ne ñooy ñooy ganale di dalal ak a teeru ñi fi jëm si. Waaye nañ mel ci melokaan yi sëriñ bi bëgg, di wax waxin wi sëriñ bi bëgg, di def defin wi sëriñ bi bëgg, dalal gan ñi te yaatal leen ni ko sëriñ bi bëgg. Lii buñ ko defee màggal lay doon goo xam ne bu pay gaa charte bi dana niroog gisaaw bi, li nga lebaloon dana niroog luñ lay fay. Bokk yi sens contraire bi dara jëru ko. Jóge fa nga jóge meloon na nga meloon ba nga ñëwagut ci màggal gi. Andaale li ñuy teel ci màggal gépp di ko def ci biir dëkk sëñ Touba bii kenn ku ne war nga ko rus war nga ko jom. Ki jóge ca dëkk baat yàkkamtee egsi ci dëkk sëñ Touba bi ba gis taalibi sëñ Touba yi kenn ku nekk war ngaa niroog taalibi sëñ Touba boobu ëllëgëtee kooka buy nettali waa dëkkam daan taalibi sëñ Touba yee ko baax ak ñoo yuwe ak ñoo laabiir ak ñoo yu bare. Waaye boo fi xor ñoo ñëlee nit mbàgg teg ko fi du ko yàlla tegut bu delluwaatee di nettali la muy wax du rafet. Te cheikh ba nee na wa alam bi anna dayfa muxbiru ahlihi bi mabitihi abadan wa in lam yusali. Gan day bu demee donte néewuñ ko fa nga yendu, néewuñ ko fa nga fanaani, il faut que moom dana ne fa ma yendu ak fa ma fanaan ak ña ma yendaloon ak ña ma fanaanuloon. Kon fexe ba bokk ci waa Touba ñi nga xam ne bu ñuy nettali seenum fanaan feneen dana niroog li ko sëriñ bi bëggee lool dana tek fele kon da nga am ci magal gi yitam li nga bëgg waye ki ñew ak kim fi fekk ci ñepp nak ko xamne nak melo ni serigne bi bëgg bi ngay ñew melo ni serigne bëgg bi ngay ganale gan serigne bi loolu serigne bir man ko sétal kon nak bokk yi ñu teunk fofu ci magal gi liko cheikh abdou djol masxari tuddé ci gattal ci marahil yoy muy état bi serigne touba jaar dana ki di kan nak ci bir yété barab bu nek ñu léral leen la fa serigne bi wax ak lam fa def ak lam fa am ak la nga xalé tek nañ ko ci ay nattu insha allah rabbi seen bokk seen xarit ma faraka mi cheikh sall mbek ko ñu ci asamadiya den ñoko siyar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini lu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak Asamadiya TV gir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini lu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadiya TV Shaytanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina mawlana muhammadul makin wa ala alihi wa ashabi ghuril mayamin wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin kharajtu yawm as-sabt samil asr li khidmati al-mukhtar fi shahri safar wa bi kalami sudur al-qawmi al-mu'minina mughdan an nawmi mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaabu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñukal khayr khadim ci cheikhna cheikh ahmad bamba khadim rasul ñu ñaanal cheikh mohammed al muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wërël ko non lañ koy ñaanal mbokk julit yépp waye non lañ koy ñaanalé mbokk talib yépp mbokk yi am nañ bëkté bu baaxa baax ci émission bu am solo bi nga xamni ñu ngi tuddu safar yaat di am fi ci télévision asamadiya tv tay nak mbokk yi ñu am mbekté fasiyene waxtane yoonu gannaar nak buñu ko waxé ñu dalal ko xamné yaakaar na li mbokk yi ñun ñepp xam nañ ko ci maîtriser bu maîtriser yoonu gannaar waye xam nañ ko muy ndaw lo xamné dafa gëstu li nga xamné moy yoonu mouride waye rawatina yoonu gannaar mu dund fa def fa liggéey yu ama am solo doone ndaw lo xamni ni ngi ko xam ci gestu ak jangale di professeur waye doon ko xamne liggey bu tedd bi nga xamni mom lañu defal Serigne Touba muy magal gi mu yor ci commission bo xamni mo dox digeentem mo dox digeunte Serigne bi ak li nga xamni moy lepp lu jëm ci rewi nar yi muy lu ama am solo muy kan muy Serigne Murtada Bousso waye doyna rek ni la garwa ndax Serigne Alhadji Bousso mi nga xamni moy imam djumaay touba ji mom moy wajuram te xam ngeen ni serigne alhadji bousso momu serigne afia bousso mi nga xam ni mo bokk ak soxna o bousso wajuru cheikh mon fadal moy wajuram kon day melni du don ki man ci serigne mutla taw taxaw liggey mamam ju tedd ji muy liggey bu ganjaru bi nga xam ni serigne touba dañ ko bayil ñu wara sekkal mom nak waxtaan yoonu gannaar yaakaar na ni damay wax ni tariku yoonu mouride dara umbu ko ci way rawatina nak gannaar ni fasiyene cheikh ak mom waxtane mom serigne mourtala bousso gina buñ ko jaajeufele kagn ko waye ñaanal ko sakku ci mom ñaan ci liggey bu tedd bi nga xamni mi ngi koy taxawul serigne touba ci waxtu wu nek muy exemple ci lepp ndaw lo xamni yaakar na serigne touba rawatina ñu lay tuddu di tuddu serigne touba kon serigne mourtala dama lay bayyi nga nuyo so nuyo ba pare ñu doora dugg nak ci li nga xamni moy waxtaan li ma koy faral di waxe man nañu boole sax nuyo bi ak dugg ci li nga xamni moy deug deug tem bi du ñak di nga ci def ab laytay bu ndaw fatali wat ni dimmi cheikhul khadim mi ñi waxtale ci bopom su ko defé nak ñu doora dugg na mu basaratal ci yoonu gannaar kon dama lay bayyi nga boole nuyo bi ak portalel cheikhul khadim mi ñi waxtale ñu doora dugg nak ci tukkib gannaar bi insha Allah ta'ala.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallim ajma'in. Alhaji Serigne Kosso ñoo ngi lay nuyu bu baax, ñoo ngi tek suñu nuyoo bi ci loxo, bëgg nga jàllaleel ñu ko ci waa Assamadiya di suñu këruk bopp gi organe presse bu am solo bi nga xam ne ngànnaay la loo xam ne daas nañ ko bam ñëw lool, waaye dara taxu ko jóg lu rek liggéeyal l'islam ci toolu Serigne Touba Cheikhul Khadim bi. Ñoo ngi sant bu baax Assamadiya di ko kañ ñoom moom tam loo ma kañ kañal ma ko Assamadiya rek, loolu laa la ñaan. Kenn mënta tudd Assamadiya, ci tuddoo Cheikh Abdou Samad wa kullu hazin min sumaahu sama. Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouin bu moom Cheikhul Khadim di nit ku baax, di koo xamante ni yitteem mooy bokk ci ñi nga xam ne ñaanug maamam gi dana nangoo ci moom, donte yéene na sax mu nangoo ci ñëpp, waaye góorgóorlu na moom ba ñaan gi nangoo ci moom. Zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu wa hab lana zuriyatan tudimu al amala salih ya khadim. Ñu ngi ciy góorgóorlu ci lu ma lu mënut. Assamadiya gii de muy man muy ñeneen ñu baree bari bari na ñu ci ñoo xam ne boo leen ci woowoon mën nañoo ñàkk jot lool nekk ci yeneen, waaye Serigne Abdou Samad lañ xamul lu ñu koy def ngir li may bëgg a wax. Dana ci sonn lool, dana ko yitte woo ba nga xam ne lii ngay bëgg a def doy na waar daal. Maam fu mu koy àgg kiimaan la, waxtu wu ne jaral na ko woo la coordonneel la ko ba lii mën a nekk. Boo amee xel di xalaat nag da nga ne waaw Serigne Abdou Samad mii di wax dëgg yàlla bëgg na lu baax loolu, waaye waruma gën a bëgg lu baax. Coonaam bii kenn fayu ko dara, amul kenn ku koy jox lenn. Taxawal na kër gii ba mu sotti, bu ko neexoon ne Murtala diw kër gi seenu kër la, mi ngi noonu yéen a xam bu ngeen demee baax na, bu ngeen demul ñu buñ fa tegee la neen seen responsabilité la, ndax man taxawalal leen ko la man dëgg yàlla. Moo tax nag alal aqal li gën néew boobu gunge ko ci moom, jàpp naa ne mënta ñàkk dëgg jàmbaar la dëgg mi ngi wane yoon. Bu ngeen seqee dara ci liggéey bii de lu leen boole foo ko fekk rek xamal ne luy jariñ yoon rek la, du leen lu jëm ci boppam. Waaye da ngay gis yittewoo gi mu koy tewoo, da ngay gis soññ gi mu la ciy soññ ak ñàkk découragé. Mag la moo ñu mag fuuf, sunu kilifa la. Mënoon nga koo jëlale léeg-léeg mu wax la dara, wala nga am noo doxee ak moom, bu ko neexoon gis boppam te sañ na ko it, ndax koo xam ne yaa ko jaboote dëgg bu defee leen li war nga koo mën a mere, waaye loolu du ko ci fekk. Day xam ne rek yitte ji lim yittewoo moo gën a kawe, moo tax dana ci def lu mën ak lu mënu. Ñoo ngi koy ndokkeel, ñoo ngi koy kañ, ñoo ngi ñaan it nag yàlla gën koo teg loxo ci barke maam ji Cheikhul Khadim mi liggéeyal. Ñoo ngi ñaan it nag nit ñi bàyyi xel ne ñoom la liggéeyal ñun taalibe yi, ñu xam loolu suñu alal la. Moo tax nag ni mu fexee ba taxawalal ñu lii, ku ci nekk nag na nga góorgóorlu ba xool foo ko mën a jàppale nga jàppale ko fa. Moo tax nag ñi nga xam ne ñëw noonu rek defal koy waxtaanal ko ci tem boo xamante ni ñëpp lay jëriñ, nga xam ne yow wóor na mën yaa ko ci ëppale fuuf, ñooñu moom jàpp naa ne amatuñ ngant ci li muy wax. Keneen ku mën a doon it nag xoolal rek am na foo ko mën a féete, ku mën a doon muy commerçant bi, muy keneen ki, muy kilifa gi, donte sax muy keneen koo xamante ni sax ñaan bu baax rek la ko mën a ñaanal, waaye ku ci nekk dara nañ ko jàppale ko mooy jàppale l'islam rek. Ndax Samadiya bii de bu taxawee rek alhamdulilah nañ xam ne l'islam mooy taxaw. Li taxoon Serigne Touba taxawal dëkk bii maskana taalimi wa mawdi' al fikrati wa tafhimi ba mu jeex, loolu dong la fi woo woote wuñ fi leneen. Maa ngi santaat bu baax yàlla subhanahu wa taala di tawassul ci sunu Serigne Maulana Cheikhul Khadim ci béy yi nga xam ne yépp moo ko wax ca wax ko rek ci solos gànnaar ngir barkeloo ko. Man zanna sayri ghibba aami ak sasin misla masiri rasa aami jey sasin sabata kawnuhu jahulan gumra bal huwa tatyibu al ali lil umra. Agit ataani al xayru min rabbi bi takraari la siyama inda biiri al xayri jarraari. Niki noonu ba tey inna allazi hamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsaara lahu thanaa'i wa ridwaani bila saxatin muzqaada li min bani daymaana ansaara lillahi kulli lada abaari makrumatin min hartahalna wa fiha jama man zaara inna allazina ila sarsaara qad qasadu ziyaarati faaraqu daarayn aw zaara. Maa ngi tawassul di ñaan ci barke serigne bi ci beuy yoy nga xamne yépp solos gannaar ak la ci waxe mom lay ubbe jotaay bi ku ne xam na ne nga na ubbi tuti ci gannaar ak serigne bi yaatu na lool histoire li arabiy di wax rek day netti wat bopam ak tariikh yoy dina so danaka rek nañ japp ne dafa lekkelo ak yoonu murid gi mi gannaar yalla ñu yag boole yalla nak ñum boole nit ci señu doon def rek lañ ci war def rafetal ak teyebu deugal xamne yalla bu ko neexon amna rew yi ñu sori yo xamne xeq ñok ñom lenn xeq ñok yoonu murid bu neexon yalla li ñu gannaar di jégué jégué non lañu def ak ñom duñ xeq ñom dara bëgguma tud na di ci demel rew wa yalla ñu boole boole ñu dekkale ñu ñu den ci joxraf ni suega ñoo dekk boole ñu ba lu jitu ñi am indépendance ñoo bokkon ben atté bu ñëk capital murtani nekkon na ndar gi jappal ne boole ñu lu ciulu bare bare bare ci culture jang ñu bare bare ci ñun dem doon jangé fofu gannaar ni ko doon batay wa gannaar yi yag ñoo fi ci ñun commerce mi ñu xeqon ko bu baaxa baax xeqon tasawuf bi nga xamne moñu boole al ihsan nga xamne jappal ne tariixe yi nekk Sénégal na ci indi rek suñu tariixe bokk bi tariixal yoonu murid ci Serigne Touba la soso waye yoonu murid rek digënté tariixe yoonu murid wi ak gannaar rek histoire bi gudduna dana ko indi ci bi roxtan wax duma ko wax moy ndax wërdu yoonu murid soso na bu yagg ci gannaar ci mbacké kadio waye bi nga xamanteni dem na bay am wërdu bopam waxé na wërdu yoonu murid yalla day malé da ko dencal Serigne bop ak gannaar jox ko lor ak malé xamalé lekkelo nak yoonu murid motax la ci suñu gëstukat yu magé fofu ci gannaar naan sarsara mahdu tariqal muridiyé moy berso bi liñ ci djublu rek moy yoonu murid amna développement bu mu développer amna lu bes bes tatawur bu mu am bo xamne sarsar la amé moy am wërdu wo xamne nak bokku te wërdu ma shaykh yi ñëk yi tariikh bi nak bam soso yag na mu baye xel lool yenen bo la ñuy bare bare ba yoonu murid amagut yoonu murid yagagut nonu téméré tak nangam am lu yag da ngay xamne kon am lu ko jittu won da nga xamne señ bi kon feñ na ba bi mi wote yoonu murid yenen wërdu mo fi amon waye li ci yému sax moy wërdu yi amon ñun ñima ci djoul moy ñi nga xamné fi la señ bi bok ci ñom nga xamné lañ nekkon ci la nekkon moy wajurum mamour ante seli muy ni jaayam señ bousso bi ñoo nga xamné ñoko ño defal señ bi lepp ñoko yatt ci ñom la nekkon wërdu ñoo don sax gannaar la jëgë ndax wërdu khadir la won jëgë ci cheikh sidil muhtar kunti jaar ci domam cheikh sidil mohammed jaar ci cheikh sidil kabir jaar ci domam cheikh sidil mohammed mom cheikh sidil kabir ñew ba ci cheikh sidil mi nga xamné ñun mom lañu gëna xam moy cheikh sidil baba kon ñun wërdu la jaar jëfëndiko gis ngeen ijaza yi ba tay ijaza bo xamne defal nañ ko mamour ante seli ca sambatu klorka ne kon baye bu ndaw señ bi defal ko ko gis ngeen yenen ijaza yi nga xamne señ bi amon na koy yenen yep yek nga xamne wirdu khadir la won ci ngeul ben la wax waye xam leen yep même suñu wirdu khadir bi kon silsila muhtar yi kunti yi la khadir yi lol waye lolou da nga xamne gannar la jaar won ndax cheikh sidi muhtar kunti deug la fam dekk ci côté azawat ci digeunte mauritanie la ak mali waye rek nak atte mauritanie la gënon yor seenu lang la doon wax ba legi ci rek bo demé njabotam nga nga fa ñu xeq ñom ko leer yu maga maga mag bo ñëwé inshallah ci magal gi da ngeen fekk ak njabotam kon lolu señ bi lolu la fekk lolu yemu ci da yag nañu xeq di jangalan jang bu bari jang nañ ci ñun ci nar ganar na ci joxe men inshallah ak suñu señ bi cheikhul khadim amna mauritanie jangal nako duma ne nak gannar la ko jangal ndax senegal la ko jangal waye am mauritanie jangal ko rek lo ci degge banen nationalité bu ko jangal jang muñ xam ni moy jox ko bind muy degge amut ko dut mauritanie moy cheikh mohammed ibn abdul karim ci ngeen ñun ñu koy woy rek cheikh yadali jangal nako fi ci njaaj jangal nako len ci li nga xamne mom lañu motale xam xam yi fofu ci njaaj dara ci mantiq balagha usul bayan ak yu mel nonu mané kon suñu lekkolo fofu la mané gis nga lolou ni amé ci mourid yi ci ñun mourid yi non la wala balé ci tariikh yi ci dess cheikh mohammed al-hafiz mi nga xamné ak njabotam ci ñi gëna na jaxaso ak seigne touba ci lañ bok muy tariikh tijani ba rek bu tani man mi ma doon jàngé ci kenn ci njabotam cheikh ahmed beddi xam nga ko seigne koso dem na ba tay xam histoire xam nga jaraari ñan la seigne bi nekkalon fofu moy njabot cheikh mohammed al-hafiz bok cheikh ahmed beddi mom jappal ne moy nekkon khalifa cheikh mohammed al-hafiz cheikh mohammed al-hafiz tariikh tijani ci afrique ci mom la jaar ci gattal da lolou lo ci gëna déggé suñu jokkolo ak mauritanie moy na fa mourid gi ni mané la fa la jaaré won ba tariikh mourid yi amugo tariikh tijani xone ba légui ci motax bu ngeen gisé fonk nañ len lool amna ziar bi defal cheikh abdou l'hafiz ci fañ ko denc fofa seigne bi yebal na ma fereen ji ak daaw sax ma dem teewal ko fa
2: monsieur
3: kon li ñu boole bari na noonu nga koy toppee ba tarixe yi waaye yi ci des yëpp ci réew mi waaye xam nga yoo Sénégal tuddee yoonu Mourid Khadir andi Tijani ya day mel ni mooy tarixe yi nga xam ne ñoo fi gën a yàgg ñoo gën a ràññeku yi kon loolu mooy li nga xam ne laa ko ubbee ak it rek colère googu nag la sëñ bi xool téye ñëpp waaye téye Mauritanien yi loolu jéggin dayo bu waxtaanee loolu dana ci feeñ bëgg leen lool wax ci ñoom lu nekk Mauritanien yëpp bu si fa am nga xam ne doo ci ber borom xam-xam ba doo ci jël wàll yi day na bëgg rek ci yàlla tax neex na leen lool mal na ne yàlla rek it moo ko booleeg ñoom booleeg ñoom da ngay dégg sax ci waxtaan woo xam ne waxtaanu biir la sax dëgg la waaye dégg naa ko ci ñu ma doy ñu ne sëñ bi daa mos naa wax ci biir yoo xam ne àjjana yàlla wan na ko ko dëgg la wan na ko ko ay yoon waaye bokk na ci yoon yu mu ko wan koo xam ne nee na gis na fa ñu baree baree bari ci borom njañ yi maam ñu ko niru ay Mauritanien xam nga loolu wax ju xaw a gis la borom xam-xam bu mag Cheikh Hamdan Wulu Tah bokk na ci li ma nettali ne sëñ bi mos naa gis Buuru Taraze Mouhamad Salim Al Habib rafetal la nag ca yiw doom ji mos naa ñëw sax benn yoon set bi ci màggal ko jaxasoo nag waa Touba bi mu fi jógee sax sëñ Cheikh Yàlla Fatma demoon na jaare jëkko yàgg na tuuti moo fa teewaloon yoonu Mourid sëñ bi mos na koo gis yaramam daw lool ba mu xaw a soppiku xam nga lu mu wax bi mu noppee maa ashbaha haza bi rasul sala alai sallam ca waaye tiyeeg niroog yoon bi sala loolu macha allah loolu mën naa gën a gudd loolu laa doon ubbee kii bi sëñ bi loolu noonu la leen fonke woon loo xam ne ci la sëñ Mounta Khare sof ni mu leen fonke ba ci assamad yeeg yi ni mu leen fonke ba am ci ay cër foofu rek lañ ko sofe sëñ bi fonk na leen assamad yeeg yi cosaan li xam ne man nga ne mooy question change rek këru yoo xam ne sëñ bi naar ganaar la fa daan dal sëñ Mounta Khare sof ko ci jiitu jëfi xalifa yi jiitu woon ñun nag suñu liggéey mi ngi tàmbale woon ci jamono Cheikh Mamadou Lamine Bara mooy liggéey comité bi nga xam boobu ba léegi xam leen ne jagleel nañ ak kër goo xam ne Mauritanien yi ñoo fay dal waaye xam leen ne ni nga ko sof ci kër sëñ Chouin bi gii tey nga xam ne Daarou Rahman Daarou Naar lañ ko anoowee ci sëñ Touba taxawaram ko ak sëñ bi mos am kër rek looloo waral nag commu màggal gi sëñ bi jox ci cër lool Mauritanie ba jagleel leen seen kër bopp jagleel leen bis boo xam ne 17 safara am na waxtaan yu mag a mag a mag yoo xam ne ñoom lañ koy seqal ndax wolof yi dañuy wax ne bu ñëpp tolloog ci war a am ñu xeeb seenub cër naa ci Niamba Sallé it looloo tax sëñ Abdou Samad mi am taxawaay yu rafet rafet ci 17 safar jooju at mu jot ñun ñëpp ñu xam ko mooy am na ci lu mu gàddul sëñ bi lu am solo ci addiye joo xam ne day symbole gànnaar symbole teranga symbole it li sëñ Touba digle woon ci màggal gi na ci nit ñi tàmbalee muy jileem at mu jot gis ngeen dana ci waajal yu am solo ci ay jileem andi ko foofa ngir jàppale gungee ko Cheikh Mahamadou Mounta Khare foofa ca kër googu nga xam ne ñun Sarsaara lañ koy wooye muy ilifoof jërëjëf loolu la doon ubbee
2: tubarkàlla macha allah jërëjëf jërëjëf Serigne Mourtada Bousso ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm day mel ne laytaay bi moom dëll na lool macha allah tey daal di ngay indi maanaam dëgg-dëgg Sénégal ni nga xam ne noonu la yàgg a lëkkaloo noonu la yàgg a jaxasoo ak fi nga xamante ni mooy réew Mauritanie waaye nañu Serigne bi ni ñu yàgg a jaxasoo ak li nga xamante ni mooy naari service yu nekk foofu ca soof su tedd soof su nga xam ne Serigne bi daan na ko wooye Abdou Salihine mu am solo lool waaye nga indi lu am solo nag nga xam ne looloo dafay maanawu nag nga xam day mel ni moom mooy berceau day mel ni foofu moom mooy berceau yoonu Mourid ndax werdu maqus wi nga xamante ni mooy werdu Mourid day mel ni Serigne bi foofu la ko jote muy am solo kon tubaarkàlla la ci tamhid bu am solo boobu kon dama lay bàyyi rek ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy yoonu gànnaar mel na ni sax tàmbale woon nga ko ndax béyt boobu nga wax rek day béyt bu am solo woo xam ne da ngay gisee ne kon ndekkite yoo kon ñoom lañu foog ak li am bokkut fee moom dafa doon liggéeyi waaye fii nag demee dafay fayuse ma bàyyi la kon nga dugg si yoonu gànnaar incha allahu taala.
3: jërëjëf bi may waxee ci li lëkkalee gànnaar ak Sénégal nga xam ne benn lañ nee naa leen. Kaadir yi ma joxe ci misaal si la kunti yeeg gi nga xamante ni njëkk yoonu Mourid sosu moom la kilifa sëñ bi doonoon. waaye kenn du fàtte sunu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo bokk Sénégal. muy waa kër Cheikh Mamadou Fadel waa kër Cheikh Saadou Abiy. nga xam ne ñoom dañuy teg benn tànk gànnaar teg benn tànk Sénégal. ci ñooñu ay Mauritanien lañ. ci cosaan Cheikh Mamadou Fadel. doomam yu tedd yëpp ba ci Cheikh Saadou Abiy mi nga xam ne jàppal ne moom man nga ne moom lañ ci gën a jaxasool. cam jaxasoog sëñ jaxasoo boo xam ne yemul fenn. loolu ba tey rek ci li gën a dëgëral li ma la wax ne Mauritanie ak Sénégal benn lañ.
2: benn la
3: Cheikh Mamadou Fadel googu njaboot gi daanaka mën ngaa jàpp ne benn xaaj bi ay fii lañ dëkk ak ñun. ñee ngi Ngumba ñee ngi ci dëkk yëpp. dëkk ak ñun dëkk ak bu rafet ñu yàgg lool nag ci li ñu ciy déggee ne ñun ak Mauritanie ñu mënta benn lañ du ñaar nit benn nit lañ. motax gëssu kañ dañu wax ne def gi def guñuy bolé la waay du def guñu xajalé moy def gi def digëti mu tane Sénégal fond la buy jokalé motax Seyd Touba it nekkon fond bo xamanteni day melne ni daan jokalé la digënté ñun ñaar ñi nga xamné tay mënu ñoo bayanté deug la safariyaani ne nga ci safariyaani ci lañ nekk fi ni ndax safar buñ ci nekké rek lepp safar la safar ak wa ganar lay andi touti kenn ci talibé Seyd Touba yu magi Mohamed Fall ibn Butta al majlisi bok ci giiru majlisi midlish lañ koy wax ñun nar ganar yi midlish moy al majlisi ñu bari xam xam lañ da nga gis sappu leen di tag naan majlisul ilmi majlisul ilmi haqa majlisun kana lisana mustahiqa ñu bax lañ kenn ku bok ci ñom ñu koy wax cheikh mohammed ñu yegg jaxoxok seigne touba lañ cheikh abdul khadir al majlisi jaxoxok nañ ak seigne touba cheikh nak seigne bi way yu am solo amna ci talib bu mag mohammed fall ibn butta al majlisi ndaysan njabotam ñi ngi dekk fi ahl butta ci tigant bo demé sax imam gaak la upp ci diiné je seen loxo la nek ñu bax lañ cheikh mohammed fall seen mam talib seigne bi la won seigne bi fonkon ko lol japp naan cheikh seigne mo seigne fall moko yobbon makka ginaaw bi ngir motti li ci xamna yene seigne bi la won cheikh mohammed fall mom safariyat yi nga wax moy wajal magal gi mo ñu ci jitté won nan lañu ci jitto won dafa wayon qasida gu neex go xane dañ ci don wajale magal gi di wo nit ñi nan lan moy safar ak lan lay jariñ
2: ndeysal
3: don ci way magal gi bobu dañe qasida gi dama ci wax tout rek ndax guduna bala ma jexal sa emission bi dana ziyaratu tuba mujibul fawz wa zafar liman zaraha ahra iza kana fi safar fasa min 10 ash-shahr yawma khurujihi wa ma qaddara ar-rahman ma anhu min mafar fa akrim bi shahrin fihi safara shaykhuna wa akrim bima qadna lahu ash-shaykh fi as-safar dana ziyare touba de waxtu mana don mom taxere li ci nit ki jele ak xewal yu bari surtout nak bo demé ziyare diko ci safar
2: man
3: cheikh mohammed fall moñu jitu won ci safar yi kon dal ni fukki fan ak juroom ñett ci wër wa de moy bis bi señ bi gënne won ko xamna jangal nañu histoire magal gi lan la señ bi tukki la dañ koy jaawal ñen ñi naan bi ñu bisel tay ñoñu sax deug la dañ koy jaawal way lool mo gënalu bari nit ki buy sante ka ki bimu bisse joge ci natt la way mom bañ koy nattu jilal bañ koy ganalé mune mom fukki fan ak juroom ñatt yi fasa min 10 shahr moy bis bimu don genné ndaysan wax ci wax ju 10 waxi talibi dal né nak ku ne xamna né lu yalla dogal pexé mu ci xamna di wone nak lu metti won na bañ koy yobbu fekk won nako mom dal né nak mom waye nak mujj wax lo wax ju am solo né man nak maangi kañ bis bi nga xamné ci la señ bi tukki won maangi kañ bis bobu maangi kañ nit di madal di yëkëti li nga xamne señ bi jëlé nako ci tukki bobu
2: ndeysa
3: kon wa gannar wajalon nañ safar bu baaxa baaxa baax li yag na tut cheikh mohammed fall mi bu baaxa baax la way na diwan señ touba diwan ma sekk
2: ndeysa
3: way ko njabotuk señ touba gi señ modou mustapha surtout señ fall way na kul bari way yeneen njabotuk señ touba gi bari señ cheikh bakke ge defat ak yeneen lu bari ci njabotuk señ touba gi way ko ki ma ndal won da nga ci xamene yag na jaxoso wa senegal ndax waye sax da ci duggal wolof leg leg seigne touba bu koy way amna leg leg moy ba ci mujjii andi batou wolof ci mujjii bok gisee bimu way seigne fallou toujours dana andi batou wolof ci mujjii ya hasidi fadilan rabbul anam yakhus man sha'a bil fadli la tatma' bi ghayri sabus ma khass fadilana rabbul anam bihi law tirta min hasadin nahwa as-sama' doko mos seigne fallou tagne yow mi iñane seigne fallou yalla moy bayil xel ni yalla moy xol ku ko neex mu jox la lu ko neex kon nak bul beug lu sa boss la tatma be xeyri sa boss moy li nga momu bu ko beug sa yon neew ci do ko am dal ne seigne fallu mi liko yalla jaglel ci xewal ak ci may bo don nawo ka waccit bu so yalla do ko mos way ne seigne touba way yu bari cheikh mohamed mustapha njabotuk seigne touba yep seigne basirou diwan la magal seigne touba ak ganar lu yag la lima jital tamhid bima jital comme ni ko waxe rek woné nako tamhid bi lo ci dégg né moy señ bi yag na dem ganna jamono digënté bobu ak ñëk muy dem ci gédji bimu sanccé touba non da digënté touti dégg nga ñu na lo digënté bo xamné dem na wër fu bari señ bi lu bax rek la doon wër fum ko yaakaaré rek dem na fa ak niñ ko fa mëna amé tambalé nako Sénégal gi ci gox yu bari ci Sénégal fu nekk rek ak mag ñu bax ñi fi nekkon señ bi kon xatalutun way dafa yaatalon motax gis nga bi ko yalla démé bakoy may machallah may gi mom yatt na lol
2: khatul de
3: waye nam dañ wutee nak yene ji kayewon na wuten wa kayewon na lol señ bi ci wër yoy mu doon wër dem na ci ganna bam démé gannar bu ko néxone day yam ci ñi nga xamné ñom fekkun ay wajurum yor werdu wo mu yordu khadir ci yordu khadir bobu ñima la waxe wa ka cheikh mohamed fadal ñoko yoron wa ka cheikh sidil muhtar kunti moy kanen ku ko yor ci ñom nga ko jëlé won fofu waye dem na ci ñom way na def na fa lu bare bare ci walu bu mel non dem na ci wa ka tariqa shadaliya fofu ci gannar amna way sax yu ñu gis yo xamné jamono yoy la ko wayan bam démé di len ziaré ji ak nek fa def na fa lu bax lu bari way yo xamné tasara wut fi lol mi ngi tambalé wama señ bi dafa fekk juroom ñaari wal yi dekkon ci côté bobu lu bax ño xam dañ nan tawassul ci ñom mag ñi daan wax ne lu ci nit tawassul ci aaju yalla dana ko fay dana ko maye waye señ bi jël na juroom ñaari wal yi yoy tawassul ci ñom waye wasilati ilayka ya ali bi sab'atin kulluhum wali fa ibn habibillahi an tunji jismi min humma wa min khalanji dem na banan wa nasiruddin bihi an tasiru ala al'ida wa zalati tukaffar bam jeex dem na ci tariqa tijaniya dem na ci shadali bi mo doon wax legi ba ci sen furu'u tariqa siddiqiya cheikh mohamed abdul hayy dem na ci ñep ko malak nak ñi nga xamne ñom lu xamone ko moy tariqa qadiriyya muhtariyya kuntiyya jaaroon ko ci waqa cheikh sidiyya ak nit nonu batay seen banen xaat bi mu yaaka cheikh mohamed fadali ñepp la dem kon dem na fa ay yoon ñek ñuko fa yobbu bo gisee ñuy netal nak biñ ci gëna siiw ñukoy netal moy yoonu mujju yi nga xamne xam nañ ko tam tambale won 1903 moy 13 juin 1903 jeexon ci 3 mai 1907 moy bimu ñewé rek ci yobbu wat ko ciel lol moy yoon mi ci gëna siiw xam ngeen li ci gëna ci xor yemul yoon wowo dem gi ci wëru gambal won rabiul awwal la demon waye ndessat bimu ñewit ci wëru gambal la ñew di 7 rabiul awwal la dem 1321 ñibisi 19 rabiul awwal 1325 yoon wowo lu ko andi neena la señ bi dem na fa ay yoon lu ko jitu señ bi di ngeen gis ci xassidam gogou ca mag ñi di ko tudde bidayatu suluk moy nga xane ak ngelbenam la ci way mi ngi nan islama azal munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla sadiqa fajultu bayna ulama wa awliya biniyati wa amali wa qawliya kay la yadhi'a umri ta'aba li husni zannin qad li ihtisaba alhamdulillahi alladhi sarafani bi lutfihi an bid'in lis-sunani yalla ma ngi sante yalla mi ma jele ci melokan yu melokon andima ci melokan ko gën melokan yu nekkon moy nek di wër fum ko yaakaare rek dem na fa gis nga li bi wax sax mujji waye nak yalla lu ko muddu faye gis na yonente bi dem na directement ci rotu kayba motax soxlatu ñoo ñep wax na luy jëmmal lolu zahadani tulu'u shamsin fi nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal qamar yalla mo dogal ci man bim deme ba wan ma jant bi soxlatu ma bidi wi gis mu jant bi lo deete bidi bu dem ba gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam lo deey kenen señ bi fofu la mu jëna ag baana li kulli man له معقول ان وسيلته هو الرسول
2: الرسول
3: لول موي ملخان سيدنا واي نك ام نلو كو جيتوون لاكا جيتوون لپيت نك غير بغون اغ في رك لاو موتاخ رك لپ لو رافيت لا سي سيد بي نام لان ديف كون يونو غنار وو بيغا خامتاني لي اندي ماغال ديغا خامني تاي مودان توكيت كيب جيجي توكيب جيجو ام سولو غوك nga xamne amna solo am natou la bo xamne yalla da ci dexagn ay xewal yu bare bare
2: waaw
3: ndax kerek bañ ko fi jele de 18 safar 1395 1313 bobu xam nga ne dison trop
2: deug
3: la jaxle wo baye jele nagn ko fi asiru ma al abrari hina asiru wa dhanna al ida anni hunaka asiru disna ken xam lu don ba fim jaar fep ba dem dem ci geejgi am fa dir bu yag ba bañ bisi wat waya njariñ li alhamdullilah ñun ñep ñing koy gis
2: wallahi deug la
3: bam joge ci tukku geej gogo mayin ko jamm xam nga ne nek na fi 1902 bimu ñewé togu fi sax lu mat at
2: insha
3: Allah taxay tambalati mi ngi yori ngannaay digënté bimu nek daru marnan ciow yi bari lool bokkam yépp sax ndéssan dem ba dugg ci ngir rek kenn bëggutul lu gennat señ bi lim dacc ci tukki beeri deug deug amna ci ño xamne dañ ñewon seen ku ko yobbu di seen kaw ngay jaar bokkam yi magam yi rakkam yi deug la ni jaayam señ musoobi bo fekk na mu genn bokkam yi ci dess talibé bi waxina ko waye tuba bi dem tuma yi bari yorna nangam ak nang yorna ngannaay fekk ko daru marnan waxtu wone woluko dem dik luñ mujjé ba ci wa gannaar sax boba dem gi metti na len muy cheikh sidé mi ma jox ci misal metti won nako gis na lettre yo xamne bindu nako ci jamono jojo di dalal señ bi won ko nako ah yalla de amna cieur yu mag yu may kawé na lol deug la nak ci nim ko waxe mom cheikh sidé waye tuba bi denañ war ragal li ci nara mujju rek motax may wax ak yow ni wax ak mom lu bari bari waye ku ne xamna señ bi bobu alhamdullilah mi ngi ci lanen lo xane gëna kawé lool mi yitté jox na gëna kawé waye ala kulli hal ba yalla dogal nga xane kon day mel biñu jey buñu ko ñak genn di xalaat fu soré lu né cheikh sidé mom ginaa bimu sonné né kon bu soñon kon bok moy sañ ko andi murtadi mu jégé ko juñu leen né lool da ngay xane kon saaru garanti amna ci nga xamné man la né kon manam nek rek dana koy sirwayé dara leen dimbalé ci lool xawlé na watal né mom lu safaan bu jégé ci mom cheikh sidé bëgg señ touba la yag nañ mom lool waye bayil xel ni bëgg bi jéggina dayo lettre yoy mu done bindandek señ bi deug na de deug la de ci ku ci nek fi nga tollu ko done waxe ñom ñaar waye dañ ci xamé nak lu mëna xew bëgg na señ bi lool xamna ñak solo touba bi xamna ne duggu ci ñom ñak muccu teewu la done jambar waye nak señ touba day keneen nit keneen la keneen la mo waye lool rek nga jàng ci seen digënté ci lool mo am ba teewu touba bi dëjëne dañ ko yobbu dara xam nga ne touba la joggi daru marnaan bi jaar fim jaar fet gabu neena jaara touba tu jaarem gi ñi wax nga xane fa lañ ko bu jandi señ bi ja baye gën xel ne bobu bokk na ci yoon yam fa ñëk dem jaar na fa france jamono yoyu dem continue jaar fim jaar fep ci waawam banim demé ndar ni touba bi baxo dem ni defon ci yoonu geejgi rek day melne ñako jaxase won ci yoonu geejgi ñoy ñiko jaxase wat keen bëgg way tuddu señ tour nak comme histoire lam yag wessu na ñepp tu tuddu tour ko def señ touba lu rafet man mom lay bëgg di tuddu way ko def safan mom xana nga ñak ne ko julit waye boko doone mom doy bëgg baye rek rek mu jall sax xamna nañu cëpp tuub nañ ña ci tuubuto nit ña ci tuubuti yalla gis nga nat na leen tek na leen nat bo xane
2: lolou doy doy sekk jor leen ko dalé
3: deug la moy motax ñak jaxase kat yenn lañ won tuuma yenn la won rek waye bi yoon ñu ne kon gannaar lañ ko yob motax bi dem bay dem sax cheikh sidi yabal ñaar ñu bokku ci ñukoy jël ci cheikh nawul dada ne kon bok cheikh sidi ñu bok xabila di bokam ko jégué boromit ak ko ñu wax mohammed sidia ku ci nek alhamdullilah gis na sax njabot xamna leen lool ñom ñaar wax na ñom ci lu bari cheikh nawul dada mom li gëna yému sax ku binon touba la ginaaw bi ñeenañ ma sax senegal gi la faato faris gi lañ ko recc cheikh nawul dada mom bokon ci ñi nga xam ñoko doon yobbu jaaraat na ndar ci bureau ba ñu bindal ko won ko ne ko dox ko atté bi motax sax bureau bi mom mo xam yoonu geejgi la yoonu mu yoonu gannaar bi di tuddu naan dañ ko faran atté jël ko ndax atté da am lu ko jitu defut lu ngi atté waye dañ koy wo bam ñew nga ne ko li lañ yoon dogal ci yow rek jeex ginnaw biñ ne
2: biñ la ko may père ba jitu atté ba
3: té pa waxan mo jitu atté bi am koy atté xana dañ bok dana ñew layal ko nga ne ko def nga li mu tontu la wala def nga ni def nga nang dem uti aw ka wala nang waye bind nañ ne ko def nañ ci yow rek togn la rek mu jeex nañ ko defal ci yoonu geejgi rek ñew na ba maxi ñun conseil jubo nañ ci nangam ak nangam ginnaw bi nga defé nangam ak nangam li moy am daal di tambalé ci formalité yi bam fa teyé ko fa ay fan genn ganna rek non rek la démé mu joggé fa ci ku ci dex ci jaar ci loj dug ci lojé yi and ak ñima la wax ni ñom la andal jaar dagané djéggi dex gi dex bobu juk lañ ko daan woyé ñom am ñu djéggi ci dëkk bo xam ñen ñi lay mu ngi ci ga jaar ciagar wala jagar jaar na fa ci ay bërepp waay li gëna yéemu señ bi kim tani fofu tambalé fegn fu mu fegn rek fu mu fa jaar ak nonu dañu dagana gogou dañ ko yëkëté won jéggi na dayo bam fay jaar xam ngeen sax señu maam ju baax ji cheikh mohamed lamine diop dagana wajurom fofu la jokko won ak señ bi ba nga xane bi señ bi wañu ko ci la andal señ mohamed lamine diop dagana ni ak yenen mbokk talib yu mag yu fa nek xamna dañ ci wax waxtan waxna moy gëna yaatu bam démé gannaar bam fa duggé touba bi ku ne xamna ne wañi señ bi lañ djublu won ak néwal ko doolé fo xane xeyna ay señ ñu ay kilifa ji nañ nek 100% ay julit jappon nañu seen yene deug deug rek moy neubu señ bi day malé nak yalla nar ko fa feñal dana feñ tout ci waxtan motax sax bo señ bi nekké ganar bi ñenti ali bi maté danaka ñom ñu décidé wat joxe seen lay nak dafa wax mu sécurité yoon yi gaay dañ ñëndi carte dañ ñëndi def nangam waye da ngay xamné rek li naar yi jublo won señ bi fonk ko lool mo am fa jamm di tuxu tuxo dem fu ko neex surtout mu gis né ñi gëna kawé ci naar yi jëbulu nañ ci mom señ bi difa talif difa def nangam ak nangam may gi yok ci am nañ xibaar yi bayil xel non ni état yi mel leg nga xamne danaka dara ko leen bu jappal ne touba bi bobu non lañ mel nak lu xew ñu koy xam ñu ko sirwaye taxna ba ñu ko fa daari jele way señ bi duggu na gannaar ba mi duggu rek la kim tani tambale feñ cheikh nawul dada moko netti moko netti japp na ne kima ko netti ndeysan ahmad bu abou badé dafa fat legi ku jambaré won ci bari won mu xam neena cheikh na neena ko biñ duggé tuti gannaar bobu ak dindi sabal bi nim rafeté won moy dessert bi rafet lool señ bi neena biñu dem na xawon na nara yagal seen yoon ndax neena fu rafet fu mu gis ne ko taxawal bu taxaw mu ne ko fi ke nim jekke bayil mu julif ñaar rakka ñu doga jall jaadu na ñu jox fi yalla wala yef yi mu yag lool neena bi day wax lu xorom neena ki yoron gi leen mu bi daara la ci yoon mu gëna deugar tut ndax bu gëreftal neena bu fa yalla mom biñu ag fañ jëm señ bi dem na gannaar bam deme nek na fa ci bëreb yu bari sar sara nek na fa nek na tuntu muhsin nek na bu bakay nek na af tout fu ci nek amna la fa xew motax ma diko wax nek na xumaak mo gëna siw fa la mujju nek naari dañu tuddu yeneen bëb bi bari téne ahli isha barke dem rek bi may nekké gannaar di waxtaan ak wa banu deyman wax nañ ma dëkk bo xantene jaar na fa nekké ñu ki mané dëkk yëm fa nekkon bari na lool fofu rek ci ginnaw na baxé fi ma doon jàngé fu ko jégé lool bu ba kay señ bi nek na fa don ñom dañu wax nak yagu fa dafa yandu dem na sax ndessane ba yandu fa dem na fa bagga fa sama garab bu reere ge señ bi yandu won fi ne bañ fay dem ñun da fek garab ge dogu da garab bu reere nak
2: sama
3: gis garab bu reere non
2: Allah
3: garab ko ma nga fa daam ma fa tedd ba garab bu reere ma sha Allah boba day mel fa la yandu won way naari bëgg buñ bëgg señ bi tax na ba ñepp dem fekk ko mo nga baxé gi mo doon jàngé ëpp 3 km ak bël bi yam fa jaar bari na fu ci nek rek da nga dégg lay lay mu tuddu ko ci way da nga dégg xassa bu fa feñum adda bay tuntu muhsin bël bi mu jaar yëpp ci yoonu mu jiwi waye fu ci nek day melni rek yalla amna lu ko fa dencolon sar sar gi nga xamne koor bu ñëkk ge ci 1903 gog fa la ko woré lepp xéewalam day melni lolu señ bu doon juñju man zanna sayri ghibba ami ak sasin ci mo ubbe ko waxtaan ne ku jort ne tukki bima tukki ci yoonu jeeri ji neen la melni ne tukki gabong bi natt kess la xamoo fi yalla da fay dem ngir fayma fi day melni fayge mom yaatu na lool bis yonent bi ci la bokku waye nak wurdu mako so nga xane jël nga ko sar sar fa la bokku fofu la ko señ bi joxe da ngay deg sax khasside go xane wa kan haqqan ngani señ bi gannaar la ko talifa waye manes na ci degge ne amna beyd wo xane bu la nexe man nga ko tekke lool mu wurdu mako su muy may mayim yu kawé ma am gannaar muy ajran kari kabiir wa sawaban wa jaza wal wa'd li fi ramadan najasa moy yalla amna lu ma degol jox na mako ci wéru koor sar sar señ bi ubbiku na fa ubbiku go xamni jeegina dayo comme nonu mako waxe rek wa fiha jamman zara ñama fa siyas bari nañ ñi ñew jaayante fa ak mom bari nañ ba lay maane gi ngay jeegi cheikh mamadou yedali ñi nga xamni señ bi ci ñim gënon na fonk ci la bok fekkante wuñ jamono waye señ bi fonk nako lool liggeeyal ku lu bari bari ci talifa mi masalikul jinan mi way la yo xamne wesaru cheikh mamadou yedali la ak lu bari bari lu sax ci cheikh mamadou yedali señ bi bëgg nako lool lool lool lool lool daan jëfëndiko téeram yépp bo démé ci kaguk suñu wajur ñu ko tut légal ak señ bu souliman da nga fa fekk téré bo xamanteni señ bi ko momone ca moy tafsir bi cheikh mamadou yedali mi talif nga xamne señ bi sax amna ay jamu jo xamne nga xamne xamna da na ci lire bu yag yag nga xamne moko bind ci pegg bi jahami ci téré bi ci pegg téré bi ca lolu moy zahab iblis fi tafsir kitab ilal aziz cheikh mamadou yedali mok talif ku señ bi fonkon la bu señ bi nekké gannaar jappal ne lu joggé fukki ci njabotam ci setam ñoo na jaayante ak mom da nga gëna yaatal ci bayen waxtaan kenn par kenn ak ku jënd leuf señ bi doon def lo ñi mu leen di jàngalo xassay ñi mu boole leen
2: ñom naari
3: seen cheikh mamadou yedali day maani yoon lañ yedali yoon day maani yoon ñi mu leen di boole leen ci kurel bi jàng xassay ñi ci bi jàng alcorane ñi ci moy khatamatu alcorane ñi mu leen di def lo lanen di leen lire lo yenen way yi daan tagge yentou bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ak lu ne dal li gëlon ñi mu leen di bind lo alcorane ñi mu leen di bind lo xassay boolo jaayante fa ak mom cheikh sidi ahmadou lismuhu yang may laaj leg talibé bu baax bi suñu serigne bu baax bobu mohamadou ndakhman miske mi ngi fi yalla nak yalla gëna yagal mi ngi fi ziyara nak rek ci lu mutu semaine ba nga ko démé ni ziyara nak ci ndigul serigne bi dem na ba ngi ci mom ziyara ko donte sax mag la legi ubbetu ci ñepp waye alhamdullilah ma nga fo ma sha Allah dar rek tay la gëna bëgg serigne bi barakallah xel mi tay la gëna téewal waxtaan nak dañu gatt rek yoon wu riche na lool
2: waye
3: jaamu yalla mi bari tax na ba nga tuta jokkom ñu bari waye bu xamé rek serigne bi la joggé xamone nako bu yag yag bokk na ci ñima jox lu ma xoss serignam cheikh sidi ahmadou lismuhu momu bokk na ci ñi jaayante ak seigne bi fofu seigne bi jox ko fa lu ma xoss xabile yi ci def yepp haaji yoon yi fa lañ fekk seigne touba moy idawal haaji nga xamne danaka ñepp jaayante won ak seigne bi dañ wax ne idawal haaji jaxal nañ ma haaji yoon yi day melni ñepp sama talib lañ ba ci jigeen yi seeni ci biir tante yi setew ma ken hasan yoon yi non fofu lañ ko fekkon ñi ci gëna mag cheikh mahmoud yahya ndessan nga xamni seeni sepp xam nga ko ñom cheikh hamid ak ñepp gis nga magal gi ni ci amé day man la ko ñi gëna kawé fofu lañ ko fekkon sar sar lool fa xew lool lepp señ bi mi ko jindi ci xassale gogu ne mbolo fekk lañ ma fa ñu bax fekk nañ ma fa xew xew bu kawé ci yoonu mouride fofu la amé won moy wurdu mako suñu señ bi yalla jox ko fa ci mujju koor gi né nañ guddit ñaar fan gi ak juroom ñaar lañ tudde xeytal wéru ñun daytul qadri fa la ko joxé muy xewal bu mak dajale won talibé yi boba ahmad ibn al-hasan mi nga xamné néna mom la ko ñëkka jox cheikh mohammed nangam al-halabi ñako na nar bu bokon fanen nga ni señ bi jox na ko ak ñeneen ay balen yaqubi señ bi dajale len jox len wërdu ahmad ibn al-hasan mi gis na fu bind ne mom la ko ñëkka jox ci ñom ñoo ñëpp jox ko ijaza won nañ ma sax ijaza ba do mako mësa won mom gis nga motax liggéeyal ne wërdu talif ni ci lu bare dalilu man ramat dalil an wërdu cheikhina muqaddam al-jalil waxna charte wërdu kagn nga ko señ bi jox
4: wa kullu zabi ard gannara allazi alat biha bam jeh wa man yakun ajaza amzal kamili fa fil khafifi maqna'un lisaili junjul ci bir way wax nañu ne werdi amna ci werdu kamil wi señ bi mang ko joxe yalla min ko joxe señ bi jaar bu jaar ko ci nabi sallallahu alayhi wasallam ca bami nek jarari ndax neena lil kamilil mukhrij am baksasin señ bi bobu jarari la nek sar sar la fa xew bari na waye bu la nexe nga symbole ko ne li ci gëna mag moy werdu makhus fi
2: werdu makhus
4: jarari gi mo don tuddu legi ci état bi señ bi gëna yag bu kawé lol bokku na ci

0: télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw non nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar gu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw non nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum
1: mbokk a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي تالبي نوغ دين دنيا بباخ دين زيارة دي جدل تنيو بأك زيارة بي مولانا الشيخ محمد المنتقى diko ñaanu mu yagg fi lol ta ande wër di am bëtt lol di ziar tamit kilifa télé bi nga xamanteni mom lañ tok mbokk yi di jakkalo télé bi diko séraat sétane muy serigne abdou saman mbacké mom serigne shuaibou waye di ziar bu baaxa baaxa baax jëwriñu barab bi ñu tok muy serigne afia bu soal imam diko ziar di ziar mbolem wa daaira muqaddamatul khidma yépp di ziar nak mbokk talibé yépp rawatina ñi nga xamanteni dañuy top jotaay yi nga xamanteni moom la serigne abdou samad di wajale magalu borom touba gi waye nak tay ji ñu toog suñu serigne suñu mudir suñu ko xamanteni man nañu wax ni bokk na ci ñi nga xamanteni jangal nañ ñu xam xam kon dafa melni wax de yalla dinañ am mbekté lool toog ak moom jotaay ak moom muy serigne fallu busso tierno di ko xamanteni fi ñu tok kenn du ko fi laccé ndax mbolem ñi nga xamanteni dañuy top télé bi xam nañ ko waye ñi nga xamanteni dañuy faal di top yoonu mourid ci jotaay yu am solo yi xamé nañ ko mom nak lañ fasiyene dalal ci jotaay bu tedd bi kon su ko defé dañ koy jox kaddu gi mu nuyo nuyo ak mbokk talib yi nga xamanteni ñoom ñoy top jotaay bi ñoom ñoy and ak ñun ci liggéey bu reuy bi ñu liggéel diko wajalé magal gi muy desu safar ñuy ñaan yalla agale ci ak jamm barke cheikhou khadim ko sayyidul mudir ñoo ngi lay nuyu jël ziar
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in bokki julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne may ñu ngi lay nuyu di la ziara di nuyu mbollem ñi jakarlo télévision Assamadia di nuyu cheikh abdou samad di nuyu itam cheikh mohammed muntaqa mi nga xamne mo nek ci bop yoonu mourid di mo nuyu mbollem kilifa yépp itam ak mbollem talibi ak mbolem julit yépp itam nak di sant yalla tabaarak wa ta'ala ci boole ñu boole ci liggéey bi a cheikh abdou samad mom cheikh soaybu taxawal te moy lu jëm ci waajal magal ak touba ci ay waxtaan ngir leral bëgg bëgg sëriñ bi radiyallahu anhu.

0: sedd gin, sedd gin yu santal zari, am si pousse. Sur buba, ni fi jitu.
1: Non, ko tudde rek, ci tafahun, moy ki day def ke def. Borom alal di, ci alal la meuna dimbalé, ki nga xane, amul alal. Kon walam, fofu la fete. Borom doole ji, ci doolem la meuna dimbalé, ki nga xamne, amna alal, te amul doole. Borom xel mi, ci am xelam la meuna dimbalé, ki nga xane, amna alal, am doole, waye am xelam dess na. Nan nga koy tapé nak, kenn ku nek, bo ande la nga man, def ko, lepp dana jak. Motax li tuddé société, bala meuna jak, kenn ku nek da ngay def la nga man ci société ba ta bañ ko denc bañ ko ndop rawati na société bo xamné l'islam la tuddu rawati na société bo xamné yoonu mourid la tuddu motax yudde tafa'ul moy dimbalenté kenn ku nek na nga dimbali sa morom ci lañ ko tané te yalla dogal na nak amul kenn ko amul jëriñ dañuy wax naan fi ne ki jënd 30 tonnes ciment bu ko wacce kat bi dimbali wul won waccel ko ko ciment bi xalset na delu wat fam joge won wala bu ko borom place do wacce du bax ci mom non la mel jabot yi nga xane ku duk ci waram dafa dam ci cin la su deme ci soude kat ba nangou ko soudel kero agn dana na wa haluma jar nak ba sank ci suba lepp lu meuna don rek amna ko ko man ci sawet manal lako yewtam nga am lo man manal ko ko motax ñu ne kon at tafa'ul ci lay teggo muy def kacior yi say say si man nañu dimbalenté ci ak moy jappalé niki ba ak ciacham raw jappalé ko ngeen and sacc jappalé ko ngeen reey nit lool day mom xam nga ne baxul mo dama ne nak wa ta'awunu 'alal birri na ngeen dimbandiko ci kaw lo xamne su ngeen ci dimbalenté lu bax la kon ndekete jappalé kacior ci kacior da ngay melne kacior waye nak bo jappalé ku bax ci lu baxit da ngeen bokk def lu bax mo dama ne 'alal birr lan moy birr birr dafa yaatu lol moy lu bax rek lu bax bu dé joxé baxna bu dé wax ju baxa baxna bu dé yef ju baxa baxna wala alquran du baat bo xamné da fay riche muy al birr birr mom sax amna ko mas ñew ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ko ñu wax wa bisra ne ko jitu as'aluka 'anil birr dama ñew rek ngir laacc ci la lan moy birr sun wa dekk dal amna ñu ne birr moy jox nit mu lek ñen ngi ne nañ moy fajj ko ñen ngi ne moy yobale ko ñen ngi ne nañ yeen bi sallam ne ko xam nga lay birr mu ne ko moy lo xamne bokay def sabqal day sedd samqal day dal lor moy birr ne ko xam nga lay sawanu birr mu ne ko al ithm moy bakar moy lo xamne bokay def sabqal du sedd samxel day firfiri lol moy al ithm wa ta'awanu ala al birr wa al taqwa wa la ta'awanu ala al ithm wal udwan dimbalent len ci lu bax ak ragal yalla te bu len dimbalenté ci ay safan ak nono kon ithm ak birr ño feñ ci aya bi nti bi sallam leral nako waji ne ko birr moy lo xamne bokay def sam xol day sen de sam xel day dal ism moy bakar bokay def sam xol du sen de sam xel du dal ne ko demal nibbi nak fi ba sen dekk lenen lula way waxati nat ko ci ñaar yi da nga xam ba xam lu bax la da nga xam ba xam lu bon la birr momit am garantie yu reuy ndax nti bi sallam mo ne al birr la yabla والذنب لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت فكما تدين تدان فكما تدين تدان نك moy niñ ko leblé won rek ni lañ la koy fayé yéddi bi sallam néna lu bax du rap lu bax du rap nga déggé ko ci ñaari aspect ñaari mafhum lu bax la fi yéddi bi sallam daan def ay sahabaam daan ko fi def ba bisu tay bi ku ko def lu bax kon lu bax du rap ku def lu baxit ak lu jamono ja yag yagit yomi ko defone ya ko mom kon lu bax du rap ñaari aspect yoyu ma def nako degge lu bax wadanbu la yunsa lu bonit ken du ko fatte ki def lu bon du fatte mukk ne mo defone lu bon xamna jamono yim defone lu bon xamna yit lam defone ci lu bon ken du ko fatte wadayanu la yamut fay kat bi di yalla du fi jog kon nak ñet yoy bu dajé lu bax du rap lu bon kenn duko faté fay kat bi di yalla du fi jog kon noy def mo ne fa kon kama sheeta melal la neex melal ni la neex moy tanal lu bax may baña rap bo elegete nga am ca ban neex wala nga mel na la neex togo ay bon bon su elegete nga am ca naqar ndax neena yentou bi sallam neena ning ko leble won ni lañ la koy fayé kon non taxna nak kon aya bu reey ngok muy dimbalenté magal gi rek man nañ ko jox misal ki def bass bi su defuton bass bi fu nit ñi jëm defar kat bass yépp bu neugul wona bass togg kat yépp bu neugul wona taal jaay kat nak yépp buñ ko neugutoon donte nak amna ci ay intérêt waye nekete kon ñoñu ñom loloy seen wal ci magal ga jankati alquran ya am wal ci magal ga ndax ñoko mëna jang jankati qasida ya am wal ci magal ga ñoko mëna jang ñi organiser dan organisateur la leen tuddé ñom loloy ci seen wal ci magal ga hatta ba ci fatkar yi fajay seen wal ci magal ki ñi nga xamné ñoy autorité yi walu dox de dik bi ak yi ñu wara def ki dekk bi amnañu ko fété wo loloy seen wal ci magal ga amna ño xamna ñom ño yel al amnu moy sécurité bi ba ta ñoñi itam lolay seen wal ci magal ila akhirih nak kenn ku nek am nga wal ci magal ci wal wowe nak ci ngay magal serigne bi kenn bayyi lo wul ko ngay dem ci wal wo mënut di ci magalé kon ki nga xamne ferul idji bu demé ci kamilé di rag wax deug yalla lu wacc nako ki nga xamne itam batam ak sama batayam bu demé ci khassida ya ba ko yëkëti loolu wacc nako waye nak bu ko waccé amna leneen lu ko war ci bi dëkk bi lo xamne man nako def loolay walam ci magal gi bokk yi kan ta'awun lu rich la muy tafa'ul muy defal la nga man ke def lamu man keneen def lamu man li ngeen bëgg dal di soti su ngeen ko bokké def nak fay ga buy dik mom duñ né ka doon def li momam li dedet ñepp lañuy massa fay leen lañ leen di fay moy aw yiw wo xamne mënuñu ko wona am ci dudul magal gi kon loolu lañ ko tak bu baax baata ta'awun da ngeen di and def kenn ku nek def lam man defé ko nam ko mané joxé kat bi sax na joxé rek ki labiré na labiré ki dimbalé na dimbalé ki fajj na fajj ki organiser doxéen wi nako def
0: sul bu ba ni fi jitu da na ni santale ni jangay

0: suñu buba ñi fi jiitu woon daanañu daa nañu sant daa nañu ñu jàngee kenn dañ kon nag ndigal li mooy kenn ku ne ci noonu ku ne la jàngu kaamil nga ko sa bopp jàng bu sell nañ ko def ku mënul na nga seet ñu ko mën nga tàlli sa jàngu la ñetti kaamil seenal xoole yi ñeneen ko ñeneen ko jàng la loolu nag.
1: jërëjëf Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké macha allah ci ni mu ko wax noonu rek Serigne Babacar Touba ci kanam déggaat nga sëñ bi ni mu bax ci liggéey bi muy taxawaay bi ñu war a am ñun ñëpp rek ci ndigal li daal di koy def muy sas wi ñu jàll ci leneen.
2: Serigne moom li mu bëgg day am
1: incha allah
2: te bokk na ci li mu bëgg muy dëkk bi mel ni Mac ak Medina ci barke.
1: ok
2: wajaal bihi daariya kal madina barakatan wal kaabata al masuna kon wër na ba wër ni lu am la ba noppi
1: ok
2: lu ko suñu borom may la ba noppi moo tax mu bind ko te moo ne ba mu koy bind mi ngi ci taatu ngeer
1: allahu akbar
2: mi ngi ci taatu xay
1: ce
2: te booba mbaar sax amul ci dëkk ba dëkk bii di Touba booba mbaar amu ca
1: allahu akbar
2: ba muy ñaan jumaa ji ba mu koy ñaan
1: ce
2: naa suñu borom tabaxal ba tabax na ko ba noppi dëkkam bii ba muy ñaan di ci nekk ci njëriñ lépp te lépp nag di lu loo xam ne suñu borom ba mu ko ñaanee suñu borom la ko suñu borom jox defal ko ko nu kawee njortam. Kon képp koo xam ni bëgg nga mbir moomu jaar ci yow ndax sëriñ bi sëriñ Baye
1: waaw
2: day seetaan
1: ok
2: waaw sëriñ bi day seetaan day seetaan ba xam murid yi nu ñuy def
1: fuñ toll
2: waaw su ma leen bàyyee sama dëkk bi ni ñuy def xam nga bu ko sooboon ay malaaka ñooy dikk defar ko wala ay jinne
1: okay
2: waaye day seet ba xam nun nu ñuy def ba xam dana am fulay alal ji dugg suñ loxo danañ am fulay defal ci dëkkam ji
1: okay
2: ndax dëkk Serigne Touba bii képp ku fi nekk ni Serigne Touba nga yaakaar yor loo xam ni mën naa defarub taata nga bàyyi ko sa bunt kër di ko romb su ba ngoon ku dig bëccëg na la wóor ni fayoon naa dox romam
1: cay lu dëgg la moom
2: nan bàyyi xel ne alal yi nu yor di ko pasa pasare Serigne Touba moo ko liggéey te mi ngi ñuy seetaan di nu gis bàyyi xel bu baax a baax lépp lu ñuy def
1: macha allah
2: buñ ko defarut ay jàmbur yu jigee feneen sant neneen duñu ay nit yu ñu ñuul bokku ñu sax ci xeetu wolof wala xeetu pël wala naar wala yu ñu xam fii yu ñu xamul la ñuy doon
1: ndeysaan
2: jóge fële ñëw defaral ko dëkkam bii te boobaa gàcce danañu dal bu ëllëgee
1: macha allah
2: yàlla nañ ci yàlla musal
1: amin jërëjëf Sëñ Babacar macha allah
2: ci kanam nag
1: kay
2: daa mel ni yoon woowu moom la jug ngir fànk
1: kay
2: moo tax képp ku leen ci jàppale na la wër ni gàcce googu da nga ca mucc
1: macha allah jërëjëf Sëñ Babacar ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax di leen ndokkeel di la jaajëfal xam naa dañuy ñëw rek dalal nag sunu gan gi nga xam ne mooy Sëriñ Mor Talla Wade ñoom ñoo yore wàllu ak yete ci dëkk bi ñi nga xam ne mooy gan ñi ñëw ci dëkk bi te leleg fu ñuy bëgg dem duñ ko mën a xam ñu dalal ko rek xam naa laaj leen yéen nan ngeen waajale li nga xam ne mooy màggal 2026 at yëpp ñu ngi gis ngeen def liggéey yu am solo fan ngeen toll ci waajtaay bi ginnaaw boo nuyonteeg askan ma noppi ci màggalu 2026 gi ngir war a taxaw way jaaxle yi ak ñi nga xam ne wéeree yi
3: a'udhu billahi min ash-shaytan rajim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ñu wax asalaamaaleykum rek di nuyoo l'islam di nuyu ñëpp waaye di ci jiital Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu toog jotaay Cheikhul Khadim ak njaboot gépp ak Cheikh Sepp waaye di beral nuyoo ak Cheikh Arsène Abdou Samad Mbacké mi nga xam ne yàlla dogal muy kilifa kër gii di suñu kilifa di taxaw taxawaay bu ràññi ko moom ci yoon yi ñu koy ñaanal yàlla na ci yàgg am ay ndam
1: amin rek bam tuwa
3: di leen nuyu bu baax di nuyu mbooleem seen i téléspectateurs yu Samadia ak seen i auditeurs fu ñu mën a nekk ci biir réew ak bitim réew fas yéene fee teew ci turu noonu nga ko wax association wàllu ak yeete
1: waaw
3: ni ñoo ñu fi yebal ñu fas yéene fee rodul ay kàddu kàddu yàlla na doon jariñ ci ñun ak mbooleem kuy teewlu kàddu yi
1: amin ci bekkab sëriñ bi
3: ni nga ko waxee niñ ko daan defee rek lañ ko defee la xanaa gën ko renforcé mooy élément bi jàll léegi rek yaa ngi ciy dégg loo xam ne daa mel ni nun lay waxal mooy kenn moom mënul lépp waaye ku ne am na loo mën
1: dëgg la
4: ñun ñi nak dañoo bok ñi nga xamne bi yalla joxuñu ay million joxuñu ay milliards joxuñu mëna jëndi nak waye nak jox nañ ñu dëkk ci dëkk bi difi yéwo gan ñi dikit ñoo leen mëna dalal ñoo leen mëna tatagal ñoo leen mëna tété nga xamne waxtu yu ma wax yow xol nañ bërepp yi nga xamne faram yar amul suñu bass su ko défé bass yoy su magal gi jégasé rek fa lañu yendo ak fanan da difay xëc ay courant tek fi suñu relance out charger yu bari def ko fa out connection ak crédit bu doy liñu jëk def mom bo daanu suñu kaw ñu joxla nga nan dox joxla nga xewlu ga nga fa fek ñu joxla ko su dé sa téléphone da fay ñu charger lako su dé da nga amul crédit ñu auto la su dé xam nañ fañu jëm ñu yobbu la su fekke ni bi ne jégé na ñu tektal lako su jégé wu ñu fexé ba yobbu la fa rek wala mu roqé waye lu mëna xew su féké xamuñu ko dañ lay daal dalal commencé lañ man ci xéti bér nañu def lako nga dal so dalé ñuy gëssu ci kanam tuti ñu xam ñu na xam nañ fam waaw non dalé ci dëkk bi yépp nak fu ci ni am nañ fa ay bass fi nga xamné amuñ fa ay bass am nañ ñu fa représenter nga xamné dañu ne ci seen kër waye nek nañ ci ay groupe WhatsApp yu bari bari yo xamné ño fa dajalo di doxal ci ligéy ci biir réew bi nak ak sax ba bitim réew
5: yeen kan mo leen yoro seeni seeni dépenses ak yoy ci fan ngeen sukkandiku pour mëna def ligéy bobu
4: manam suñu dépenses nak ndax xam nga ligéy bi du magal kessé 24 heures sur 24 la 12 mois sur 12 ñu koy amal su dara xewut nak suñu poste yi lañu lamb di gannaaw biñu jëndé carte membre di cotiser chaque mois bu nek 1000 francs ci membre bu nek suñu démé ba magal deggal si nak denañ sol suñu dal dem ci bonne volonté ñi nga xamni yalla may na leen carte yeugal leen ligéy bi ko dafa melni dafa gëna yok dafa gëna diis ndax bi sew magal xamnañ ni diis na gan su ko défé ñoñet di lamb seen poste di ñu dimbalé lu ci way man xewuñ ci dara yémuñ ci dara
5: machallah
4: lolu dal moy fi nga xamni fi lañu jël suñu fond
5: lolu amna solo legui buñ bëggono xam yan site ngeen nekké nga xam tay ku jaar la ñu leen fekk fofu tay yan nga ñu mëna wax da yeen ngi fofu
4: bi ci gëna nekk la nga xam mu ci xolu dëkk bi moy base bi ci buntu armée lu jëk yi wetu barabu soxna may amna benen nak bu mag bo xamni mo nga ci umul khura ci
5: marché moy sen moy sen carte générale
4: wa fi moy carte générale mom ci buntu barab bi soxna may amna bo xamni bu mag la mo nga ci umul khura ci marché umul khura bi ci forage amnañ tindo di ci plaay fuñu wax plaay
5: waaw
4: amnañ tamit suñu siège nak moy marché jakar ci cornu sugere bi jakar lo en face station total
5: waaw
4: ci biir lool nak teewut amnañ ñun lekkalol ci liggey bi ño xane bi ne mom nekkun ci basi waye ñi ngi ci seen kër waye nak ñu ngi ci flyers bi ñu defar defar nañ ay numéro yu bari yo xamne du la dina la ko won xane bi ne nga xamne bi ne ñoñu non fo leen jotté rek dañu da taxaw ci say ité ñak xam sax dana waral leg leg nit ki bu wote day top flyers bi yeb diko wote numéro par numéro waye duko jar kenn ko ci jot rek dana régler ce problème nek numéro yeb ñu ngi tassaro ci biir dëkk bi
5: mo nek ni
4: waaw kenn ko ci jot rek soob yalla ben réseau lañ dana mëna régler ce problème
5: waaw kon melni képp ku leen soxla yeen ngir mëna ngeen jappalé ko mëna wote ci 77 558 54 10 wala mu wote ci 77 305 84 58 wala mu wote ci 77 268 74 72 wala 77 614 74 39 wala 77 550 06 25 wala 77 355 74 99 wala 77 653 23 01 wala 77 866 60 42 wala 77 782 44 26 wala 78 264 32 05 wala 76 263 34 34 wala 78 197 11 23 wala 76 288 81 43 wala 76 511 26 11 wala 76 167 57 95 wala 76 673 60 75 wala 77 234 20 20 wala 75 012 08 94 wala 76 759 75 34 kep ku ci wote rek inshallah dañ leen mëna jot kon ngi nonu mbokk yi ñoko gisando señ babakar xamna señ morto la melna ni waxtu wi ñaar japp ñett min mo ci dess señ babakar da melni tay xamna ne ñi gindi ku reer tay manam cant gi ci magal gi bokku nak ñi reer mi di leen jappale te ñi loolu diké lan nga ñew ci lool
6: biñi def dara ëpp ko solo ci magal gi ndax kat gan go xamni da reer
5: waw
6: dik ci magalu borom tuba bi
5: ndaysan
6: am yene gu sel juk ñew reer nga tektal ko da ngay am ñaari tiyaba tiyab bi ci jitu moy ku tektale nit rek jox nit tektal diw diwut fumu jëm xamuko di laccé nga tektal ko da ngay am tiyabay saraxé té ben tiyabay saraxé waaw waaw waaw
5: bismillah sen xadim na du ska jotay

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: سول بوبا ني في جيتو داني سانتاني ني جاغي كان انكور نك ديغل لي موي كين كو ني تشنو كو مانا جانغو كان نال دو سبب جان سيل نانكو كو مورو نغا سيل ني كو مان تالي سي jangul ñetti kan sel xolé ñela ko ñeñ ko jangul lool nak dool ko rek cent gin cent gin sante le zari am ci posti
2: jerejeuf serigne babakar ma sha Allah jerejeuf mbokki balay rek kon ñu del ci wat serigne babakar dina bu ñëlé noddu gi del ci wat fi nga toll won legi non
3: won ci di wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne tektale yon sarax la
4: ensan
3: tektale yon sarax la nga xamni nit ku bëgg jëm fenn te xamul yon wa nga tektal ko dañ lay bindal tiyabay saraxé
2: allahu akbar
3: wa itam da nga am tiyab benen tiyab ju reey reey jo xamni mom ngay am boko defé ci maglu seigne touba gi
2: ci
3: moy diw momu yene yenem bu sel
2: gane seigne touba yi
3: dik ngir magal ci maglu seigne touba gi
2: dik
3: reer nga fexé ba tektal ko
2: deson
3: ko ke magalam gogu lum ci def da nga ci am sawal
2: deug la deug la
3: magalam gogu
2: okay
3: lum ci def da nga ci am sawal
2: okay
3: te bo xalaté ca yawmul kër bi
2: te
3: bes bu tis ba yawmul qiyam nga xamni nit ñi ni ñi raj raj lo
2: deson
3: mune su ko xam
2: ndax
3: bo sété li dalé suñ mam adam ba ka nara mujje ñew ñom ñep ci benn bërepp raj lo lo bi jinné yi malaaka yi wër leen fofu dana xat dana tang
2: deug la
3: xataay woowu ak tangor woowu
2: kep
3: ko xamni mëss nga tektal nit aw yoon
2: allahu akbar
3: bës bobu suñu borom dana la tawfexele
2: ku
3: la tektal yoon wo jaar ba mucc ci tangor woowu
2: allahu akbar
3: kon li ci nekk ci tiyaba li ci nekk ci ngeenel dar gënu ko mag
2: ma sha Allah
3: jaron na dag sa yitte yep def ko sa magal yow
2: ma sha Allah
3: wa seigne bay
2: jerejeuf seigne babakar comme melni fofu lañuy daldi wëlbeutiko nak dik nak ci xati deug bis bi xamna ne melni ñi ngi doon waji ci sax waye joxat nañ ñu lu tolok fukki minute melni ñett minute wala ñenti dem na da ngay xol fofu rek lay kon da ngay dik rek ak ñun ci yow ci denkan bi ak ñun ci ñaar ci ay minute bu ko defé ñu door nak delwat jeli wat suñu mbokk yi nga xamni ñoo ñu ngi muy wa musli oil ak wa entreprise wakar singe khadir tian et frère ñom ñi nga xamne ñi ngi and ak gu ngeñu ci jotaay bi dafa ñu jiraat sen publicité nak door dal yekk ci jotaay bi lan ngay dik nak tay ci walu lu jëm ci tiant gi batay
3: wa kay señ bay
2: wali mi fa wala mom day ñew
3: wa wali mom ñew na wali mom day téer dik
2: kon nañ def nak ñun ñep
3: ndax magal gi mom bu yeru safar ci terror rek ndax nañ bayyi xel nak señ bay ne serigne bi bu ngeen amé ñenen tifan ci wu dig
2: waaw
3: ñenen tifan ci wu dig
2: waaw
3: wax nako waye itam nimu waxé 18 safar gi
2: waaw
3: nga xamni magal gi bu ñapp né 18 safar gi kessé la magal gi safar gi yépp la
2: encore dañ koy konné mo
3: safar gi yépp la wa fi kulli shahrin la wax zaidu repré waxut wa fi 18 safar waye dañé wa fi safar
2: kon kay wer wi
3: waye nak samina ashar 18 gi mom moy moy xam nga mbir mu nek day am keno
2: waw keno li
3: moy keno wu te
2: wu te mer
3: waw kay
2: nga xamne mom
3: we gis nga weru kor dañ koy gatanu dañ koy gungé
2: okay
3: lepp lu mourid di gatando ko gungé weru magal ci gën
2: ma sha Allah
3: ndax sul waji da sonno do no sonnal
2: sey amadou
3: dem ci djéj ji liggéey
2: man kay fo
3: ligéyal boromam ba ñew suñu borom fay ko
2: ndaysan
3: tantut pay gi de serigne bi tantut pay gi de natou gi lay tant
2: ndaysan lolou ken musko deg mom lolou serigne touba rek lañ ko musu degge
3: xola xam nga dafa xey ci ndiarem di xaar natou ndax bëss bu jot suñu borom day wacce
2: natou xaaré ko xol temps bi nak sama téléphone melna ni
3: mu xey di xaar natou suñu borom yone ci mom wax ko ne ko ahmadu natay jeexna
2: ci
3: kon serigne bi te lolou ci ndiarem la
2: ci
3: nga xamni ganar lim fay nek yep suñu borom ma
2: ngay fek waye serigne bi ay mbirum dafa xawa ngeza degal micro degal ko degal micro bi
3: sew da ci nek ndax sew bi ci nek moy suñu borom dako fay ba muy nek ci ganar sun borom dako fay fay go xamni manam fayuk liggey gim don liggeyel yantabi sallallahu alaihi wasallam ci bir geej jaayante gam don jaayante fofu dako don da am lum ko ci don faye ganar lol nak jotewut ak dara ci nat yu ko sama
4: ak dara lu sew sew la nga xamni la ko suñu borom don faye ci ganar mom itam ci cyant gi la bok
2: ma sha Allah
4: lolo waral señ bay mune dana sante ndax yalla dama setal ci xéetu tawal yépp
2: lay sante
4: té kuma bañ kep
2: Allahu akbar
4: kuma wéddi kep barra anil baqi min al amrad
2: che
4: wa kabba man ankara bi i'tirad kulew tok man da ngay jek jek rek gis sa bop ci suuf señ touba moy ko xamni kulew ak mom do gis kula japp do gis dara da ngay jek jek rek gis na yang ci suuf
2: kon ne brass man jojo mënon wax tamit
4: wa kabba man ankara bi i'tirad motax limay sante yalla man señ touba moy sama dund dund gi ma dund man ki sante sama borom ndax dund gi ma dund wessuul yi abdan khadiman faza bil ayat lo shukuri ala hayati abdan khadiman
2: faza bil ayat
4: faza bil ayat lolou mën nañ ci fanan
2: ma sha Allah ah kay
4: sama cyant ñel na sama borom lutax may sante yalla ñetti yi rek tax makoy sante
2: muy barak
4: sama dundu lepp ci yi la jeex di jaamu yalla di liggeel yantou sallallahu alayhi wasallam suñu borom jox ma alquran makoy dundé
2: machallah
4: abdan khadiman faza bil ayat motax sante na yalla cyantu nima ko sante buma ko don misal moy ñi nga xam dañu jaar ci faatu ku jaar ci faatu duggu barsak tok xaar barsak ba barsak jeex bes penc ñew ñu atté la nga taxaw bes penc 50 alfa sana nga taxaw ko jugge fa jeegi sirat jugge fa nan kawsara jugge fa dem ba ci buntu nan kawsara ba nga xamni tiji buntu aljana mo ci dess cyant gog nga dugg cyant ñoñu sante giñ sante neena sante na yalla cyant gog ku dem ba jaar jaar yoy ba nan kawsara ba tok ba nga xamni dara bisim lu dugg xam ko ko mom bu ne alhamdullilah mo warna
2: waaw
4: ba neenam señ touba nak neena ñoñu nañu sante yalla
2: tarka
4: la sante yalla
2: mashallah
4: ashkuruhu shukran allazina sharibu min asbihi walil jinani qurribu
2: sey
4: lol liko waral moy dama lak dundu go xamni kenn musuko gis ci kenn kenn musuko deg ci kenn ma dundu go xamni am fi njabot go xamni kenn musuko am
2: ci
4: khustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usd khayr
2: mashallah
4: dundu go xamni kenn musu fe dundu indi fi ko kay ku melni seigne modou mustapha khustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usd khayr dundu go xamni kenn musu fe dundu indi fi ku melni cheikh mohammed al fadal
2: mashallah
4: khustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usd khayr dundu go xamni kenn musko dundu indi fi ku melni cheikh mohammedou lamine bara
2: mashallah
4: khustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usni khayr
2: mashallah
4: dunduna dundu go xamni kenn musko fe dundu indi fi ben njabor ku melni kenn ci sama njabor yi
2: mashallah mo xam
4: seigne salih la mo xam
2: mashallah
4: mo xam seigne murtada la kum mana do
2: mashallah
4: waxuma la sama njabor waye khustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usni khayr dunduna dundu go xamni kenn musto dundu gune mel
2: mashallah
4: ma fi ligey ma dem gabon ma yomba ma dem konakiri ma dem limberville fofu yep ma fa dan touba bi man kesse ma mose lewto touba bi dan len am lima bëgg ci ñom
2: ma sha Allah
4: lat jor touba bi yako dan sa mouriture touba bi yako dan ma ba joxu ba suma bi yako dan limal cheikh omar fouti yu tal lan lay wax disparu dans les falaises de bandiagara
2: ma sha Allah
4: deeng lat jor lan lay wax dekkale ko ci top buñ la laaje dan nan anamu il est mort rek ngay deg
2: ma sha Allah
4: ay seigne touba mom kesse mom lañu mësa dégg retour d'exil
2: tuarkal seigne babakar
4: mom lañu mësa exilé mu dem di kat jam motax khustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usni khayri buñ ko don buñ ci don wax mën nañ ko top
2: Okay, dañ koy top sax
4: ndax ndax munta munt
2: manam dañ ko top inshallah
4: daj leppam te lol lepp limu jaar seigne bay xarbaax yenente bi la te bu suba
2: sallallahu alayhi wasallam
4: bu suba
2: inshallah inshallah
4: xarbaax yoyu mu ne xarbaaxu yenente bi mu'jizatan gogu li tax ma bëgg insister ci lolu moy suba ndax mu'jizatan gogu banat li usni khairi di seigne touba ne dundam gi mu'jizala da ko décortiquer
2: okay
4: da ko décortiquer bu don auto ngene da ko décortiquer pièce par pièce
2: okay okay
4: inshallah mom lañu indi mbok tay
2: machallah jerejeuf serigne babacar bey xamna ne melna ni dabatal gi amna solo serigne mortola melna liñ ci ron ci waxtu yakarna ni nek ni diwinu lañu men te melna ni yakarna soretu lan ngay mujjé yëkëti ci kaddu yi denkané war rek ci ñi reer ak leen mëna jappalé ci liggéey bi
5: waaw limay wax dal xana di denkané denkané bo xamné ki ñoo amna ci walla ki fi nekk amna ci walla dañuy wax ni ñi wara ma yaangi waaj bay ñew bagage yi nga joré valise la ab sac la bouse la ab sac la sachet la lu mënta gëm bindu ci ñëw tara
6: nga bindal ko defal ko ci posham soit nga defal ko comme jël mu takku ndax ñun sa bo daano ci ñu loxo ba wa def ko ci posham ñun heure buñu foray xalé rek li ñu jëk def moy lamb posé suñu te fekke ni morom wote ko lu yombalé don pour mu feñ
2: machallah
6: su de valise wala sac niñ ko wax wala bagage sa c'est lu mënta don su ci numéro téléphone nekké da ngay bo borom da yom mu mu feñ amna ñoon dañ cey bind tour tay bo jëron sa valise jogé dakaru bind ci fatou ndjay buñ ko gisé dañ xam fatou ndjay rek way bu len numéro téléphone la sustu dañ lay gaaw jot kon loolu lañu digal ñi ñew la jëss ñu xajoon ñun ñu fi dëkk nak ñu xajoo gan ñi bu baaxa baax manes na fi am xaaliss am fi señ bi nima koy waxe ñun nak ama li ñu def duñ ko digal ñepp ndax ñepp mënañu ko warna amal fukki magal wala lu ko ci mbeddi me lañu magalé fi lañu fanan lool mom dess ko force ñepp waye kuko mënutit ba nga xamni yaangi yaxantu wa xam sefor nga yaxam lo mën doon ngal la bo mané moy taniku ci yok pass mel mu metti bi dana ci baax so dé ba mëno ñaka yok tamit dama wax nit ki boko tégalu metti dang ko wax lu neex par exemple fo ran fay ko 100 francs ga fay ko 1000 francs xam nga ne metti xolam dana tang bam ne la yeen du ngeen ni mourid gemu len señ bi waye bu boba nang ko ne yaay boy wala bay boy budé soxna wala budé gor la dimbalañu wala ay djiblu ci yok dañu bëgg rek luñu téralé gan kon dana luggu metti bi ngi ko tégon waye niko ñen ñi waxé ne ku mënut nangam bu laal peinture bi lool timit wax deug yalla mengo wut ak dekk bi mengo wut ak gani señ bi te gani señ bi rek ñoy magal ci waaw kon ñu ngi taxawl fofu di len sant bu baax tay gërëm di len ñaanal suñu borom defal len gëreemul serigne touba li nga fu mourid nek mom lay fagu ñaan yalla ñu tambali magal gi ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin ñun demb rek lañ ubbi liggey bi fele ci umul khwa jang fa juroom ñetti kamil ñaanal fa mbollem way dawli way rawat nak ñi bokkon ci liggey bi nga am nañu bokkon ñi ko sosone tujitu ci kon ñu ngi len sant ba di taxawl fofu di wax
2: serigne mortal wad ma sha allah kaddu yakarna ne matal na ni ko bëggoon amé nañ ko nonu xamna kon mel na ni waxtu lu ci beretut serigne khadim xanaanu del wat rek ak suñu bokk yi nga xamna ñoy gungé émission bi di wa ñi nga xamne moy musli oil ak wa keur seigne abdou khadir tiane et frère ñu jaaral rek ñu and ak ñom bokk itam gis numéro yi ngir buñu leen soxla rek mëna jox ak ñom ndax ñomit ñu mëna wajé seen gari magal ñu dëkk nak seigne babacar ñu xamna ñu tagato ngir yëkëti gitaay bi inshallah

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh.
1: Alhamdulillah wa kafa wa salam ala nabi Mustafa. Boki, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pour les boki, téléspectateurs de Assamadiya TV, ak boki ñuy top ci mbolem plateforme yi nga xamantene moko lambu, ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziyara, di leen ndokkel itam, di ndokkel mbolem julit yépp ci at mu bes mi nga xamne tabbi nañ ci te nek ci ñël beeni fani wéru muharram di ñaan yalla suñu borom mi nga xamne tane dara tawuko mu motal ñu at mi ci jamm te def ko moy atum xewal ak natangé ak ay tawfex yu kawé ci anam yépp waye at yi nga xamne genn nañ ci moy at mu ñu wésu suñu borom def ko muy at mo xamantene lepp luñ koy rëccelé mu jéggal ñuko té fulal ñu mbolam yëw yi nga xamantene def nañ ko niñ ko bax waan nak yeen nak ci jamono ju nekk buñu dëgmalé magal gi ci wéru safar wi di and ak yeen ci ay tombi waxtaan yo xamantene lepp ngir gattando ko bis bu mag bobu la di bis fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar bis bu mag bobu nga xamné ndigalal Cheikhul Qadim lañ ca am ci diko dundal ndax ma waxone bu delusé kep ko xamantene sama mbek te sa mbega nang ma ci sante la yalla ñukoy wajal nak ci anami watayen yu bari ci wajal ay dal ci wajal ay xewal waye xewal yoy mu bok ci watayen koy defé di namat paspasi di namat ro yi diko dundal lolu moy watay xam xam yi nga xamantene dañ koy laytayele jëm ci bisu mag bobu sen chaîne bi di Assamadiya TV nak mo bokko ci programme yi nga xam da koy amal di tan ay borom xam xam yu ragneku yo xamantene sen xam xam kenn amu ci na table di len jox ay tombu yu am solo yu mengok jamono ñu ci fatalante ak di ci dimbalante ak bokki julit yi bokki talibe yi fuñu mëna nek tay ji ñu wat nañ ci benen jotay bu ama am solo bo xamne nar nañ ci and ak Serigne Cheikh Fatma Mbake ingénieur la di imam di ab jangale kat di ab conférencier lolou yep da nañ ci dik ci yaatal ñu jox ko tombe bo xamne bo ama am solo bo xamantene mom itam da nañ ci dik ngir fatali Serigne Cheikh Fatma Mbake mi nga xamantene mo ñu wara defal tay tombe bu am solo bi nga xamantene da nañ ko waxtane domi Cheikh Mustafa mom Cheikh Mohamedul Bashir la mom Serigne Touba lolou kuko wax da nga wax domi soxna da nga wax nituk dara bam gene jamono ci bustan dugal nañ ko alquran niñ baxo def domi soxna yep mu jang ko waye tam tamlim jangam ci proxan fa la jange tamle jangum arab ak ecole ba am fa ay lijasa ginaaw bi la fa joge dem ci ties ba am fa baccalauréat door dem nak ci université Gaston Berger bi nga xamne mo nek ci ndar bokku ci ñeko ñeek ubbi ci ay sénégalais waye itam ci ay mouride ndax bañ ko ubbé mu bokku ci ñeñ fi ñeek yobbu mu fa doon jang lepp lu jëm ci walu xarala yu bëss yi bo di informatique ak yi nga xamantene mo ca aju ba am ci ay diplôme waye diiru muy nekk ties ak muy nekk fofu ci ndar musta bayyi li nga xamantene moy yoonu mouride wi nan lay fexé ba li taxawayam mu koy fessel di ci diko dundal motax ci ties mo jité won mbolam ñi nga xamné ñoy donga daara yam bokkolon di jang ci lycée yi waye bam démé ndar itam da yërepp Cheikh Khadim ba fi ñëk nek momi bokku nit ñako sos bokku ci ñako jité ginaaw bu mu jangé ba mi lidiasam ci walu informatique ak commerce liggéey na ci ay entreprise yu wuté ay barab liggéeyu kay yu wuté ci biir réew mi waye liggéey bobu nak mu bolé ko di jité nek imam ci jumaa Seyd Touba je nek ci geejé way waye nek ko xamantene day tassare xam xam bim am mu ci jangalé ak di ci jangat ci yoonu mourid ci lepp lo xam day tassare jangalém serigne bi lolou mako yobbu ci mu tukki ci ay réew yu bëré yo xamantene ëppuna ñaar fukki réew ci aduna bi ci afrique ci asie ci europe ak ci états-unis amérique yépp ngir tassare jangalém serigne touba waye gëstu ak yaatal xam xam tay ji bokku na ci ay yëngutom nek imam waye nek ko xamantene day jappelé cheikh mohamed muntaka ci liggéey bi mi liggéeyal seigne touba ci diko conseiller ak diko taxaw waye nek conférencier nak bo xamantene ragné ngén kanam bu baaxa baax ci ëtti ak jotaay mourid yi nga xamantene xam xam lañ fay waxtané rawaté na lu jëm ci walu mouridisme gu gëna moderne ak défi yi nga xamantene ñoy défi yi nga xamantene ño gëna yes tay dekkou ak di leg leg sax di jur yenn ci nga xamne man na jural am tit ñen ci ñi nga xamne ñu fiir ci mourid gi lañ mo jité keuru liggéeyu kayu téré gog nga xamantene mom moko créé taxawal ko difa mool ay téré yu ak ci walu xam xam bind kan la itam bu bind ay téré yu bari nima ko waxé ci lu jamono bëkk bari na ay plateforme yo xamne da cey jallalé ay message ak di gatandu yenn ci nga xamantene man na teunk yoonu lool nak motax ñu tanal ko tombe bo xamantene bokku na ci ay gëstoom ci fann yi nga xam da ci gëstu moy di jëm ci walu

0: diine ak xam-xam ak xarale yu bees yi lan moo leen lëkkale ak lan moo leen jokkale. Bu noppee dana ñëw ci tomb boo xamante ne dañuy waxtaanal ci dëgg-dëgg lan mooy IA bu ñu ko waxee intelligence artificielle, mooy xel moo xamante ne wala jumtukaay yoo xamante ne dañ koy defal mu mën a xalaatiin, mu am ay xalaat yoo xamante ne, wala xalaat moo xam xalaat yoo xamante ne, xel moo xamante ne day nekk xel mu dul xelum nit, machine yoo xamante ne day am xel di xalaat ni nit di xalaatee. Danañu firil mooy lan ak lan mo lan la wund dëgg-dëgg nit, lan moo ko mën a génne, lan moo ko tàqaleeg machine. Loolu itam danañu waxtaanal ci diggante IA ak li ñu wax robot. Loolu itam danañu ci waxtaanal, waaye waxtaanal ci ay yi nga xamante ne nag ay njariñ la ak ay lor. Bu noppee tëjee ko ay yeneen ñaari tomb, loolu mooy juróom-benn tomb yi nga xamante ne suñ Cheikh Fane Mbacke danañ ci ñëwal ci biir waxtaan yi nga xamante ne moom def di ko dalal bu baax a baax jàmm ci di ñaan yàlla suñu borom mu defal la fatax, ubbil la sa am xel ba li nga bëgg a jotal nga jotal ko ni nga ko bëgg a jotalee. Ñi koy diglu itam di ko topp mën koo jariñoo, di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu bokk ci jariñ boolem jur ñëpp. Serigne Cheikh Fatma al imam ingénieur tafaddal mashkura.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima. Ñoo ngi lay nuyu Serigne Amdi di am mbégte di toogaat ak yow jataay bu mel nii, di tàmbalee sunu kàddu ci ziare Cheikh Mohamadul Muntaha, Serigne Touba Cheikh Mohamadul Muntaha, di ko ñaanal sunu borom gën koo sàmm, gën ko fee yàggal, gën koo wéral. Te naa li muy liggéeyal Serigne Touba yépp mu àggale ko te nu ànd koog moom. Di ndokkeel mbokki taalibe yépp ci weeru safara wi, di leen ci sargal muy weeru barke, weeru xéewal, waaye weeru jëfale Serigne Touba li mu bëgg mooy santale ko yàlla. Kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin. Lii ñuy def te Serigne Abdul Samad Choibu digal nu ko ngir dundale ko weer wi ci xam-xam, dundale ko bisub Serigne Touba bi ci xam-xam. Am nañ mbégte, am nañ cawarte ci tàbbal ci sunu loxo ngir mu amee ko ni mu ko bëggee, ndax lépp rek day dellu ci liggéeyal Serigne Touba boobu. Kon ni nga ko waxee tomb bi am na solo, du ma ci duggagun, xëy na damay bàyyi nga laaj ma li nga bëgg a laaj ci loo fànn googu. Dama doon nuyoo rek ak ubbi, waaye daal xam naa ne tomb la bu am solo boo xam ne kilifa yu ko tànn ngir ñu waxtaane ko tànn nañ lu am solo loo xam ne itam jamono laaj na ko. Te yaakaar naa yoonu murit loolu la baaxoo, muy bañ a ubbu ci benn xam-xam, xam-xam bu mën a doon rek ak tem bu mën a doon ñu mën koo traité, waxtaane ko, xool càmbar ko. Yaakaar naa loolu yoonu murit, yoon bu ubbeeku ci progrès la ak xam-xam ak technologie ak science. Loolu nag lu am am solo la. Kon ñu ngi ci ndokkeel bokk yi ko kilifa yi ko tànn. Jërëjëf.
0: Jërëjëf Serigne Cheikh Fatma Mbacke ci ubbi gu am solo googu. Waaye njël benug laaj gi kon ngir dugg ci waxtaan wi, en tant que taxawaay bi nga am ci dundal xam-xam bokk na ci école yi nga xam ne taxawal nga ko sax ngir di gën a jàppale ndaw ñi bu weesoo jàngale gi ngay jàngale ci say à travers conférences yi ngay def ak yi ngay bind. Science ak technologie nan la def ak l'islam?
1: Waaw Serigne Amdi, xam nga suñ delloo ci ginnaaw ci histoire, xëy na sax loolu duñ ci yàgg, ndax yaakaar na lépp solo mooy suñ jamono ji ak li xew ak ëllëg, waaye léeg-léeg dellu ci histoire day baax. Te loolu moo di ne am na diine yoo xam ne danañ am jafe-jafe ak science ak xam-xam, lu mel ne christianisme. Xam nañ ne am na ay boroomi xam-xam yoo xam ne ku mel ne Galilée, bi mu ci gëstoom, bi mu gisee ne sun suuf sii ñu nekk dafa rond, dafa kutumbalu, bi mu ko waxee dañ ne ko bu mu fi jib ndax suuf si ñu dafa tàllalu. Ñoom jàpp nañ ne ci seen xam-xamu diine ak xam-xam bañ amoon booba, ñoom jàpp nañ ne suuf si dafa tàllalu, amul kutumbalug yooyu yëpp amu ci. Daanaka sax dañ ne ko woon soo ko tuubul wax ne réccu nga li nga wax, dañ lay lakk, dañ lay taal, li ñu naan dañ ko naroon a lakk taal ko dugal ko ci sawar, nga xam ne dafa mujj génn ci loolu mu doon wax